0: Usay gani kay ko kapalit kay wutan lagi wutan ang diari pasalamat kay mga naa diri na kuan kay di na jud mi ma di maklana jud ba kamin kina jud mi ba
1: mag power 10 probio capsule na
2: power 10 probio capsule
3: Jesse vitamins
4: tara na handa ka na ba bang makipagsabayan sa kulitan lampingan at Tugstuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
5: Oh no!
4: Pero pagdating sa kulitan, lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs.

0: Your info music station 96.1 na Infinite Radio Panabo City, Black Magic by a Little Mix. Sa itong oras magigala kay alas 8:09 na. Ayon, welcome sa itong programang Top Radio Hits Morning Edition. Kapanin yung DJ, DJ Papa Kevs, ang nagsasabing bahalag ulay gugma, basta na ay kwarta. Ayan, good morning sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio. Uga marungan dito sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw karon. Ayan, so kamusta mang adlaw ng Miyerkules mga higala? It's already August 12, 2026. Ayan, so sa itong mga tigpaminaw, ayan, so good morning kanito nan.
1: Good morning!
0: Ayan, so relax-relax sa kay happy trapod ang Biyernes mga higala, no? So, gadali ang panahon karon. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw karon all the way from sa itong transmitter site. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan, so sa mga gustong mo text, magpasong request, birthday greetings, panawagan o guban pa. Ayan, so available itong hotline number sa 0912-175-1291. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning sa itong mga avid listeners diha sa Light FM. Good morning sa itong mga tigpaminaw, especially kang Popong. Ayan, ang bagitang mechanical sa Barangay East. Ayan, so good morning kang Sir Popong sa iyang mga kaubanan diha.
1: Ayan,
0: so namahaw na mo diha, boss. So diha karuta magpa paplastar sa tuang braking system sa tong motor kang Boss Popong. Ayan, so good morning sa mga Boss Popong.
1: Good
0: morning sa mga tigpaminaw diha. Ayan, so kamusta man mo, nangapin na bang tanan, namahaw na bang tanan, kay gigutom si Papa Kebs. Ayan, so nakalimot si Papa Kebs o gainit og tubig kay mga pinaunta. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa ato ang mga establishment, mga public man and our private. Ayan, so good morning kanito na.
1: Good morning
0: sa ito ang mga drivers karon, mga suking tigpaminaw na mga drivers, mga conductor, ayan, mga tricycle drivers o katong mga bao-bao. Ayan, so good morning kaninyong tanan.
1: Good morning!
0: Good morning sa itong mga tigpaminaw dira sa ito ang mga bake shop. Ayan, dira sa Rose Bake Shop. Of course, good morning kaninyong tanan.
1: Good morning!
0: So wala ka pa tugpan si Papa Kebs dira. Ayan, sa ito ang mga tigpaminaw diha sa Marata, Itri. Ayan, so good morning kaninyong tanan.
1: Good morning!
0: Sa ito ang mga tigpaminaw sa mga lagyong dapit, especially diha sa Talaingod, San Fernando, Bukidnon, dira sa Santo Tomas, Kapalong, and dira sa Davao City, Mangigala sa Kalinan. Ayan, so madungog ta diha. Ayan, so good morning kaninyong tanan.
1: Good morning!
0: Sa some parts sa Davao, de Oro, and Oriental, especially diha sa Island Garden City of Samal. Ayan, so good morning kaninyong tanan.
1: Good morning!
0: Ayan, so muna ko sa gusto mo text. Ayan, so text mo mahigala, ayaw mo kaulaw. Ayan, so pwede mo mag-text itong hotline number sa 0912-175-1291. At ang oras mahigala, alas 8:12 na. Ang kanyang oras, hatid ko ninyo sa Vital C.
2: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: Ayan, so available ito ang Vital C sa mga piling mga butika. O soon mga higala, available ito ang Vital C sa atong station mga higala. Kaya ito ang Vital C kay Gentle Kenny sa itong tiyan mga higala. Made from veggie capsule o nagasuporta sa inyohang daily wellness mga higala. So one healthy habit can make a difference. Ayan, so ito mga gustong mupalit o mo-try sa Vital C mga higala. So pohon-pohon mga higala, available dito sa itong station. There is sa Bongkawal Street, Barangay Santo Niño. Ayan, so kilid namin sa PCIN mga higala sa A Square Building, saka lang mo sa second floor. Ayan, so night doorbell sa gawas mga higala para matagad mo sa sulod. Ayan, okay, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa kang Nanay Carmicinta na namunyag sa ihang tanom o kay Tatay Rogelio Rogelio Rieta. Ayan, so good morning kayo diha.
1: Good morning!
0: Isang tanong din mo diha, Nay. Ayan, so namoy pang indoor na tanong Nay kay mga ayos si Papa Kel.
3: Ayan!
0: Ayan, huwag kang Ma'am Juliet, huwag kang Boss Ruel Rieta. Ayan, so good morning sa itong mga Rieta family diha.
1: Good morning!
0: Ayan, so sa ito ang tigpamino diha sa Light FM Bukidnon. Ayan, so available po diha ito ang mga produkto sa Kutis Mestiza mga higala. Ayan, so sa mga gustong hamis ang pamanit na yung mga oily skin, mga uneven skins, labi ng dress sa kamot mga higala.
3: Ayan!
0: Saka ng imuhang kamot na itom niya pagkabot sa dress sa murag shoulder banda kay puti na.
3: Ayan!
0: Marang sample sa uneven skins. Ayan, so marang gamit na mga Kutis Mestiza mga higala kay Nataya Carrot Papaya Soap and Glutathione. Na available dress sa itong station o available po diha sa Kibawi Bukidnon. Ayan, sa mga gustong muad to o mo visit, ayan, so welcome ulit sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Dito lang sa Porok 1A sa Barangay East Kibawi sa Rieta Building mga higala sa second floor door 1. Ayan, so nandiyan si Sir Paeng and si Sir Kelvin. Ayan, so good morning kayo sana.
1: Good morning!
0: Pwede mo mag-visit diya mga higala o nga matanong mo sa station sa Light FM mga higala. Kung gusto mo matingog, ayan, so dito mo mag-guess mo kang Christian Dero o kang Tatay Paeng.
3: Ayan!
0: Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw dito sa Davao del Norte mga higala, especially dira sa ito ang mga kapalingkihan. Oga asa man mo madungog or asa na dungog ninyo ang tingog ni Papa Kebs. Ayon, so good morning kayo tanan.
1: Good morning.
0: Oga diya sa barbecuehan diya sa Ebanias and diya sa mga prutasan oga itlogan diri sa Ebanias gapon og diri sa wet market. Ayon, so good morning kaninyong tanan.
1: Good morning.
0: Oga sa to mga tigpaminaw karon, ayon sa mga nangita oga case of fragrances. Ayan, sa available dress sa itong station mga higala sa mga gustong humot, stay humot gamit na mo ga case of fragrances kaya kinitong pamot mga dugay kini mawala wag pwede kini pang sakto pang school pang forma pang attract sa crush.
3: Ayan,
0: syempre magpa-attract kasi mong crush, mag-invest kasi mong sarili mga higala. Kung imong sabon kay Kutis Mestiza pag humani mo gas sabon mga higala ligo ilis na ka ayon sa pahumot ayon kagak kuha na yun case sa fragrances niya. At to din si Mohang Crush Charo Dili Kalingio na na. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Karwasyan ni si Koy diha sa Buhangin. Ayan, sa Diho Subdivision. Ayan, so good morning kaninyong tanan.
1: Good morning!
0: Og, happy birthday diha. Ayan, sa mga nag-birthday karon.
1: Happy birthday!
0: Happy one year na daw. Ayan, kanya DJ Arian diri sa station mga higala. Ayan, so happy one year. Karon siya nag one year sa karong August 12 mga higala. Ayan, so si Papa Kebs mag 3 years na puhon next week mga higala. Ayan, so mo na nga naniguwang na si Papa Kebs diri sa station.
3: Ayan!
0: Ayan, so sa mga na birthday karon, ayan, so happy birthday.
1: Happy
0: ayan,
1: birthday!
0: So more birthdays and good health mga higala. Ayan, so mo na kung dagan kag bisyo karon, ayan, so undangin na mga higala para di maglabad imuhang ginikanan or ang imuhang partner. Ayan. So, kung ikaw pala hubog ka, ayun, so undangin na na.
3: Ayan!
0: Ayan. So, pwede mo siguro mainom mga higala, pero minimal lang mga higala. Ayan. So, dili siya ka ng naiuban ko na mag-inom taga-adlaw.
3: Ayan!
0: kanang mag-vape mga higala. Ayan. So, likayito na mga higala, mga bisyo sa vape, mga yosi. Ayan. So, man ang primary na likayan dyan mga higala. As much as possible. Ayan. So, dili man lalim na wala on totally jod man ang dapat gradual na wala on jod siya mahigala. Ayan. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw karon sa mga ato ang mga kababayan diha sa Luzon mga higala na grabe ang pagbaha mga higala. So man ang kita karon diri sa Davao region mga higala na jod ta nakasinati jod ta o kanang straight na init mga higala. So previous last 2 weeks ata. Ayan, so permitting ulan, taghapon ulan. So, karon na pod ta, init na sad mga higala. Ayan, so manang uban na di na magreklamo kay basa ang ilahang palibot, naghaglamok, na uban na ganahag init, pero magreklamo pod kay sobra pod ka init.
3: Ayan!
0: Asa man tong balansi ani? Ulan na lang tag-snow diri.
3: Ayan!
0: Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Bukidnon. Ayan, so kamusta ang weather diha mga higala? Init ba? Ulan ba? Okay, na yung mga pipila sa Bukidnon mga higala na naay mga cloudy, windy. Ayan, so muna nga kung wala init diha sa Bukidnon, muna nga sakto diyo kaayo na ilaag diha. Ayan, so soon mga higala makalaag si Papa Kebs diha. og mag motor-motor ayan sa good morning sa mga tigpaminaw diha.
4: Good morning.

0: Ayan, so dirita sa tuang topic for today sa adlong Miyerkules. Ayan, so basta Miyerkules kay no uniform day. Parag katong sa school gani na di na ganahan, dili na mag uniform ka nang mag civilian na lang ba. So para na ay chance ato ang mga estudyante na mag labas silang uniform. Well, speaking of uniform, ayan, so good morning sa ito ang mga estudyante kariha o mga teachers. Ayan, so good morning sa inyo, ma'am and sir.
1: Good morning!
0: Pa public or private. Ayan, so good morning kayo tanan.
1: Good morning!
0: Good morning sa ito ang mga kaubanan dari sa local media board group. Ayan, so good morning.
1: Good morning!
0: Ayan, so dito sa ito ang topic for today. Ayan, so... Ayan, sa ito ang topic for today, may gala... gahapon kay about unsa ito gahapon gani ay about sa pagkaon ay karon kay siyempre ang gahapon kay pagkaon para mo good mood ka karon kay sa batasan na sadta ayan sa tawong mga tigpaminaw ayon sa unsay batasan sa usa ka tawo na dili jud ninyo ganahan o gaano naman jud tay uban mga higalagod na pag makita nimo na tao sus mo rin kinaiha niya mo na nga di ka ganahan mo storya siya ha dili makipag dili ganahan makipag abi-abi yun pa ni Christian Dero ayan so unsay batasan sa usa ka tao nga dili jud ninyo ganahan o gaano ayan so pwede mo text sa tong hotline number sa 0912-175-1291 ayan 0912-175-1291 ayan so gikan ka nga 3458 papakebs na namoy Vital C sa pharmacy dere dapit sa Di Oro salamat kaayo ayan wala pa ko idea mga higala ayan so itry lang sa mga abon mga butika diha mga higala so mag-inquire sa ta sa kwan sa Vital C if ever nakadistribute nila sa Davao Di Oro ayan so dere sa Panabo City mga higala dere sa Tuang Station wala pa available mga higala ayan so soon mga higala i-announce lang na mo sa kahanginan kung nanatay available na Vital C ayan sa so, tuang topic mga higala ha na unsa ang batasan na dili ninyo ganahan sa usa ka tao ayan so text naman sa itong hotline number 0912-175-1291 ayan sa so, pagbalik na itong mga galato ang pangbasa na itong mga nagtext sa itong topic for today ayan sa so, mga tags ako mga pipila ka mga awit mga gala ayan so relax sa mo mga gala ayan sa so, mga wala pa'y kaon niya ayan so pamahaw na mo mga gala para iwas pas mo
1: ayan
0: ayan, so unang awit gikan ka nga Blake Shelton, entitled Ghana. Drill Stop Radio Hits, so Morning Election. Kaupan ninyo DJ, DJ Papa Kev. So I'll be right back.
1: Good morning!
2: Watch this.

0: Makabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
1: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: Ako, Christina Flores Reguli, taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa clay gel coffee mate, sa termino pa din ako mainom, tungod kayo nakabatik ko sa pagdrama ninyo. Pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamit yun kayo siya, so pwede siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
5: Clay gel coffee mix, lamit na, magkaayo pa. Clay gel coffee mix.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Ako pala si Mini Galido, na taga Purok 23, Barangay Papima. Dati na ako'y gibate nga intumya. Lakabula na ako gibate. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbang kayo. Hindi ko katulog maayo. Nga naghina ko na akong kaon. So nakakita ko sa advertise nga ang Mega Pure mao ang makatabang takua. Nag-try ko nga nagpalit sa Barangay Fatima. So, ang nagpalit na ako, isa, duha pa lang ako, namin na din akong tulog. So, pasalamat ko sa Mega Pure Coffee kay natabangan din ko niya sa akong problema.
6: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
9: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! Ah, Tugstugan. Kasama ang nag-iisang papa

0: ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Wow! Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
1: Oh no!
0: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lambingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
2: Here in Info Music Station 96.1 Infinite Radio Panabo City, at ang oras may gala alas 8:37 na. Huwag kaning oras sa hatod ka ninyo sa Vital C. Huwag kaning oras sa hatod ka ninyo sa mga produkto sa Nong Lading mga higala. Ayun, sa mga nangita o produkto sa Nong Lading. Ayan, so wala pa'y available mga higala. So basi ugma or sa Friday or next week. Ayan, so wala pa tayo available na Power 10 Pro Bio Capsule and Clay Gel Coffee Mix. Ayan, dirigyan po mga nagapaminaw sa Top Radio Hits sa Morning Edition. Kaba niyang DJ, matagbuntag si DJ Papa Kebs ang nagsasabing bahala gulay gugma, basta na ay kwarta. Ayan, so good morning sa mga tigpaminaw diya sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukinon. Ayan, so before na to, basahin na to ang mga nag-text sa to ang topic for today. Ayan, so mga hatag sa kaninyo o papremyo sa EXL mga higala, ang promo mechanics sa papremyo sa EXL. Ay yung himuon lang step 1 purchase. Ayan, so buy any EXL products worth 200 or more. Ayan, so sa mga every purchase nyo 200 worth of products sa EXL may gala, naamoy 1 raffle entry. If ever 200 purchase or more, so 400 pesos, 2 entries, 600 pesos, 3 entries. Ayan. So sa step 2 na may gala, ibutang sa envelope ang mga proof sa EXL products. Ayan, so example may gala, 1 Perry capsule, 3 black coffee sachet, 7 EXL coffee mix, 17 in 1 sachet. So every 200 pesos worth of product may gala, 1 raffle entry may gala. So mo nang kung bali 400 yung napalit, so duha ka envelope pa na may gala. Basta isang envelope, 200 pesos lang dyan na worth of EXL products. So ibutang dito ang proof of payment may gala. Example, 1 pad sa capsule, 3 black coffee sachet, or 7 EXL coffee mix, 17 in 1 sachet. Ayan. Nya ibutang po sa envelope ang complete name, complete address, and contact number. Ayan. So full name mga gala ha. Complete address, contact number, o i-drop inyong entry sa mga nearest drop boxes near you mga gala. Ayan. So nadiri sa tuwang station sa Infinite Radio. Ayan, sa mga nai-entry diha, pwede mo mag-visit o i-drop inyong hang mga entry mga higala. So inyong hang mga entry mga higala, so mo nang i-kuha ninyo mga higala ka nang ibutang dyan nyo sa envelope mga higala. So 200 purchase lang mga higala each in envelope. Ayan, so mo nang all valid entries will be automatically included in the EXL Grand Draw. Ayan. Parang important reminders may gala, kung incomplete inyohang name, kung na may missing name, walay apelyado, address niyo kulang, o contact number niyo kulang, automatic na disqualified mga higala. Ayun, mao nang ibutan niyo ninyo ang complete name, complete address, and contact number mga higala. So kani nga promo is open to all EXL product users. EXL employees and their immediate family members are not eligible to join. Ayan. So ito ang mga papremyo sa EXL. Ayan, so direct sa ito ang texter gikan kang 4429. O DM DJ, shoutout ko sa Family Ponce sa apo nako, kang Adam Kent, Kata, Kate, Mirian, o Jovelyn, Christina, Fatima, Nanay, Gina, Galagala, Polok, Proctress. Ayan, so good morning sa inyo, diha.
3: Good morning!
2: Ang Nanay Gina, all the way from Galagala, Proctress. Ayan, so nabahan mo diha, ma'am. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Davao City, ako Maikson. Ayan, so puros mga panggabi ang trabaho. Ayan, so good morning sa inyo, diha.
3: Good morning!
2: Kang Gendry. Ayan, so good morning sa inyo, ha, Gendry.
3: Good morning!
2: Ayan, so dito sa ito ang topic for today. unsa ang batasan sa usa ka tawo nga dili gyud ninyo ganahan o gaano. Ayun. So unsa ang batasan na dili niyo ganahan sa usa ka tawo? Ayun. So pwede mo mo text. Muhabol og text sa atong number na 0912-175-1291. Ayan. Ayan, so dilita kang texter 0840. Good morning si Muha DJ. Ako aday si Lily. Lily ng Tagum City. Ayan, so good morning si Muha Lily. Ang din ako ganahan DJ kay ang batasan nako mismo. Ayan! Ayan, so na-emoticon yung pag-text. Ayan! Ayan, so ang salibatasan ni mo, Ma'am Lily. Ayan! Ayan, siguro ka nang dali ramal valdita o dali ramal rita. Ayan! Ayan, so dali kang texter 3616. Ka nang hanginun na hambog, DJ. Did you come believe, Ana? Ayan! So man nga may gala na. Iban dyan na hanginun na hambog. Kana sige, kuhan ka nang imbis na out of touch ba, meaning out of reality. Ayan, so kung unsang istorya siyang ba, wala na apply sa kinabuhi or wala sa reality. Ayaw! Manang lisod ka, ayaw ni mo na istorya akong mga igala. Kay taga-storya, mo insisted siya na, ah, kanika, kwan ko ani, ay, kanimo ani siya. Ayaw! Ayan, sa isa ka-texter na, good morning, si Moha DJ. Ako diliganahan ka ng mga taong plastic may lang sa atubang pagtalikod, ikaw ra ang libakon. Ayun. Sa mga dyan, may gala na number one dyan na enemy sa mga dili ganahan sa mga tao kung ina ng batasan mga plastic. Ayun! Plastic dali, ano masunog niya? Baho pa dyan. Ayun! Mga nga, may gala pag maka-encounter mag-plastic na tao, so wala na dyan, layo na dyan na may gala. Basig ikaw, pumupay mga biktima, anak. Ayan! Ayan, so drita kang ayan, kang Fatima. Ayan, morning Papa Cubs. Ang lili na ko ganahan nga batasan sa usak tao kanang sobra ka strikta o strikto o glabaw sa tanan, ngilad o kinaiya o batasan. Maudyod na ipinakadili na ko ganahan nga batasan. Ayan, so mo lang strikto o strikta mga gala. Ayan, so number one, makita na to na kanang sa mga cashier sa mga government. Ayan, so kasagaran mga igala, mo adyo na ini-experience sila kanang mga cashier sa mga public na mga agency mga igala. Matakabalo kung bad mood ba sila. Siyempre, ikaw, mabad mood bang po ka kung mabayad ka, magpila ka. Siyempre, taas ang pila niya, dugay kay ang queuing may gala niya. Pagkabot dito, mag-utang na ka sa cashier. Ayaw! Strict na yun. Tanawon din ka, ay kani. Ayaw! Ba, dapat, no, kanang about sa mga ina, no, sa mga government, mga strict na, dapat na sila ka ng drop box, no, na pwede ito na ito, ireklamo na. Ay kani, mo yung sa cashier number 3. Strict na kayo ni, di ka balong mo tagad. Ayun, no, nagkwan lang, silpon-silpon lang. Ayaw! So, na yung kasagaran na yun ang mahigala. So, naka-encounter mo buwan na mahigala. So, si Papa Kebs, dugay na, ayun, naka-encounter si Papa Kebs. Kanang dili siya ganahan mo trabaho. Ayaw! Ayan, so, drita sa ubang texter, ayan. Ayan, kanang batasan sa tao ngay labtanon sa kinabuhi sa uban, ingitero, dalo, dili siya gustong malabuan sa uban. Mo nang dili ko ganahan, DJ, si Danny Mahusay ni ng Santo Tomas. Ayan, so good morning sa'yo mo, ha, Danny. All the way from Santo Tomas. Good morning! Ayan, so wala pa kang motor-motor sa papakip Santo Tomas. Ayan! Ayan, so mo nang yun siya, nakanang batasan sa tao ngay labtanon sa kinabuhi. Ayan, so abot lang mga igala. Nature na guro na sa tao siguro. Ayaw! Muna ay ginaingon sa uban siguro na walay perpektong tao. Ayaw! Najay uban dyan na naay apan or kung sa julin pa na ay pikoy. Ayaw! Ayan, sa so daghan dyan ang uban mga hilabtanan sa kinabuhi. Labinag ka nang sa social media. Kanang sige kang post about si mong life ba? Kanang imuhang status, imuhang achievements. Pero wala ka kabalong mga gala. Nadyo yung mga hilabtanon sa kinabuhi. Nadyo ka ng mga negative na maingon sa mga bisag positive ang imuang gina-post or approach sa social media. Muna nga kasagaran na stay private lang dyan mga gala. Tanang mga achievements. din lang i-post sa Facebook. Pwede siguro may day pero dili itong tanan dyan may gala. So bahala na sila, problema sila explore si mong kinabuhi. Ayan, so yung ba siya inggitero o dalo. O ga, dili magusto malabuan sa uban. Mas siguro may gala, kanang dili gusto malabuan sa uban, mo siguro nang magsakit ilang ego or ilang pride na dati di sila kainana. Niya, yeah, tingala na lang ka na malabuan na ka. So, mo nang magsakit ang iyahalahang buot na malabuan. Kaya ganing i-change na ninyo hang behavior, may gala, yung batasan na kung unsay achievements sa ubang tao, palakpakan ninyo. Ayun, mag-congrats ka. Yeah, kung sa'yo mong self man, mungin ka sa'yo mong self na sige lang, basi magkaya na to ng unsay gihimo nila sa uban. So, mo nang dilita pwede maging, dilita maging masuya sa uban na achievement. Kung gusto ka gana kay self na discipline may gala, na self courage yung may gala, dili mo jud mo maangay o kasuya sa achievement sa uban. Pero Papa Kebs, di man na maiwasan Papa Kebs. So, of course, di jud na maiwasan may gala. Labi nag imuhang nakaila jud na siya na nasa jud sa pinakaubos may gala, walang wala jud. Yan, tingala na lang ka na ini grows up na siya. So, mo nang sahay, maibog ta, ana. So, mo nang dili po na to sila ma-blame. Kaya siyempre, hinaguan na nila, naman nila, deserve mo na nila ilahang nakamtan ka ron. Mo nang ikaw mismo may gala, kasabot po ka, o kaila kasi mo sarili kung unsay mong ginabuhat ka ron. Ayan. Mo nang, kung na-achievement sa ubang tao, palakpakan. Yeah, palakpakan mo sarili may gala kay naka-survive man. Ayan, sa so, mo nang dili dapat ka i-lockdown imong sarili may gala kay kung ma-lockdown imong sarili, mo na maabot na diha nga di ganahan mo trabaho. Si nagkalagot sige nagkasapot. Mo na yung uban day masapot kay siguro kanang dagan kay masuya. At ang oras mga gala, alas 8:48 na o kaning oras sa hatod kaninyo sa mga produkto sa JK's Marketing. Ato ang Mega Pure Herbal Capsule and Mega Pure Herbal Coffee mga gala. O sa tuwang mga Mr. Deha o Mrs. mga gala na luya, wala na igana. Ayan, so gamit na mo o Terramax. Ayan, so available ito ang Terramax mga gala dito sa atuang istasyon sa Panabo City. Ayan. Og sa mga piling mga butika may gala o soon available dira sa Kibawi Bukidnon ato ang Terramax pero wala iko na sample may gala. Tuwingon ka Papa Kebs, bisig na i-sample diya Papa Kebs. Hey, what tayo i-sample may gala. Ayan, so dito sa ayan, sa ato na yung pambasahon isahon na ito na yung basa may gala. Ayan, sa gikan kang Jules. Ayan, kang Jules. So, Jules na, wala siya address. Kanang mapahitas on papakebs o dili madinawaton o tambag o sayop. Ayan, sama na may gala na na. Mag, inana ganing instances kanang dili madinawaton o tambag o sayop. O mapahitas on may gala. Mo nang dili gusto magpatambag. Ayan, so siguro abi siguro nila kaya nila tama sila pirmi tungod kang ilahang emotion is too high. Ayan, pag kauno na ilahang desisyon sa life o ga emotion wa jud na bisag unsa pa nang tambag nimo. Diba kasagaran inana, diba tang kita tambag imo hang best friend na in parts besh. Ayan na siya balik ka besh kay ginang binuang man besh ana kanang gikwan ka besh kanang nangabit besh. So syempre imo hang gitambagan nimo kay na take over na sa emotion niya sa yang heart niya na dili ko gusto na mabiyaan ko mo nang pasayloon na lang magbalik gyapo na sila. Mo nang ingon sa mga expert sana expert na control your emotions mga higala. When the emotion is high, intelligence is low. Mo nang may gala tinuod man po na kay ingon pa ni Attorney Libayan, when the emotion is high, intelligence is low. Mugi na nga uban dili makadesisyon og tarong kay giuna ang emosyon mga higala. Wala nga ka-control yung emosyon niyo mga higala, dili dapat magpadala sa emosyon kay na di jud mo maka-decide ana kung unsay tama or mali. Nasa imong utok ana si mohang stand na perminti jud ka tama. Ayan, so sa to ang mga tigpaminaw diya, yan sa usmina ko ha, control your emotion. Ayan sa last na nag-text, papakibs maayong buntag. Ayan, so nagkatawa ko sa iyang text. Ayan! Siya kanaganing magkwinta sa iyang gipaka gipakaon. Ayan! Tanan iyang kwintaon DJ, in short, buy-buyan. Ayan! Mga nga namang wintag ka ng mga gipanggasto sa kinabuhi. Ayan! So, kamo, partner mo mga igala, di na dapat na mag kwinta-kwinta mga igala. In the first place, kamo manggod ka relasyon. Ayan, so ikaw ang naay may kaya, so ikaw ang makakontribute og dako mga igala. Dili po din usin mo na siya, dako siya nakontribute. Ayan, imuhang partner contribute niya, ikaw wala. So imuhang hago mga igala, sample siya nagtrabaho, ikaw housewife ka. Trabaho kag balay, ating manubata, manghugas, maglaba. So equal gihapon mga igala. So dili dapat magboy-boy. If ever na kamuha, nag-isa mo sa kabalay, purabot naman sa pamilya mga igala. So mara gihapon na mga igala. Mamakaboy-boy siguro ta sa mga pamilya na to kung isa ka anak na to or unsa ba na tapulan kayo. Manang dili jud na to na malikayan sa usa ka pamilya mga igala. Pero kung mag-uya, magboy-boy ka, ayun, so lain po kay paminawan, no? Ayan, so dili kang 9487 ang dili na ko ganahan. Natawo nga man tayo ng usab kanang tawo plastic, kinaiya ka na siya, walay Ginoo sa iyang self. Ayan, wala mga igala na kanang mga himantayon na tao, di na nato na sila mailisan. Di na to na sila mabago. Siguro, ang mga himantayon na tao, siguro mga igala, ayan, so na may mga kaila diha or what. Ayan, so manang, di na to na makuha ng mga igala. Tungod kay ma-conscious na sila hang kinabuhi. Kaya himantay sila, kay inaa sila, niya siya wala. Manang maghimantay siya, either manghimot siya agdautan or nindot na pulong sa iyang ba mga higala. Munang sa daan na lang sila. Ayan, Papa Kebs, unsan man mo ha, Papa Kebs? Unsan may batasan dili ka ganahan sa ganahan o gano'n. Kanang kwan mga higala, personally mga higala, kanang abi nilag taas kay sila. kanang grabe ka taas sa sarili ba niya, magsulya sa isang katawa kay murag gina-lockdown nila or diharadyog ka, kanang murag dali ra jud kayo. Kana mangko nang kanang isa ka kanang usab kanang dato na kanang wala kayo kanang malampuson na subjective man pod na mahigala tungod kay kung malampuson siya naman puy mas malampuson sa iya. So naka-experience si Papa Kelbs na kuan na instances na ginasturyahan ko kanang mga about kanang mga rant good na out of reality. Ayaw! Na dili ni mo sala pero wala kay mahimo, nagtrabaho man ka. Ayaw! So mo nang usahin naga kuan yung tao kanang gina naga distance ko sa mga certain na tao tungod kay ina na kanang kusog kay makahitas on sa kaugalingon iskang naapay mas taas sa iya ha. Mahambol lang siguro sila puhon kung naay mga struggle or makasugat sila kanang mas taas pa sila ha. Who knows mga igala, pero sa mga pipila sa ko mga na-experience mga igala, padayo gyapon sa life mo na nga life must go on. Hindi dapat magluya-luya sa kinabuhi, life must go on. Ayan, sa inyo ang mga itatak niyo sa inyong self ha, sa inyong mind. Life must go on bisag dagag problema, dagag utang, malipayon or dili, life must go on. Muna na ito ang word of the day. Ayan, so wak na tayo oras mga igala. Ayan, so salamat kay mga igala. So ayaw mo kalimut mga igala ha. Ato ang mga produkto dri, available dri mga igala. Ato ang mga EXL products available dri sa Panabo City. Ato ang Kutis Mistisa. Ato ang case fragrances. Ato ang mga produkto sa JK's Marketing. Mga nong lading mga igala. So wapatay Power 10 and Clay Gel Coffee Mix. O puhon mga igala. Ato ang Vital C. Ang musunod na programa ang kang Chris Tendero. Ayan, so sa programa ng Yesterday Once More with Chris Tendero. Ayan, so manang tangin niyo niya alas 9 hangtod alas 11 mga igala. Ayan, so salamat kisanan sa toang mga tigpaminaw, sa toang mga kobanan dito sa Mother Network Surigao. Ayan, so all the way from SJTIT. Ayan, good morning kang attorney Ulysses Alabaw. Sa toang kaobanan dito sa radyo kang Ma'am Rose Bulfa, kang Engineer Wolfie. Ayan. So, sa itong mga kumanan po diyan sa Light FM, Kibawi, Bukinon. Ayan. So, thank you kay Sir Paeng and kang Sir Kelvin. At sa ito ang mga listeners karon. Ayan. So, good morning usab kaninyong tanan.
1: Good morning!
2: Ayan. So, ugmalat po na mag-uban-uban. Ayan. So, same time, same station. Dilang gyapon sa 96.1 Infinite Radio sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi Bukinon. Ayan, sumahatag sa kaga last na awit gikan kang Taylor Swift entitled Wireless Dreams. Dilang sa top radio hits sa Morning Edition, kinigyapon niyo DJ Papa Kevs. Ang nagsasabing bahala gulay guma, basta na ay korda. Happy Wednesday and I love you all.

0: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, atoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pay sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904, o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store. Naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We
5: were high and we were so nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
7: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ampingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobrang pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang atus duha katulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tin-aw o klaro nga panan-aw. Viscomac Eye Drops.
8: Kids, lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak himsog og luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik og makapa-bright pa. Makatabang pa kini sa dali nga pagdako og pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kompletong vitamins alang sa imong anak, pag-Growmate Multivitamin Syrup na. Growmate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
9: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kung gumamit na ng Cutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, a perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E, achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Cutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
10: Ang mga produkto sa Cutis Mestiza mapalit sa Kibawi, Bukidnon, sa Eduavi Pharmacy, sa Damulog, Hilaya Pharmacy, sa Malapag, Carmin, Cotabato, sa Hamura Pharmacy, sa Kadingilan, sa DXRK Radio Kabarkada, sa Maramag, Kuanto Pharmacy, mapalit usab sa Sibihan, sa Light FM, Barangay East Kibawi, Kibawi, Bukidnon.
11: Mega C Plus, Sodium Ascorbate Plus Zinc.
12: Mega C Plus, Sodium Ascorbate Plus Zinc.
11: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
13: Ako dahil si Lovely Trish Tumbaga, 35 anyos, taga Zone 4, Block 2. Una jud nga hinungdan, tungod sa akong ubo nga perti namang dugaya, wala nakatambal akong giinom, wala mang good jud ko na ulian. Uy, di ko katarong og tulog kay sakit iubo kay gahi, gasakit na gani akong dughan tungod ani akong ubo. Nadunggan ra pud nako sa inyong radio ang Mega C Plus, gisulayan ra nako og 21 ka buok Mega C Plus, tag 3 ka buok taga adlaw akong giinom. 3 pa lang ka adlaw, nitagalkal na akong ubo nya na inigawas nga plema karon na ulian ako. Ang Mega C Plus na jud akong ginainom adlaw-adlaw bago ko muadto og trabaho. Awag na ako sa tanang nakapamati sa akong testimonya, sulayin ninyo ang Mega C Plus. Dako jud natabang ang Mega C Plus Sodium Ascorbate sa ako ah.
11: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
14: Tubag, bisan unsang matang sa balatian. Amylite Herbal Capsule.
15: Amylite Herbal Capsule.
14: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Amylite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Amylite Herbal Capsule.
15: Amylite Herbal Capsule.
14: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alang sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
16: Nag-uul ka ba kay di na bugana? Responsibilidad kang misis, wanay ikabuga. Ayaw padala. Mag-Muscle Man, your sexual enhancer.
17: Well, ako ang inyong pangulo, papagong, nanawagan ako sa mga kababayan natin. Nauminom kayo ng Muscle Man Sexual Performance Enhancer. Wala-wala na kayong away-away ni Mrs. Huwag niyong kalimutan, Muscle Man.
16: Muscle Man, makapa-active sa sex line. Muscle Man, Muscle Man, ang braso sa mga kalalakihan. Mapalit sa inyong mga suking butika. And Aubrey
18: was reminishing the past. Yesterday, once more. Did I dream that we dance forever? The music is simply amazing. A friend of a friend, a friend till the end. Yesterday, once more. Listen. Yesterday, once more. Go back. Cherish the moments as you listen to the songs. Yesterday, once more. Yesterday, once more.
19: Someone who understands me, knows me inside out.
18: Yesterday, once more.

Oras mga ikala, doon kita ay 9 minutos na nakalabay sa alas 9 antak na sa Kabuntagon. Back on your radio, this is Chris Tendero alang sa programang Yesterday Once More.

0: Okay, there you have it, simply from Survivor on their song entitled Ever Since the World Began. Anyways, it is now 18 minutes after the good morning. Get back on your radio na nag-iisang tindero ng inyong radyo. Ang tinderong walang tindahan at ang tinderong hindi nagpapautang kasi nga naman walang ang tindahan. Chris Tindero makihigala alam sa programang Yesterday Once More. In this beautiful Wednesday morning. Pizza dosis sa bulan sa Agosto ni Gatuig 2026 mga higala. Kumusta? Labi na gid sa nagsaulog silang adlong na tawhan karon. Happy birthday to you. Sana ay ma-invite mo ako. Ay, good morning ha. Sa tanang nagsaulog silang adlong na tawhan karon ng higala. Nagdawad ko ay ikaw magmulipayo ni ningay mong adlong na tawhan. Ubusaw og may buntag. Kibawi bukid nun. Labi na po mga igala no, sa mga kasilinganan namong mga munisipalidad diri sa probinsya sa Bukidnon. Oy, may nga pagpaminaw sa tanan natin mga kaigalaan diya sa may Damulog, Bukidnon mga igala. Okay, and karong adlaw mga igala no. Okay, usa sa ganagawan mga igala, usa sa ilang pagsilibrar sa araw ng Damulog mga igala. Karong adlawa, adunay pakigayunong kasalan ng bayan. Okay, unya ng alas 10 mga higala, no? kasalan ng bayan mga higala. Daghan na pagiga mo atubang ani sa kaminyuon mga higala, di ba? Ready na ba? Nakahanay na bang plano sa imong pagminyo igala? Bitawan no, congratulations na sa mga kaslon karon mga higala. Okay, labi na gyud sa Damulog mga suking pagminaw, ang kasala ng bayan. For sure ana mga higala no. Lagi na ya litson di ba? Good morning daya sa ilang halangdong mayor niya, si Mayor Melboro, and also sa atong halangdong mayor diri sa Kibawi Bukidnon, kang honorable Mayor Ravanes, and sa tanang-tanang mga mayores mga higala sa mga ano, sa mga sa mga lungsod diri sa kanaguan sa probinsya sa Bukidnon o mga mayor sa duha ka syudad diri sa ano diri sa Bukidnon mga igala. Okay, sa Valencia City o sa Malaybalay City. Okay, may nga morning ha sa atong mayor diyan sa Valencia City kang Mayor Galario, honorable Mayor Galario. And anyway, usa ka balay pa yung pagpaminaw. Good morning, buday sa tanan natin mga kahigalaan o ka-igsuunan. Nasa maya Dangkagan, Bukidnon. And also, dere sa maya Don Carlos, Maramag o sa Quezon, mga higala. O sa tanan mga munisipalidad na maabot ng atong pagsibya. O sa kamalipay ang pagpaminaw. Good morning, satanan. Nanginawad ko nga namo sa kapiskay sa inyong panglawas mga higala. Okay, kumbati na po ning adlawa, no? Another laban na po mga higala. Dili ka nang kuhan na, dili laban na away yun ha. Laban na po mga higala sa inadlaw-adlaw na itong kuhan, di ba? Mga gimbulohaton. May nga pagpaminaw. Good morning sa tanan natin mga kaigalaan nga nakachinir right now diya sa may syudad sa Panabo. Alright mga igala, pinaagi diya sa 96.1 Infinite Radio o sa 90.9 Light FM Panabo City, Davao del Norte. Lalo sa kapalipa yung pagpamina. Good morning, kanyang yung tanahan dyan mga kaigala ha. Ilabi na ganyan sa tanahan natin mga kaigalaan. Nga kapwa, agya po na akong mga tindero-tindera, di ba? Na mga patisoy, mga patisay kayo. Be, maliliya daw si Crisendero, be. Ang sinawang sa tisoy, tisay, be. Uy! Tisoy, tisay, gidi, ay! Liwat gamon kang Crisendero.
1: Atika ko daw!
0: Anyway, alang sa mga text, greetings mga higala and mga requested songs. Kaya mamahimon yung i-send mga higala, no? Ang iyong mga text, greetings, mga panibaya sa inyong mga loved one, family, or mga crush mga higala. Okay, katungga doon na bito kay kanang kuha nagyo na gusto yung kanimungi kuha na crush bito ni mo. I-greet na crush ni mo higala. Ay, kabalaka mga higala, hindi ko magsaba na ikaw to. Alright, okay, papahibo rin yung isend ha, yung mga greetings, mga requested songs. Pwede po Gcash. Sa 0927-958-0601. Okay, once again, mga higala, 0927-958-0601. And by the way, sa kamalipa yung boarding days, akong kauban din sa Picas Lawak. Okay, kayang tatay paing na marag kondisyon kayo karong takna ang mga higala. Mana po na mukumbati na huwag karong adlawa. Eh, takin ninyo mga higala ha, ang programa ni tatay paing mga higala. Matag adlaw nga Lunes nga doon sa Biyernes mga higala. Ang programa nga Mix of Rock mga suking tigpaminaw, no? Alas sa mga kikilaan na itong hilig bitaw ko, grak-rakan. Bang, ano, 5 to 7 p.m. po yan mga higala with Tatay Paeng sa programang Mix of Rock. And by the way, usaka malibay ang pagpaminaw. Good morning, Buday, kang Sir Kevin. Ang itong banggiitang nga IT dia mga higala sa 96.1 Infinite Radio sa 90.9 Light FM. Mga suking di paminaw. Iyon man sa itong general manager ang kugihan o unsa pa itong mga kwan ni Mambi. Kugihan, mainabtikon o buutan na general manager sa Light FM o sa 96.1 Infinite Radio mga higala kang Ma'am Rosemary Amit Bulfa. And also sa itong buutan nga po ni mga higala ha o kugihan gapon mga higala. Ang atong operation na manager mga higala. Okay, sa Light FM o sa Infinite Radio mga higala. Si Engineer Sir Wolfie Orio. O ano ba na nasab sa iyang mga kwanya, sa iyang mga sidekick mga higala. Dili mga kwanya, dili side chicks ha. Sidekick lang mga higala, sidekick. Pulbaan. May ka pagpabida sa kong mga idol ya. Kaka idol Bonifacio, gigod man kang idol Lloyd. Mga patisoy gabon kay mga higala. Buyag, buyag, buyag, buyag.
1: Adus, nailad na pa.
0: Hello, salamat bayog pagpabinaw. Good morning, ganyan tanan niya, ha? And, by the way, bayog pagpabinaw dahil sa tanan natin mga drivers nga naka-tune in right now silang tagsa-tagsa ka mga radio sets. Ba, mga kuan nila, mga higala, ilang mga, unsa yung kanagwan na ni? Kininga, stereo mga higala. Hello, good morning, ha? Sa mga patisoy na drivers diha. Okay, diya sa may address sa Kibawi Bukidnon, diya sa may Damulog, diya sa may Don Carlos, diya sa Dangkagan, diya sa Barabag o sa Quezon Bukidnon, o ingon mo diya sa may Valencia City. Charo, walay putig paan na kwan diya, pasayro diya magigala. I-regards ba si Crisendero ha, ay kalimot ha. Kana lang puting paa. Labi tao, oy. Okay, drive safely mga higala, no? Okay, and sa tanan-tanan mga drivers, mo magin ang pinaka-importante mga higala, no? Ang atong pagmanihong safety. Mo na yung pinaka-importante, gudya, mga suking tigpaminaw.

0: mga binagong na yung nagsapa, magigala, monitor man din namo. Alright, and anyway, it is now 28 minutes after Dainaga morning, mga higala. And for the beans, I'm gonna give you a song. Mga suking di paminaw, coming from Ogi Alcacid, mga higala, no? Okay, pare-pare, Ogi, apog tingog ni Cristendero.
1: Atika ko, no!
0: On his song entitled Nandito Ako. And by the way, this song, mga suking di paminaw, has been brought to us by Hagunoy Element Oil, mga higala. Ang haplas sa karaghanan, mga higala, no? And alaga to nga mga kaigalaan na to nga doon ay ipabating pagpamaol silang lawas. Pagparakit sa ilang tiyan mga higala, gibuturan baka. Di ba ka to nga doon ay mga panuhot mga higala? Aplasi ka na ha sa itong Hagunoy Element Oil, mga suking digpaminaw. It is now 29 minutes after died. Good morning, and it's a gathering here. My name is Cristendero, mga higala, alang sa programa Yesterday Once More. And sa itong pagbalik, mga higala, ang itong kapalaran karong adlaw. All right, I love ya. Mwah.

0: karuanlaw. Dili ko na ikaw ilhun pang anak.
1: Ngayon pa.
0: Buwa ka na iluna din his panibay. Busa layas!
1: Iba!
0: Layas!
2: Ikaw lang akong hibugmaon hangtod sa katapusang pitik sa akong kasing-kasing.

0: I love you too, babe. Sige, babe. Ihatag tanan.
1: Ipatagamtam ko kanimo ang temporaryong langit.
0: Babe!
1: Ayaw kong inuna niya. Maluoy ka. Dili na ko kaya nga mawaga sa kong kinabuhi. Gibasulan ko ng tanan. Nahigugman ako nimo. Nahigugman.

0: Adunay mga nakalain-lain kasinatian sa kinabuhi sa tao nga mulumid sa usa ka sugilanon. Katamis o kapait sa kinabuhi ang atong naagian. Adunay mga kalampusan, kapakyasan sa gugma ang atong nahiaguman. O kining tanan, dili mulabay kawang sa atong tagsa-tagsa kahunahunag kasing-kasing. Dili mahimong mahikalimtan, magpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon nga pinaagi niini. Daw dili mapugnan nga mudagay day nga itong mga luha gikan sa atong mga mata. Og pinaagi nining tulumanon sa kanginan. Mubidlisiw pagbalik ang atong mga handumanan. Niining tulumanon, handumanan sa akong kagahapon. Handumanan sa akong kagahapon.
1: Gusto ka bang mahimong mas himsog o mas ligon ang imong lawas?
2: The natural way? Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
3: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
1: Ang Clay Gel, usa ka powerful blend of 5 herbal extracts na ginhimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw nga pag-atipan sa panglawas na ay alingatong extract na tradisyonal na gigamit aron musuporta sa kidney health o makatabang sa pag-maintenar sa normal nga uric acid levels. Na ay Serpentina Extract, known for its antioxidant, anti-inflammatory properties nga makatabang sa healthy blood circulation o heart wellness. Na ay Tanka Pedra Extract, nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa liver function, healthy digestion o urinary tract health. Dugang pa ang Black Garlic Extract, rich in antioxidants nga makatabang sa pagbaligon sa immune system, pagsuporta sa heart health o overall vitality. O syempre, sambag sa Extract, traditional nga gigamit aron musuporta sa respiratory health ug makatabang sa pagbalikon sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Clytel Mix Herbs supports kidney and liver health, promotes healthy digestion, supports healthy heart and blood circulation, helps boost immunity and overall wellness, help maintain normal uric acid levels, antioxidant ug anti-inflammatory support. Ayawula ta nga muabot ang panahon nga maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today with Clytel Mix Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambanan sa mga nagbalatian. Clytel Mix

0: Han, nanainit tubig. Manginom na tao, Clayjol Coffee Mix?
1: Sige, Ling. Aron manita na akong tiyan. Bloated ka, yung paminaw.
0: Imna na ning Clayjol Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
1: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo yun nga nata istat per me sa Clayjol Coffee Mix.
0: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na po tao palit sa Clayjol Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clayjol Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clayjol Coffee Mix. Ang Clayjol Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clayjol Coffee Mix.
2: Lawas bililhon mao nga ngayang ampingan matud pa health is wealth ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing karon magadalit kaninyo nining 5 minutos nga tulumanon nga maghatag og impormasyon tambag og mga giya alang sa mas maayong panglawas kape sa maayong krimso tulumanon kakuha og impormasyon pinaluyuhan kini sa kaping ikahugupan sa tanan ang Clay Gel Coffee Mix kape sa maayong krimso ug karon ato nang sugdan ang atong tulumanon kape sa mas maayong kahimsog. Hello mga kakape, usa ka maayong adlaw kaninyo ug welcome again sa ato ang 5 minute nga programa. Atud kini kanato sa maayong kabubuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo ug tigapud-apud sa ato ang nindutan, lamian ug usab makatabang nga kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Sa mga kaigsoonan nato diha na karon nga mahiligo sa pagkape timani kanunay nga adunay pagtabang kini nga klase nga kape sa ato ang kalawasan gumikan kay ang kunini ang mga sangkap nga napamatud-an nga maayo ang pagkakombinasyon para sa mga paghatag kanato sa satisfaction sa kape, gumikan kay lami na kinikaayo, and of course, matilawan pa nimo ang kahimsog gumikan kung kanunay ng kanagakape na ini, mabati nimo ang maayong panglawas, no? Mas healthier, mas energetic, mas nindot ang imuhang paminsar, mas nindot ang imuhang pamati. Ang Clay Gel Coffee Mix, mapalit na karon sa mga butika, pagita lamang ang tinuod nga makatabang sa atong lawas, nga doon ay insaktong timplada, lamian na, insakto pa sa katamis ang ato ang Clay Gel Coffee Mix. Sa mga kaigsoonan nato diha karon nga adunay mga problema sila mga panglawas ni mani kanunay nga adunay pagtabang ang ato ang ginatawag nga Clay Gel Coffee Mix labi na sa kato mga kaigsoonan nato nga adunay taas nga cholesterol sa lawas. Ang atong lawas mga igalang igsoon nag-consist man kini og duha ka mga klase sa mga cholesterol. Una ni ini kani ginatawag natong LDL kun low density lipoprotein. Okay ni ang ginatawag nga bad cholesterol. Okay, maghahatag ka na ito o problema sa atong kalawasan. Gubikan kay pinagi nini, mahimo nga magkaangkon kita o high blood pressure o baka pag-angkon na ito o problema sa atong ginlihokon kada adlaw. Ang ato apon nga ikaduha nga ginatawag natong cholesterol, kaning ginatawag natong HDL kon high density lipoprotein. Mao kini sab ang ato ang klase sa cholesterol nga makatabang sa atong kalawasan gumikan kay ginahimo niyang enerhiya nga ginaburn niya isip fuel para mamahimo kitang himsog ug usab adunay maayo nga panglawas. Ug kabala ba kay galang igsuon nagtaas na karon ang mga kaigsuon na nato nga biktima sa high cholesterol nga diin makahatag na inon kini og delikado kanato. Para ka sa itong mga kaigsunan niya, nga dunay taas nga kolesterol, timani kanunay likayi ang mga saturated fats, kanang mga pagkaon nga gikan sa red meat, kanang mga ginatawag na itong mga tropical oils, kanang mapalit na ito sa mga groceries, no? Kanang mga oil, mga edible oil, nga ginagamit na ito, ilabi na kung mga tropical oils, or like coconut oil, or mga palm oil, taas ka na og amount sa ginatawag nga saturated fat, or fats, nga makatabang sa pagpalambo hinoon sa bad cholesterol sa itong lawas. Likay po ang mga fried o mga proseso ng mga pagkaon. Labi na ka ng mga naa sa fast food kay delikado sa nga pinaagi ni anak mo, taas gyapon ang cholesterol nato sa atong lawas. And of course, kiniginatawag nato mga baked goods, no? Mga sweets like cookies, cakes, pastries, and donuts. Nga usually mga igalang iso, nag-aangkon ka na siya o extra and added sugar. Nga makahatag gyapon ka na o problema sa atong mayong panglawas. Kanuna Naya lang mga igalang igsuon sa pagkaon sa mga whole grains, fruits and vegetables, mga beans ug mga legumes, and of course mga healthy fats, no, sama sa olive oil, avocado, nuts ug uban pa. Ug usab pangita og kanang mga fish nga taas sa omega 3. And of course, alang po sa pagtabang sa atong mas maayong kalawasan, aduna po'y kay kape nga makatabang ang Clay Gel Coffee Mix. Gumikan kay angko niini ang mga sangkap, herbal, prutas ug mga vitamins and minerals nga makatabang kanimo. Unang batasan na pag-inom kini, halos kada adlaw, mahimong pang 3 times every day, no? Gumikan kay wa man sa dikani siya overdose way side effects. Ang tuyo ug tumong niini pagtabang lamang sa mas maayo nimong kahimso. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Inyo nabati ang atong tulumanon. Kape sa mas maayong kahimsog. Hatod ka nato sa maayong kabuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo og tigapunapun sa Clay Gel Coffee Mix. Ang kaping gikahugupan sa tanan. Gumikan kay puno sa bitamina, minerales, ug mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Kape sa mas maayong kahimsog. At ang ilang gihapon kini sa sunod nga higayon sa samang takna o samang istasyon. Hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Kape sa mas maayong kahimsog.

0: Alauna 21 na ang itong oras. Nagpaminaw ka mo sa mga CBN sa Nungleding Radio. Huwag ang mga Nungleding Infinite Radio sa tanang mga partner FM station. Mayong hapon! Mayong pagpaminaw kaninyong tanan ng adlaw nga Miyerkules. It's a dusina ng bulan sa Agosto tuig 2026. Mayong hapon! Mayong pagpaminaw! Happy birthday sa tanang nag-celebrate karon sa ilang adlaw na tawhan. Unta na himong malipayon ang inyong pagsaulog karon sa bisan unsang mga okasyon. Unta nag-celebrate sa ilang mga anniversary, mga mansary.
1: Sana.
0: Ito mga nag-celebrate sa ilang mga kalampusan. Congratulations kaninyong tanan. Kaubans tibog pamilya ninyo. Hello mga palangga! Hello sa mga taga-ipil Zamboanga, Sibugay. Hello mga taga Zamboanga, Sibugay. Kumusta mo diha? Connected na ba ta? Kumusta ang atong signal? Maying hapon, ipil. Diha sa Naga, Kabasalan, daghan ta mga tigpaminaw. Yan man diha sa Diplahan, Imilda. Padulong na dito sa may buog, no? Siyempre, sugat sab ang 90.3 dayon. Ang Nungleding Radio Pagadian City. Bisan asa mo mudayal mga palangga, madunggan ninyo ang atong program. Maying hapon sa pag-usam! Hello sa ato mga palangga sab sa Butuan! Mga Butuanon, shout out di ay sa mga tarong pag-inako ni mabasa, sir. Nagahapon to, Sir Jojo Aligri Buron, ang atong pag-iitan nga writer, director, actor. Grabe imo na may gitanan, sir.
1: Ano?
0: Maying hapon! Huwag iya dong i-shout out ng mga Butuanon, mga taga-Butuan, mga Buron family. Yung murag taga-Butuan man si Sir Jojo. Maying hapon, sir! Huwag sa ato mga artist sa NBS Drama Production. Maying hapon kaninyong tanan! 90.1 Nungleding Infinite Radio Alga Butuan City na to. Nungleding Infinite Radio na siya. Yalapus na dito sa Nungleding Infinite Radio 100.1 Nungleding Infinite Radio San Francisco Agusan del Sur. Kumusta mo rin tanan? Pinadis Bayugan City. Uy, nanatay store ha. Natay Clay Jill Store diha sa Bayugan City. Duol man na sa IBT Bus Terminal. Pwede ninyong bisitahon na mga certified users at mga authorized dealers at mga products aron maka-discount mo. Huwag atangi unya ha ang pag-launch sa atong Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Natay mga pakulo unya niya na mga palangga. Natay mga free minimum purchase na ma-avail ninyo unya. Pagkanindot raman na itong Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Danghanang mga nangita anak. At ang iyon ninyo. Bisitaha ha mga taga Bayugan City, mga taga Agusan del Sur. Pwede mo mangumpra niya. Isang mangumpra mo diha o gusto ka panel, pwede kayo. Wala po ibaligya silang rurot diha kung inyong hotdon. Bitaw. Kalang gutom sa inyong gusto sa ato mga produkto, pwede mo magkapangumpra na liha. Clay Jill Store, Bayugan City. Hello sa tala mga viewers! Please like and share. Kato pa magka-follow, wala pa magka-share sa ito live. Palihog kong pindot sa share button. Dahil pwede sa mong magka-comment mga palangga. Laing sender na sab! Laing sugilanon! Sa tanan na ito mga partner FM station, mga Nungleding Infinite Radio, Nungleding Radio, pakisend na sa mga name, katong ato mga certified users, ato mga dealers nga nag-purchase sa ato mga products, aron nga ma-finalize na ito. Karoon, tanin ako bunuto niya na pamayuban mga station nga wala pa makapadangat mga palangga sa ilang mga nagkalain-lain nga mga pangalan ha. Munang ato una nga hulaton karong adlaw ha. Karong adlaw na to tagdon mga pinalanggan tigpaminaw. Hello sa mga taga Bukidnon, Valencia City, Bukidnon. Ang atong store ayo kalintis pagbisita. Bisitahan ninyo. Hello sa ato mga tigpaminaw ang atong mga avid fan, avid listeners sa atong programang Handumanan sa kagahapon. Ang kinisingkasing yun akong ipadangat, ipaabot ninyo ang dako kayong pasalamat. Nahimong malampuson ang mga program, hindi na takay years mga palangga. 5 years, 6 years, 5 years, parang 4 tong gi-celebrate. Pasensya kayo, nalimot na gigo. Ako niya itong lamtaon sa lista. Kaya naamang ko mga tuig, ang atong gibasihan, katong mora o katong medyo doon na dagahan ng mga nagsubaybay. No? Natay pizza atong gipahasibo o niya akong i-check o pila na tayo anniversary, ha? User sa Clay Gel Coffee, pagkalami dyan sa coffee, gika ni Ma'am Elvira Bersabi Makiso. User ko sa Clay Gel, pagkalami yun sa Clay Gel Coffee Mix. Lami mo lang, kung kalami ang hisgutan. Muna giingon hitupngan pero di hilabuan. Hello to Ma'am Aranita Neriza, watching from Iligan City. Ako sabi hello to, hi sa mga taga Iligan City, mga nagpaminaw sa 104.1 Nula Ding Radio Iligan City. Ma'am Virgie Maraon, shout out Nula Ding, watching from Metro Green Village, San Bartolome, Quezon City. Hello sa itong mga kababayan dyan, kumusta na kayo dyan? Kailan kayo muuli dito sa atin? Itong mga Bisaya, mga kababayan des Manila, no? Ilang Tagalog na to mga palangga. Perting klaruha, good kaayo. Nabitaw nga musakay kag taxi des Manila. Kung magtinagalog ka, ingnon kas taxi, magbinisaya na lang taxi. Roy, kay Bisaya, raman po ka? Hindi itong bisa, hindi itong Tagalog, good. Managiingon nga. Perting klaruha, yun. Hello ni Ma'am Iyang Patagog Umpa, maing hapon nung lading pa shout out po diri sa among lugar sa Sapad, Lanao del Norte, watching now. Hello mga taga Sapad. Kusog ka ang 97.9 nung lading Radio Aurora. Hello sa mga naminaw di ay Diaz Tangub City, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Gutom sa Abuton di ha. Hi ni Ma'am Maybel Yamido Pacquiao. Hi idol nung lading, maing hapon watching from Tubod, Lanao del Norte. Salamat kaayo. Hi ni Sir Jompio Sarange. Shout out nung lading sa Dinas, Sinakaban, ako mga relatives, Fentas family, Dekal family, Pangal family, Simbahon family. May ubay po na ikag pamilya, no? Laing sugilanon nga punos pagtulunan ato hatagan o pagtagan kito mga naminaw na ito karon plaster muntanan. Huwag dapat nga inyog yung klaruhon sa pagpaminaw, ha? Aron nga ato nga masayran o ato makuhaan o pagtulunan ang laing sugilanon nga gipadangat din sa ato nga programa. Watching from Mandawa City, hello to Ma'am Maria Fe Baha. Salamat kay Ma'am. Kumusta mo di, ha? Maing hapon mga taga Cebu, mga taga Mandawi City. Og usab Aileen, Ma'am Aileen, Aluso Devalke. Good afternoon idol, shout watching from Hong Kong. Hello sa ato mga OFW karon. Nga naminaw sa ato mga suki kanunay. Thank you kaay ninyo, ha. Salamat sa inyong paghimo nga numero uno sa inyong kasing-kasing. Ang ato programang Handumanan sa kagahapon. Standby ang tanan, laing sugilanon nga punos pagtulunan ato mabati.
1: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mabati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
2: Uy, Mads! Nausa man ang luya man kaayo na imong nawong.
3: Lagi day, uy. Sa sige na ako nigbiler-biler ba? Sige, magutog disco sa amo. Murag, may ubos na dyan hinoon ako resistensya o kailan tanon ko karon.
2: Kung mao ka na, Mads, maayo pang mag-Power 10 Probio Capsule ka.
3: Power 10? Kaya naginamention inong leding?
2: Yes, uy. Ug kabalo ka, Mads. Kining Power 10 Probio Capsule, kompleto kini sa mga vitamina, minerales, o mga nutrients na dagkog ikatabang sa atong kalawasan. Tungod sa napulo kasangkap na napamatud ang makatabang sa atong kalawasan. Sun, sama sa probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, kutokola, cranberry, ug moringa. Maokini ang Power 10 nga sangkap nga tinuod nga makatabang sa lawas, nga makapa-energy na, makapahiuli pa sa balatian.
3: Dawbi, ako ko na lang sulayan.
2: Uy, Mads, blooming one ka ayaw nga murag energetic man ang kalag.
3: Ay, ooy, naka Power 10 Probio na good. Napiskay ang akong lawas, nakaangkot pa ko rindot nga pamati.
2: Power 10 Probio Capsule, mapalit na karon sa inyong suking butika.
4: Han, nanainit tubig. Manginom na tao Clay Gel Coffee Mix?
5: Sige, Ling. Aron mainitan akong tiyan. Bloated ka ayaw akong paminaw.
4: Imna na yung Clay Gel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
5: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo yun nga nata istak permi sa Clay Gel Coffee Mix.
4: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na punta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita ka nunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds, puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
2: Isip inahan, kinahanglan gid na akong ka-partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
6: Isip amahan, kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
7: Isip isdiyente, kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
8: Basic sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
9: Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya. Ani ana ang Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress ug sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule.
10: Ang gamit na mo, Just C Vitamin C.
9: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
11: Gusto mo bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally?
12: Introducing Clay Gel Mixers Food Supplement.
13: Clay Gel Mixers Food Supplement.
11: A powerful blend of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness. May aligatong extract para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels. May serpentina extract known for its antioxidant and anti-inflammatory properties na sumusuporta sa healthy blood circulation. May chanka pedra extract na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion at urinary tract health. Plus black garlic extract, rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health and promote overall vitality. At sambag-sambag extract, traditionally used to support respiratory health at makatulong sa pagpapalakas ng immune system. One capsule a day para sa healthier you. Supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports heart health and circulation. Help boost immunity and overall wellness. Helps maintain normal uric acid levels. Antioxidant and anti-inflammatory support. Natural ingredients. No artificial colorants. And no preservatives. Clay Gel Mixers. Nature's Power. Your daily wellness partner. Clay Gel Mixers. Ang dambaran sa mga nagbalatian. Clay Gel Mixers.
2: Ang pingi, ang imong mga mata, kao

handumanan sa kagahapon sa live dramas kanginan. Ikan sa mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Ay kanimog kanako kanatong tanan maghatag pagtulunan. Ang itong sender babayi nagda sa pangalan nga Lizelle. Tagasambuanga del Sur. Kaya na ako hisgutan ang lungsod. Eh medyo moraga dunay mga nagkaila niya matudba. Nung lading ayaw lang apila ang akong lungsod. Tagasambuanga del Sur lang ang akong dalon. Way problema! Nagdaas sa pangalan nga Lizelle! Ato ni masayaran karon taod-daod. Ayaw galimti ha? Ayaw ninyo galimti ang atong Power 10 Probio Capsule. Lawas nga piskay basta naka-Power 10 Probio Capsule kanunay. Dunay 10 powerful ingredients, probiotics, mangustin, green barley, guyabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, onya rich in vitamin C pa. The best kay ni mga palangga alang sa proteksyon sa atong lawas. Kung na natin gibati, magkatabang sa mga. Labi na ito mag-blotted kanunay. Constipated, dili normally nga magkapagawas sa ilang hugaw, diabetic, high blood, Power 10 Probio Capsule. Makatabang sa pagnormal sa inyong sugar level, blood pressure, mutabang sa paghilis mga tumorsis, bukol-bukol sa inyong lawas. Taas pag yung antioxidant sa inyong pag-maintain ini, mapugngan ang dali nga pagkatigulang. Mag-Power 10 Probio Capsule alang sa lawas nga piskay. Power 10 na alas mga butika, parmasa sa inyong mga lugar ay kalimti. Ingon man ang atong pinakabagong mixed herbs food supplement. Ang mixed herbs food supplement, kapsula kini nga naglangkob sa alingatong, serpentina, black garlic, sambag-sambag, sangkapiedra extract, the best kay mga palangga na mutabang sa pagmintinar sa kondisyon sa atong mga organs, i-repair kato mga nadal-damage na yun. Katong medyo lala na bitawan yung gibati. Sulayin ninyo ang clay gel mixed herbs food supplement. Katong doon ay kidney problems, problema sa atay, tungod sa sobrang inom, sa mga hard nga inon. Kining clay gel mixed herbs food supplement, makatabaw mga palanggaw niya. Dako kay ni kahimuan sa itong lawas ka na bitong panahon sa kagabion tungod sa black garlic ka na niya. Nindot nga tulog, uniya mo normal sa itong blood pressure. Gawas pa ni ana mga palangga ang clay gel mixed herbs food supplement, makatabang na itong dunay heart problems. Dakong kahimuan mas nindot nga kombinasyon ang Power 10 Probio Capsule o kining clay gel mixed herbs food supplement. Sulayin ninyo ang clay gel mixed herbs food supplement, siguradong inyong magustuhan tungod kay the best epektibo garantisado. Ang atong gibansagang pinakalaming nga coffee kun mga pika, ayaw na og langan-langan pa. Diretso tas kape nga magkatabang, makatagbaw, og syempre makaayo healthy coffee manggunin siya. Tungod sa mga sangkap nga naniya na si chia seeds, na si malunggay, og dagahan pang mga naka-powder like green tea, turmeric, inulin fiber, blueberry, buamera, omega-3, pomegranate, vitamin C, guyabana, goji berry, acai berries, spirulina, ginseng. Kinatibuk ang ingredients atong pinakalamig na coffee. Nagkapi ka na! Nanambal pagid ka! Dinhin na ta clay gel coffee mix og syempre ang juicy vitamin C. Kung gili magkatulog pa na sa kagabion, luya ang lawas, di makalahutay, dali ra kaayong kapuyon. Dali ra kaing hilantan, ubunon si punon. Jassy Vitamin C plus Zinc. Dakong kahimuan sa itong lawas ang Jassy. Labi ng daghantag yun na huna, daghantag mga obligasyon, daghantag mga kinahanglan himuon, mga plano, dapat mag-Jassy ta everyday. Panahon sa kagabion, nindot nga tulog, inigmata ni mo, kondisyon paminsar, mas makadesisyon kag insakto. Mag-Jassy na everyday aron di ka mo surrender sa trabaho. Mag-Jassy na everyday aron everyday okay. Labi na sa itong mga padre di pamilya, mga nanay sa panimalay. Mag-Jassy good mo everyday ha, aron everyday okay. Ang nungladig essential oil, haplas na siya. Kung magpamasad sa magpahilot, ingon man sa atong mga nanay, mga tatay din ha. Mga tatay nga hago kay sa trabaho, inig-uli, di malikayan. Sakit ang hawak, sakit ang likod, pahaplas kasi mong asawa. Ha? Ayaw lang po si Mari mo'y pahaplasa kay pagkadelikado, anak. Muli giingon, palayo gyus tintasyon. Di kay mo paduol, hinuon. Ang asawa urbana pahaplasa gamit ang nunglading essential oil.
Pila po ang partner niya, kanyang nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil. Aron wala ang kabuhi, kalipong

0: relax pang inyong pamati, ha? Tatak nung leading product. Ingon man ang clay gel papaya soap, pampagwapang sabon, ay pampahamis, pampakinis. Kaputi nga mo bagay ni mo, blooming kalantawon, bisag buntag kapang manawon pagkahapon, fresh ka lang gihapon. Clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. Ingon man ang Viscomac eye drops, alang sa tinaw, klarong pananaw, patuloyin ang inyong mata, aron nga maproteksyonan na. Delikado kaayo kung mapasagdan, importante ang mata. Kaya muna'y nagdagkahayag mga palangga sa itong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi nining kalibutan. O na dapat patuloy ang imong mata aron malikayan ang posible unya nga mga balatian, ha? O syempre, kaduha. Usang atos kaduha patulo mga palangga aron maproteksyonan ang itong mata. Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Ang handumanan so kagahapon hatod sa pinaka-epektibo, pinaka-the best nga bitamina alang sa inyong mga kids. Nagedad 1 to 12 years old, kining Growmate multivitamins. Mutabang sa pag-develop sa ilang mga brain. Aron sa ingon ni anak magdako nga utukan, dili mapurhisyo ang mga magtutudlo sa tulunghaan. Growmate multivitamins, 1 to 12 years old. Dali kaayo kasabot sa klase, taas ang bata. Unya di na pugsunon og kaon pagkagabi sayo kay matulog ang inyong mga anak, di na sigigdula og gadget, basta makagrowmate ang inyong mga kabataan. Ingon man ang Growmate mga palangga, healthy si baby kanunay. Sulay gud ninyo 1 to 12 years old Growmate kato mga bata nga pugsunon kay kaon, Growmate multivitamins. Ato na hatagan ug pagtagad ang sugilanon sa usa ka babaye taga Zamboanga del Sur, nagda sa pangalan nga Lizelle. Ug syempre mga palangga, ayaw kalimti ninyo ha ang atong nindot kaayong humot nga perfume. And carry perfume and spray bitaw ninyo hangtod 24 oras magpabilin ang kahumot sa iyo mga sinina. Carry perfume na ipang babaye, pang lalaki.
1: Handumanan sa

0: Unsa mo larga kas iligan?
1: Dito ko pa puyon sa ilang ate.
0: Dayon, mubiya ka din sa tuwa.
1: Alex, di ba nag-ingon na tang duha nagsabot na ta? Dili pwede nga magpabilin ng ta din ni kanunay. Gikapoy na ko nga makadungog sakit nga mga istorya. Gikapoy na ko sa mga problema sa mo ah.
0: Pero Lizelle, pwedeng mag-apply ka din eh. Pwede mong trabaho ka sa Mulave. Pwede sa Pagadian City. Pwede ka nang madawat. Graduate ka na senior high, di ba?
1: Pero gusto ko nga makahuman. Dili pa igo nga mo trabaho ko. Igo lang ko nakahuman sa senior high. Alex, untay mo kong masabtan.
0: Lisod sabton. Pero wala ko'y mahimo.
1: Salamat, Alex.
0: Hinumdumi lang ka noon, ay. Lizelle, mahal ti ka. Dili sa ingon nga wala ko'y pangandoy. Dili sa ingon nga ang akong nauna din nga lang. Pero magpatigbaba akong kamingaw ni mo. Mahal kayo, tika.
1: Salamat, Alex. Ug mapuhon, musayo ko gikan.
0: Sorry ka. Di ba next week pa?
1: Nausabang ako muna-muna. Gusto mong good ko nga sa dili pa kong eskwela. Ma-observe pa na ako dito sa ilang ate makatrabaho pa ko.
0: Mas mingaw, hindi ko ni muna ini.
1: Alex, please. Paabot ako. Ugunan sa'y plano ni mo. Suporta rin ti ka. Himo-aona tanan. Basta naara ko.

Doon lang ako sa Iligan. First time ko na akong malayo sa Mua. Supportive raman sa silang mama o si papa. Ang mapalayo ko nila. Maayugani kina si ate. Willing sa mutabang na mo. Si Alex, dili yung tamusugot. Pero wala siya mahimo. Kibaw ko nga, dili sa tanang panahon. Nga, kontento mi. Kun unsa, ang mong trabaho dito sa Mua. Dili pwede nga, dili mi mangandoy. Dili pwede nga, magpabili nilang maingon adto. Unta. Pohon, makauli ko sa Mua sa Zamboanga del Sur. Makahuman na unta ako. Og si Alex, mahimo po nitong successful sa iyang mga plano.

0: Oo, ayun nagkaulaw ha. I-on lang niya ang aircon, igang rabak ayo.
1: Okay raman ate. Mag-electric fan lang ko.
0: No, ayun na lagi kaulaw. Lizelle, paminaw. Manghoti ka. Og daan na minagsabot ni Kuya Jessie ni mo. Nga, supportaran ka na mo.
1: Salamat kayo ate.
0: Ah, ayun na og trabaho din ni. Dapat matulog kang daan. Saan ka mo trabaho? Arin maanag ka. Kay Boko nga nag-adjust ka pa. Lipin na nga. First time nimang malayo dito gikan sa to ah.
1: Tinuod, Gert. Ate, ako sang ipang file ha.
0: Sige. Oy, ing nakuha ko din sa pimangko lang niya. Musayo rin pa ko sa trabaho. Og si Kuya Jessie ni mo, na ato niya. Ayaw kauwa sa pag-approach niya. Kanda na kay mangko lang niya.
1: Sige, ate.
0: Sige.
1: Maikog na gitkas akong maguwang. Light na mang good pot. Husto, ako nang ipambutang na ako magamit din eh.

Nung lating maayo akong pagpuyo dito sa akong magawang. Maayusab si Kuya Jesse yung bana. Kay mangyong nanaon gitpod. Mautong dali kay ko naka-adjust. Sa higani, tabangan ko nila sa mga trabahoon. Dali ko nila pasagdan. Nung lading si ate, nagtrabaho sa mga hospital sa Iligan. Gipatiwas magod siya ni Kuya Jesse, a nurse. Nung lading sa pagpanglikit sa mga buwan, padayon ko sa akong pag-eskwela o sa mga university.

0: Bisiningit ka ayos si Alex. Palarga sa da siya dumagete. Dito sa dress yung uyuan. Ang puyo. Unta pohon. Kun mo paulit siya. Mo paulit sab ko. Parihami. Nga makabuti na mundo ha. Nga mong gitingo ha. Kibaw ko nga. Mas pili o niya. Nga magminiyo na mi. Pero dili pwede. Dili sa tanang panahon nga. Contento mi. Kung unsay naana mo. Ilabi na nga sa una pa lang. Nangandoy kit ko. Nga makatrabaho nga dili lang para sa akong kaugalingon. Para sab sa akong pamilya. Musayo kog uli o niya.
1: Hi, Lizelle!
0: Ikaw man day na, sexy good ni mo.
1: Yes naman. Dili ka mo attend?
0: Kana sa ganito?
1: Hoy, nalimot ka? Unyang gabi ina. Acquaintance night na to.
0: Hosto. Hala, uuwa man di ko isuot.
1: Wag gini ka mga dam?
0: Kaingon ako og next day pa. Nalimot ko. Dakan magkukugihon na huna.
1: Mao ka. Ako, pwerte na ako pangandam. Ikaw, relax ka. Unsay may suot?
0: Wala pa ko makapangandam lagi. Why?
1: Unsa man? Gusto ka kuyo, ganti ka? Kasi gusto ka mga bang, na inindot abangan na din sa iligan. Makapili ka. Bongga ka ayo.
0: Ayun na lang. Manghulam na lang ko ni ate.
1: Sige, pero kung gusto kag makeup ha, ing na lang unya ko. Kaya ako na lang makeup unya nimo. Dali ra makika makeupan, labi na nga nindot kag skin.

0: Mechanic kay gipahulam ko ni ate ani. Okay ra siguro. Ang ngayon raman sab siguro ko. Bagay kit. Dika na din mga sinina ni ate oy. Mag-andam na ko ako tong kuwaon ang katong iyang ipasuot na ko nga boots. Kay mo bagay ko no ani nga attire. At ako sa, hala, upang hindi ko maka panghugas sa plato. Oh, Kuya Jesse?
1: Oh, kabisi ko ni mo. parihara kide mo ni ate ni mo. Oh, bayon. Igo kay ni mo ang gisuot ni mo karon.
0: Kuya?
1: Ako'y nagregalo na niya. Tugod kay mo na mga paborito niya, ang attire.
0: Pasensya na kuya ha. Wala ba kuman ng hit ni mo?
1: Okay lang. Oh, di ba karoon na ang inyong acquaintance na eh?
0: Manghugasin ako daan sa plato kaya.
1: Ayaw na, biyain na din ha. Maulahi ka pa ni Ana.
0: Okay raman good kuya. Mga 8 pa magsiguro na magsugod.
1: Oh, kung saan urasa karon? Hapit na mag 6 PM. Maulahi ka na.
0: Okay lang lagi, kuya.
1: Ayaw na din ha. Sige na, sige na. Unahan ang imo ha. Katong niya, uban pa ni mong andamunon. Ako'y muhatod ni mo dito sa inyong school.
0: Mag-jeep lang ko, kuya.
1: No. Ayaw. Sayang kay mong attire. Dapat ihatuti ka. Oh, pagandamdaan ha.
0: Sige, kuya. Mayiging supportive na sab si Kuya Jesse. Hasta. Ako na itong iandam. Kuhaon ako ang boots ni ate.

0: Dahil na ba yung lawatch nila? Gitagan ka na ba ni ate ni mo?
1: Yes, Kuya Jess. Ginahatagan man ko.
0: Ayaw noon. Kasi paulaw ko lang ha. Wala ni mga bayronon sa eskulahan. Kasi gadili ka matugan. Ayaw ka ulaw sa pag-approach ni ate ni mo. O di ba ka na ako?
1: Sige, Kuya.
0: Siguro dahil sa mga 11 siguro mo mahuman. Balikan lang niya tika sa inyong eskulahan. Aron niya bakuha tika.
1: Ayaw na kuya, uy. Makasakay lang ko.
0: No. Dagan kag da. Hindi pwede magkayab-kayab ka. Niya magsakay kag jeep. Ayaw na kauwaw lagi sa gikaingon ko na isipa ngayon mo kong maguwang. Kung kay maguwang ni mo, may akong kapikas kina buhay. Magguwang nasab ko nimo. Asa na pita?
1: Kuya, pwedeng diha na lang sa crossing.
0: Isulod ti ka. Dapat dito sa gymnasium dritso.

0: Hoy, excuse me. Okay lang ba ko, no? Magka-partner si Clifford ni mo. Sige na, uy. Parihabi mo. Di ka kupuhan ni Clifford? Macho siya, di ba? Hiligbi at nag-gym. Imagine, sa kadaghang girls, ikaw, gyud, ay napusuan, gusto niya i-partner?
1: Please, dili ko makik-partner, gunsa. Ing na lang, dili ko, Annette. Pasensya na.
0: Huy, balibaran ni mo?
1: Basta dili ko. Sorry. Dili lagi ko. Mauli na ko karon taod-taod.
0: Grabe po ka kakiji, uy. Di ka makisabay. Kung wala kay gusto niya. Wait a man, sports lang good.
1: Basta. Sige na, uy.
0: Uy, uy ka dyan una. Wait.
1: Kutip sa kong mahimo. Likayan ako ang posibleng maguba sa mong relasyon ni Alex.

Nung lading, loyal ko sa akong boyfriend nga si Alex. Wala man siya sa akong dool, pero gilikayan ko ang mga tentasyon. Bisan dili kayo ni makakommunicate. Kini itong tungora, guba magod pa akong cellphone, maulosab kong mangayo sa akong maguhang. Tungod kay dako na siya gasto na ako. Ugawas pa, dili lang ako ang nahimong responsibilidad niya. Lakip na ako ang pamilya. Uga ako maiksoon pa. Nung lading, gisuklian ako ang kaayo sa akong maguhang. Nitrabaho ko. Ngayon ko magsalik nila.

0: kuya Jesse.
1: Oh, imong dugang siya mong allowance.
0: Naghatag naman si ate.
1: Duwa tala na. Og, salamat ha sa paghapnig ni mo sa mga sinina. Salamat sa imong gihimo nga nahimong hapsay. Tinisa mo ah. Kibaho ka na. Busy si ate ni mo. Dili kay siya magkaatimana ko. Busy sab ko.
0: Trabaho na ko na, Kuya Jesse. Salamat sa pag-appreciate.
1: Welcome.
0: Kuya Jesse, ang vitamins ko na ning mo, pag-inom o nandaan.
1: Husto. May kinakainom-dom ka.
0: Nanay tubig, Kuya Jess.
1: Salamat.
0: Kuya, nagluto ko. Basin gusto ka mukhaon. Kay naging magod si ating hilig kag mga tinula o sabaw sa bukog nga baka. Nagluto ko.
1: Salamat. Sige. Tulong niya ko sa kusina. Ugusbon ko. Lizelle. Salamat sa pagkatiman.
0: Kuya, iim na ulit ng daan.
1: Sige. Ako ni Imnon.
0: Malipigit si ate. Nag-atiman ako si Kuya Jesse. Dapat lang sab. Ulat na mag-uy panahon si ate. Tibok gabi siya nga. Nag-duty sa hospital. Pagkabuntag, tulog sab siya. Nga, mapauli din ni sa ilaha. Ako na tong atuan sa kusina. Ako nilang hukaw rin daan ang pagkaon ni Kuya Jess.

0: Ja, ja, god morser. Hun pliter hun ikke, han har kjent av el, han har kjent av meg. Og pinalansa om kjent av polo, god morser. Bakuhan ko sa mong attire karon ba. May gani kay nanay palahon si Mrs. Nemo.
1: May kasi mo bantay, no? Bawag na yung nabantayan ako.
0: Sao na mo, sir. Lumin ka na yung pulo. Huwag mo kayo mga tubig sa ulam. Sige rin ko pang inom-inom na sa plane karon. Nanay kay tumbler. Bayo kay... Bayo na si Mrs. Nemo, Ma'am Kimberling, ha? At yung managin mo, dito sa business hospital, sir.
1: Busy ka po. Huwag ka maguhan. Bupauli, buntag di may mag-abot. Nasab ko din him duty. Tulog siya. Paguli na ako. Gabiin na. Mag... duty sab siya. Huwag may mag-abot. Huwag kumati man niya.
0: Pero sir, ikaw din nag-hapni ka na yung mga pinilansaw na may katabang, sir.
1: Manghod niya.
0: Manghod niya?
1: Ito giunguni mo. Kapari-parihas sa miyag naong si Lizelle. Nag-eskwela din ni si Ligan. Siya mo'y nag-andam na natanan.
0: Mo ba? Uy, may di mo atiman po na iyong manghod, sir?
1: Oo, kugihan. Siguro ayaw lang gisuklian ang among kaayo niya. Kami ang nag-gasto niya. Maunang gitrabaho sa niya ang iyang obligasyon.
0: Mo ba? Yahayahan mo siya, no? May po kayong pagkalabaw. Kaysa una, marag, lagom-lagaw mo na dapit sa mong kulyuhan, sir.
1: Pwede ba? Ay, naglantawa ng kulyuhan ako. Sumahay ba sa agtulag at gawas? Tanawa na dito. Ato ay mo trabaho, subaya na. Hindi mo sikak atang ako din eh.
0: Sorry, sir. Ako na ito dito. Gawas na.
1: Sige pamantay. Tuon. Pila na kaadlaw na ituon nga. Nagdako ka nun ay tumbler din sa opisina. Sa una, waa ni. Naka-indicate na din ni. Kanusan ako imnon. Nga kong maintain nga food supplement. Papasalamaton mi. Nga naabot si Lizelle sa mua. May sa mua timan, pili lang siya magawang lakip na sabna ko.

0: Kuya Jess, basta nalimtanin mo ang imong maintenance, naana din na. O, kuya, okay lang to akong gi-andam para umapuhon para sa imong isuot. Kuya Jess, doon na ba yung problema?
1: Okay lang. Kunon siya imong pilion.
0: Sige, kuya.
1: Hoy, ito na, Rizal.
0: Salamat,
1: ha. Ay, usaba ni ate ni mo.
0: Kukwarta? Kuya, ayaw na.
1: Tawata na.
0: Sige
1: na. Araw na magkapalit kasi mong kinanglan. Kasi mong gusto.
0: Ayaw na, kuya.
1: Sige na.
0: Kuya, kung kamot.
1: Tawata na.
0: Kuya, buhi, please. Kuya, si ate.
1: Wala siya din ni. Wala sa duty. Lisel, na-develop ka nimo.
0: Kuya. Kuya, sayop na. Unsa man day ang imong lantaw sa akong maguang, ha? Imo na pasakitan? Sayop na imong giingon?
1: Wait una. Mahal di ka. Dito ko nabati ni mo. Nga importante ko. Si umpagatiman. Lisel.
0: Kuya Jesus. Kuya Jesus. Kuya. Pwede ba?
1: Mahal na di ka.

Anong lading? Wala na ko papugni. Ang bana ni ate. Si Kuya Jesse, nilampo siya tingako na ako. Nung lading wala aratas akong buot, hindi ati man ako siya. Isip, kuya. Isip, banas akong ate. Pero iya dito ang gitakit akong kahulugan. Pag dito nagsagot nga, nahimo to niya. Mauling pinangkakay ko niya. Nung laring natingala na ako maguwang mitawag sa mo ang anong paulit ko. Misan gamay mo lang kisulti. Og ako konsensya. Grabe. Dili og dili mawasok ko na huna ang agitraidor ko. Ni

0: Sagun sa o ti kas pagpangutana, wa ka man ka ha. Kiliso-liso dito. Pinangga ka man kasi mong maguwang, pero nga no. Ngamipauli ka naman hitaon din he. Ano man gusto kang magbasak na lang sa?
1: Ma, pwede bang dili una natin hisgutan? Madili ba pwede? Nasa pagkakaroon ako lang unang desisyon ang matuman.
0: Ay, ikaw, desisyon mani mo na. Lisod, hingkod ka na magpangidaron. Kahibaw ka na kung unsay maayo, unsay dautan, di ba?
1: Sa pagkakaroon magusto ko magpundo na din, he? Gani, gusto ko nga. Dili na makikistorya. Gusto ko mabiya din eh. Nakanangway makailan ako.
0: Naon sa kakot na. Sabay na hitabo ni mo ha? Oy! Tay pauna! Nag-istorya pa ko ni mo. Dahil Lizelle!

si Alex. Do kayo na kuno nakaulay din sa amo ah. Husto, ako i-confirm ni ang ako ni classmates ako nang nag-ingon nga nagka-attend sa birthday niya si Alex. But ipasabot nakapauli siya din sa amo ah. Gusto, akong bisitahon. Ako nga doon sa ilog mapon.

0: אלכס.
1: ליסל?
0: אלכס.
1: ליסל.
0: אלכס.
1: Ni Pauli kan di di ni?
0: Yes. 2 months na.
1: Kuno sayod lang ko. Dito na tika. Dito sa iniwa kong kay Bao lang ko.
0: Nag-text na ako. Si Dayan dito ka ko, no?
1: Yes. Gi-invite ko. Kumusta ka na?
0: Okay lang.
1: Ikakos ko ni Mayo. So ba?
0: Sorry. Sorry. Mahalati ka.
1: So ka nag-ipanulti niyo mo. Unag sorry ka na ako, ha?
0: O wala. Sorry nga, wala ta magkita, Dayan.
1: At least nga, kita ang takaroon. Wait ha. Ako ihatag ni mo. Di ka una. Balik ko na yun.
0: Pasensya ka na. Alex, nakasako ni mo. Nakasako ni mo. Anta. Ang dadali mo sa mga imong kong mga hininako. Sorry.

Busy din si Alex karen nga week. Gusto na ako magkuyog niya. Muatoy noon ko sa merkado, mamalit na ko atong gisugo ni... Oh! Alex! Oh! Diyan!

0: Alex.
1: Oh, na, have a good day.
0: Ano na kuyog mo si Dayan?
1: Nakita lang mi din eh.
0: Nagdungan mo? O kinaog sa motor? Nakuyog man do ha? Uwa mo nakita lang din eh. Doon na ba'y connection eh? Netong nag-attend ka? Sa birthday niya mismo ha? Pwede bang imo kong tubagon? Buong matubang ka na ko sakto. Nagkuyog mo, di ba?
1: Yes. Nagkuyog mi, gipakuyog ko niya. Nasa importante yung gilakaw.
0: Og sa ko, abisi ka? Og nakakuyog ka niya, ha? Kasibot pa sabot niya ni? Sabot pa sabot nini, ha?
1: Lichelle.
0: Tinuod pa. Nasa ko na una, ha? Please, tubaga akong pangutan, ha?
1: Yes. Tinuod. Sorry. Gusto ko nga di kayan kini. Pero pwede nga musibo ko sa akong responsibility nito ni Dian.
0: Sabot pa sabot ni mo?
1: Buntis si Dian. Oga, ako ang amahan.
0: Ano? Ano? Ano? Ano?
1: Sorry. Nagkakita lang niya sa Dumaguete. Huwag ako naman ha. Mabot sa punto yung unad to. Sorry. Na pwede nga. Muatras pa ko ni ini. Sorry, Lisel. Mahal di ka. Pero huwag kumibaw nung nahitabo ni. Dili na pwede pa. Nga babalikpas ka ni na itong relasyon doha. At this ni bawag ka karon. Parang nga, maundang na ni. Pugaron nga, di ka na maglaong nako.
0: Ayop! Ayop mo! Ayop mo, ano na imo din ako. Ang ano?
1: Biskis, ipaabot na ko niya. Diyan ka na.
0: Amo na pala yung boss. Alex.

Nung lading, doon din ako madawat. Nga akong long time boyfriend, nga doon na namidag ang mga plano. Kahit na nga nahanaw. Og mismo basta akong classmate. Mwading naka-attend siya. Nung laging map doon sa akong classmate, they give up niya ang mga relasyon. Tungod og alang ni Diane. Nung laging nakaingot ko ha, karma ka to. Pero wala na ako sa'yo ah. Wala na ako gihando mga mahitabo to na mo. Nung laging ikot na lang ko sa pagpatuwa sa mga luha. Nakapangutan na lang itugutan niya.

0: depan.
1: Ya usah ka na God. Lisel, muna ka na mag-way planner sa mga galingon. Wala na ka na huna-huna pa ka. Mo langyaw, mo skwila, mo trabaho. Ya ka na lang din eh. Atun gihapon karon, di ka gihapon maka move on, ha?
0: Pasensya na pa. Wala mo'y labot sa akong gibati.
1: Pusa mo'y labot?
0: I mean, dili ka mo ang hingtong danini. Ako alin ni?
1: Lagi, pero apektado tatanan. Iba, misaad ka na mo? Misaad ka na mo. Matabangan minimo. Karon, wa na tayo mo mga pangandoy, ha? Imo nang gikalimtan?
0: Pa...

Nung lading gisugmatan ka nila. Tungod kay wala na ko'y pakialam sa kong kaugalingon. Kung mata silang ate muli kay ko. Nung lading, wala ko'y pag-atiman sa kong kaugalingon. As in, apektado kay ko. Wala ko makamove on. Labi na nga nagminyo sila doha. Niabot pagit sa kondonggan. Ni grabe ka pong gaila kasal. Ipangandaman mismo ni Alex. Nung lading nakapangutan ako. Dili pa ko guwapa. Pero hindi malasun ko. Nagmahihinoon ko nga nung maski pili na ko mapalayo. Nung lading nag-anxiety ko. Depress kayo ko.

0: Hapit na mag 4 years. Nagpundo lang ko din yung sumua. Parang anong hantad ko rin, dili kapon malikayan. Bisan masangpit ang iyong pangan madunggan ko. Sakit kapon na naon. Maningkamot ko nga. Kumakuna ko na niya. Malipayan na sila. Doon na sila enak. Mag-apply ko og trabaho. Magpalayo ko din sa
1: To a choose healthy lifestyle, moko ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day. Aron malikayan ang mga sakit nga resulta sa daot ng immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pulmonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pag-ubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, nung lading radio station, o sa tanang mga butik.

0: Mga testimonya sa kaepektibo sa Nungladings Products.
1: Ako si Juanita Wenceslao. Ako naayo sa produkto ni Nungladings. Kay wa na ko'y gibati ron nga kanang sakit sa akong mga kilid na nawala na yun sa Power 10. Grabe yun ang Power 10 power kayo. Yun sakit kayo akong kilid. Di ko kabangon. Magkaon ko, maghigda. Yeah. Bangunon pa ko. Di mo maligo dito sa sulod. Pero pag inom na ko, one pad pa lang gani. Nakabangon ako, tingala sila. Nga na ko dara sa kilid. Ulian na dyan ko. Panawagan ako sa mga naminaw ron nga mayong ning tanong lading kay makaya na nato. Ako gani, kaduha dyan ko ng hospital, parteng mahala. Pero karon na naayaw na dyan ko.
2: Ma'am, taga-asa gani ka, ma'am?
1: Dere sa Puan, Purok Tapol, Barangay Kiagot, MacArthur Highway, Digo City.
3: Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na.
4: Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Nung lading, essential oil.
6: Adelaida Bernayha, taga Kampo Islam, SND. Ang akong paggamit sa Power 10, nakatabang sa akong gibati sa akong bukol-bukol sa ulo o sakit sa akong likod. Dugay na kayto na akong gibati, mga pila na katuig kay ato pa to gasugod sa 2013. Karon salamat sa Ginoo nga naayo ang akong gibati tungod sa inyo ang mga produkto nga akong gigamit. Katong Haplas pod sa panakit sa tuhod, makatabang pod. Sakit kay akong tuhod, dili ko halos pagkalakaw. Kaluoy sa Ginoo, maupoy na kaayo ang Haplas.
5: Nungladings essential oil.
3: Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na.
4: Power 10 Pro Bio Capsule.
7: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
3: Kajas C sodium ascorbate with zinc vitamins.
8: Sterlita Barrera. Tagasa

0: Clay Gel Coffee. At lauman o gabi'i, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel store.

0: at lauman o gabi. Permika Healthy Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Gusto mo bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally? Introducing Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
2: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
1: A powerful blend of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness. May aligatong extract para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels. May serpentina extract known for its antioxidant and anti-inflammatory properties na sumusuporta sa healthy blood circulation. May chanka pedra extract na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion, at urinary tract health. Plus black garlic extract, rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality. At sambag-sambag extract, traditionally used to support respiratory health at makatulong sa pagpapalakas ng immune system. 1 capsule a day para sa healthier you. Supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports heart health and circulation. Help boost immunity and overall wellness. Helps maintain normal uric acid levels. Antioxidant and anti-inflammatory support. Natural ingredients. No artificial colorants. And no preservatives. Clay Gel Mix Herbs. Nature's power. Your daily wellness partner. Clay Gel Mix Herbs. Ang tambaran sa mga nagbalatian. Clay Gel Mix Herbs.
3: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
4: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
5: Isip estudyante. Kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
6: Bisag sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
7: Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya. Ani ana ang Just C Vitamin C plus Zinc Capsule. Aduna kini Vitamin C para ligon sa immune system, nga motabang batok sa stress og sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Just C Vitamin C plus Zinc Capsule.
8: Ang gamit na mo, Just C Vitamin C.
7: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga butika.
9: Pre, grabe na gyud ka uga akong panit. Oy, murag maglagot nang gyud ko permi ani. Napay akong lawas nga perming nagpanakit. Dala na siguro ni sa akong pagkaidaran no.
10: Ayo ka wala ka mare. Nakasulay na ba ka sa special nga Haplus? Naay mineral oil, lagundi og peppermint extract.
9: Haplus? Pero base normal ra na ang oil, oy. Di ko gusto nga magdanlog akong panit. Og di pa ko gusto nga manimahok kog Haplus.
10: Dili ni siya basta-basta nga Haplus. Kay natural ug herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint og lagundi makahatag og refreshing nga feelings ug labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, pamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
9: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
10: Oo, walay side effects. Safe kayo ni siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
9: Sige, so ayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
10: Mapalit ni siya sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
9: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil.
11: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Ania nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, o zinc sulfate. Aduna pa kini lysine, nga makapakusog sa bukog o muscles, taurine,

0: nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
1: Ampingi ang imong mga mata kauban ang Viscomac Eye.

Ate, magsalti o na ta? Unsa ba'y problema ni mo? Ato bang una na ako? Ate, okay lang ba magsalti ta? Yes, ate. Sunod na ako? Oh. Kay Bona kasi, ate. May Bona kasi. Basta, ako siyang sundon.

Bakit una? Ate, nahibaw ka ba? Sa akong toyo ni mo? Wala ate. Doon ako'y gusto nga. Ipamalihog ni mo. Ihangyo ni mo. Ate. Kahibaw ko. Nga nahibaw ka na ni ini. Next month. Mularga ko sa gawas na sod. Agbisan ang saon. Dili ikalimod. Nga wala na'y gusto na ako sa Jessie. Ag-wait. Kibaw ka nga, no? Tangod ni mo. Ate. Ate, sorry. Wait, una. Wap ko mahuman. Gipaning kamutan ko nga. Maka-move on niya. Doon na nasab ko'y boyfriend karon. Kano? Munang mularga ko sa gawas na son. Ate. Oh, please. Dili ko gusto nga. Mabungkag na lang ang tanan. Ang tanan na mong kakuan. I mean, oh, please. Imo na si Jessie. Ate, please lang. Di ko gusto nga. Maundang na iyang support sa kang pamilya. Pero, sige na, please. Mahal ka niya. Yes, wala na ko nahimo tanan. Nga gusto niya. Ang mismo ikaw ang naghimo ni ini. Sige na. Pero, ate, kung dili ni mo tumano ng akong gihangyo ni mo, sakto na to. Desisyon na niya ni mo. Tungon kasi akong paglargas kawas na sa di na kumabalik din eh. O kung dililhon pa ni mo imong ate, tumano ni mo akong hangyo. Please lang, please. Gila ka na. Ate. Milagaw na sa'yo. Huwag sa kaya ko himo.

Iyang bana. Iyang ihatag na ko. Malarga siya sa gawas na sa... Og dili siya gusto nga maundang ang support ni Kuya Jesse sa among pamilya. Og ako ang gusto ni Kuya Jesse. Og naghangyo si ate. Kung importante pa ko niya. Akong himuon ko, no? Ang iyang hangyo. Dali ko gusto madismaya si ate. Pero... ambot makalibog. Makalibog.

Wait, Una. Padong na. Ons. Oh. Ate. Nanong may anhing ka? Ate. Nanong ikakos ka ni mo? Ate, ang pasaylo ko ni mo. Ako toyo ngayon mo on. Ako ang respeto ni mo. Huwag ikaw hinungdan. Nga natabangan at ang pamilya. Ate, kan may makalipay ni mo. Ako yung mo on. Salamat. Lauman ka ka na. Pagpasensya na ninyo. Hindi ko magpakita sa pila katuig din niya sa ato.

0: Dahil ako na naibutang, araw baka proceed na ta sa uban pa na ito nga project. Okay. Oh.
1: Kuya Jesse.
0: Lisel, ikaw? Lisel! Lisel! Lisel, salamat. Kinipakita ka. Buot ba'y pasabot ni ini, ha?
1: Nahibaw ka na siguro.
0: Yes. Biyang yuko si mong magawang. Mas komportable ko ni mo. Oga, ikondisyonan ko siya. Kaputlon ko akong suporta ninyo. Kundi li ikaw ang mahimong hulit. Kikasabutan na namo tanan. Gianol na namo ang magkasal. Dili na ko tuyo nga dulaan mo na ako. Dili na ko plastik. Tinuod lang ko. Komportable ko ni mo. Mas maatiman ko ni mo. Andam kong magpailawm. Andam kong tumanan ko doon sa iyong gusto. Aron, makatunan ko niyo sa pagmahal.
1: Okay.
0: Ah, promise. Dilit ka binuangan. Dilit ka binuangan. Panggaon, mahalong tika. Ay, una-una, ah. Nga, ipukus na kong tanan. Pero sayot ka. Gimingaw kay ko ni mo, Lisal.
1: Salayan na to. Salayan na to ni...
0: Mukuyog ko ni mo. Balag ko sa ikisulti sa iyong pakinikanan. Matubang ko nila. Basta okay na si ate ni mo. Gani... Doon na si boyfriend. Nasayod ka ba?
1: Gisaltian ako niya.
0: Salamat, Lisal. Salamat. I love you so much. Palagdikon mo mahal. Himuon ko ang tanan. Makatunan ko ni Mus magmahal. Lisal.

Nung gabing wala ko pang tuo nga, may tabo ni. Si ate nasabta niya. Kay lagi matod pa. Dili sa bids na magkasinabot. Gumika na lang sa suporta. Gumikan sa gihimo nga pag-suporta ni Kuya Jesse. Maunang nagpabilin sila sa sagusa. Pero netong time nga, nakapuyo ko sa ila. Ug natiman ko si Kuya Jesse, wa ko magdahom nga. Nabati niya tanan. Ug mulahom pa. Ang gibati ni Kuya, nga din ako. Nung lading hatod karon, wala niyong pauli pa ako maguwang. Kasal na sila. So, saka Amerikano. O karon, kami ni Kuya Jesse nagkuyog. Nung lading 2 years lang, matawag na nakatunan ko siya sa pagmahal. Doon na may matawag nga agreement. Talis sa kong pamilya. Tungod kay siya nagsuporta. Ang yuta ang magipuyan, siya ang nagpalit. Ang akong mga iksuon, mga makot, siya ang nagpa-eskwela. Pero kisuklian ko na lang. O karoon nakatunan ko siya sa pagmahal. Doon ay mga butanga. Kailangan na niyong himuon. Nadiliyata gusto sa inyong kabuton. Pero nga to, makatunan mo sa pagmahal. Kung ipakita na nila nimo, nga importante ka. Nung na din pinangga ko ni Kuya Jesse, hinungtan nga nakatunan ko sa pagmahal. More power ni programa, Lizelle from Sampuang Kadusor. Lizelle from Sampuang Kadusor.

0: Pagkita ang Sugilanon, live nga itong kitagan ng pagtagad o sa kababae, taga Zamboanga del Sur. Kaya siya magpamention sa lungsod kung taga-asa. No? Basta taga Zamboanga del Sur, yun ako na yung mga nakaila niya. Iyawa, no? May agreement sila. Kala ingon anak mga palangga. Umikan sa maong kondisyon. Ingon anak ba, no? Pero ilahar tong agreement nga siya makaingon ang uban nga pwede na nanulading usama na butang usama na hayop nga pwede lang nga ikaw sa atiman ini ha kay mo adto sa ko gawas ikaw sa mo atimag painom ani mo bakiro ani usama na baka pero nahitabo yun sila yung agreement mura gawa na po siguro to sila nagkagusto ay no. Matod pa sung Sander, wala niya gitinguha na mahitabo ito. Kaya iya, gitiman lang niya. Misuklian na niya ang kaayo. Kaya lagi, matod pa, nahimong gabay nila sa ilang gikinahanglan. Nagpalit nila og luna, makapuyo sila, nagsuporta nila, si Maigsuon, aron makaiskula. Eh medyo adunahan maguning iyang partners pagkakaroon. Nga kanhi nga gipanag-iyahan sa iyang maguwang. Uyawa, ano yung managbutang, gipanag-iyahan yun. Ito, nahitabo ang maong kasabutan nila. Talagsaon nga sugilanon mga pinalanggang tigpaminaw. Gikan sa maguwang na atos manghud. Unya nahimo silang nagkauban na gyud karon nahimo bang nagkasinabot sila unya matud pa sa tong letter sender nakatuna niya sa pagmahal ang iyang kuya Jesse delikado lagi ni magkuya-kuya lagi
1: ana
0: mo kuya-kuya de ha pero ingon ana likayan yun, no kana mga may mga banghod nga babay nya papuyon dito duna gyud mga panghitabo nga ingon ana ba niya basin mo abot sa punto nga pareha karon na nagkahigugmaay. Pero putoy, di na putugan si ito iyang igsuon kay ito alam po sa laing naso doon niya. Ano mapukunoy Amerikano to?
1: Sana
0: di na to hunahunaon nila pero wala ko na magpakita karon. Pero medyo doon ay di man kay nagkauli ay magigid sila sa pagika na ginagsanay sila pero doon ay nagkoy matawag nga balana tali sa iyang ati o sa atong letter sender. Pero ang importante na asli magkasabutan nga ilag yung giaprubahan na bibilin sa niya ang iyang bana o ang mutik uber ang iyang manghod. Yawa, no? Pero ano na yung mapagtulunan mga palangga? Ito na mga leksyon, lesson learned sa mga ay din yung kumpiyansa eh. Dapat kamo mga asawa at iba na po na yung bana kaya basig doon na niya muhatag o maimpagtagad anak. Lang niya mo hatag og towel, mo hatag og mga tubig with tumbler.
1: Sana.
0: Hindi, ma-appreciate na nila. Ano sila nga, ito akong asawa, di magiging tumuhatag og tumbler na ako.
1: Sana.
0: Di magiging tumuhatag og towel na ako. Pero kaning iyang manghod, may makay mo atiman ako. May kay mulantaw sa oras kay aron nga paimno na ko niya sa food supplements, sa Glagel Mixed Herbs food supplement.
1: Sana.
0: Itong nabalig yun ang hangin mga palangga. Kaya karon nahimo silang nagkahigugmaay sila. May daghang mapanghitabo ngayon na na. Di ta maka-judge sa ilang gintang kaya tinuod mapanghitabo ang ipadangat din sa itong program. Di ta makahukom nila. Kaya sila ang nagkahigugmaay karon. Pero doon ay mga leksyon sa mga itong makutlo. Dilitanan atong kutloon. Kunong salay maayo. Unya, lesson learned sa mga partner nga dapat mo atiman gin mo. Muhatagin mo panyo with tumbler.
1: Sana.
0: Unya, muhilot po mo. Kay magsagdan na ninyo, magsakit ng likod sa iyong bana. Inyo pong hilot-hiloton po. Ayaw kalintin ninyo mga pinalagang tigpaminaw ang atong Power 10 Probiotic Capsule ha. Kapsula na alang sa tanan. Gusto mong kondisyon kanunay, maproteksyonan ang atong lawas, magnormal itong sugar, blood pressure, magpower 10 Probiotic Capsule, taas pagkag antioxidant, mapugnan ang dali nga pagkatigulang ni. Ingon man ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, kapsula nga mo repair sa atong mga selula nga mga damage, mga organs na ito, ilabi na natin doon ang kidney problems, mga problema sa atay, heart, ang atong clay gel mix herbs food supplement na kung kahimuan niya. Kung luya imong lawas kanunay, inom sa Jazzy Vitamin C plus Zinc. Kondisyon ka kanunay, lawas nga piskay, kondisyon basta maka Jazzy Vitamins. Dili ka dali sa magsakit, dili ka dali tatagbalatian, mas makalahutay ang imong lawas. Ingon man, ang atong clay gel coffee mix. Mag-coffee ta, gamit ang clay gel coffee mix ha. Pero matagbaw ta, niya, matabangan po ta. Kaya kabang sangkap, healthy coffee. Ang atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Ikaw ba ng nunglading essential oil? Magpahilot, magpamasaj, nunglading essential oil ang gamiton. Clay gel soap alang sa hamis, kinis nga kutis, kutis artista, kutis porcelana, clay gel papaya soap, viscobac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Huwag ang atong Gromate para sa inyong mga kids. Gromate multivitamin syrup for kids. 1 to 12 years old, mga palangga, para sa inyong mga kids. Wate kong oras sa pagpadayin ko itong sunahan. Nagkang salamat sa iyong pagaminaw. Inyong nunglading mo ingon, hatagan tayo na kung bili ang ating isikayon. Araw magkinabog itang malinaw. Babungahon, ingin sa mama.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Serbisyo publiko ng Lading Radio. Sa kanunay, muserbisyo kaninyo ng Lading Radio.

0: Additional na gigamit, aron mo suporta sa respiratory health. Huwag makatabang sa pagbalikon sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Clayzel Mixed Herbs supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports healthy heart and blood circulation. Helps boost immunity and overall wellness. Help maintain normal uric acid levels. Antioxidant o anti-inflammatory support. Ayaw hulata nga muabot ang panahon nga maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today with Clayzel Mixed Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambanan sa mga nagbalatian. Clayzel Mixed Herbs.
1: Ang TB Dots program o tutok gamutan ang pinaka-epektibong pamaagi sa pagtambal sa TB sulod sa unom kabulan. Sunda ang preskripsyon sa doktor ug idugang pag-inom ang Power 10 Pro Bio Capsule alang sa mas dali ug siguradong kaayuhan. Ang kombinasyon sa guyabano, mangustin ug moringa sa paggama og Power 10 Pro Bio Capsule adunay medicinal properties sa parehong epektibong pangontra sa Mycobacterium tuberculosis nga hinungdan sa TB. Protektado usab ang imong atay ug uban pang organ tungod sa polyphenols ug moringa nga naa sa Power 10 Pro Bio Capsule. Sanglit nga iyang punggan ang side effects sa anti-tuberculosis drug. Live life longer with Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa mga Clayzel Store, Nung Leding Radio Station o sa mga butika. Power 10.

0: ang stress, nuwebe na gyud sa tagda sa hapon. Gala, kumusta? Maayong hapon na usab ka rin yung tanan. Usab ka mainit nga hapon. Binadres akong nahimutangan mga palangga nga perte, yung taong iganga tungod sa panahon nga perte, yung taong inita. Iha sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar, kumusta man karong orasa? Murag atong naandan mga palangga, no? Basta hapon na, murag ulan-ulan yun. Pero karong adlawa mga palangga, dares akong nahimutangan, perting tinawa ang kawanangan. O niya, nagpadayon kining kainit sa panahon. Ayo pagpaminaw sa ato mga pinalangga nga karong mga orasa nagharay-haray sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Labi na kuperting initas palibot mga palangga. Simbak ko po taon ay. Kotob na lang sa maabot sa atong sibya karong orasa. Kaninyong tanan, maayong pagpaminaw o welcome na usab sa atong tulumanon, ang inyong tulumanon. Lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito, apan seryoso. Ang inyong tito Val. Mag-uban-uban kita, hangtod kita sa alas 4 sa tagda sa hapon. Adlaw di ay karon nga Miyerkules. Pizza dosi na ning bulan sa Agosto tuig 2026. Kaning kamuti ninyo mga palangga ha. Ang adlaw ra bagyong taon, perti ra gyung dali a, perti ra gyung taon paspasa. Unya ang atong tigmo mga palangga, hangtod karon mga panahona wala gihapon na tubag. Hapong adlaw mga palangga, tamang yung taon ko mga alasay sa tagda sa hapon. Basa-basa sa inyuhan tubag, kay lagi dili magyunako mabasa tanan ang inyuhan tubag sa atong programa. Pero sa ako nang gikaingon, human sa kong programa mga palangga, ako nang basahon ang inyong mga tubag. Pamasin nga dunay makatubag sa insakto. Siyempre, pagkaugmang adlaw, ato anang basahon. Ha, para sab nga makahibalo mo. Undo na ba'y nakatubag na sa maong tigmo o unsay insakto nga tubag sa maong nga tigmo. Pansubo kaayo nga pamalandungon mga palangga nga hangtod karon. Wala gihapon na tubag ang atong tigmo nga perte rabia gyud unta ni kasayon. Unay giingon mga palangga, umingon ta nga unsa man na tito, makita ra namo na taga-adlaw tito. Dili lang makita, kundili ato pamangganing madungog nga itabi-tabi sa ato mga silingan. Libog na po ning uban. Unsa gyud kahit tubag anang tigmo, ano? Ang atong tigmo, maura gihapon. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanusa nimo siyang ipaglaban? Unsa man? Unya karong hapuna kun ikaw ang swerte nga makatubag sa baong tigmo, imong madawat kun imong maangkon ang 48,800 pesos. 48,000. Ah, kagahapon man ay 48,000 mga palangga. Uy, mintubo na po taon siguro ron. Uy, reklamo po mo ni haha o wala mintubo. O, kagahapong adlawa mo ay 48,800. O, karong adlawa, kay taga-adlaw man ay magtubo mga palangga o dili matubag. Karong di ay adlawa, 49,400 pesos. 49,400 pesos. Ingon na po itong uban, no? Sa manas tito, permintin na lamang pundo ng 48. 49,000 na karon, 400! O na ang imong badawat. Pero ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo. Alang sa gusto mo tubag, pwede mo mo text o mutawag mga palangga sa akong cellphone number 0938-1627-189. Akong usbon para nga kada bitaw makuha gyud 09 38 0917-1089. Diha mo tekso, tawag mga palangga o niya, kinahanglan yung taon kompleto, ha? Doon ay kompletong pangalan, edad, address o niya ang inyong tubag. Bisa pag insakto ng inyong mga tubag o niya, doon ay kulang anak, kulang bag edad, kulang bag address. Pasensya na gyud kaayo kay mahimong invalid ang inyong mga tubag. Apan sa dili pa nato tagag pagtagad ang inyong mga tubag. Ayon ninyo kalimti ang atong epektibo kaayo nga kapsula. Ang atong Power 10 Pro Bio Capsule mga palangga. Mao ni pinakakusog nga kapsula karon sa market. Horot-horot gani nis mga butik ug parmasya, daghan na kaayo ang nagmaintain ani. Daghan na kaayo ang nagpasalamat, naghatag sa ilang mga testimonya nga kung diin human sila gamaintain sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule. Okay na ang ilang pamati sa ilang tagsa-tagsa ka mga panglawas. Nawagtang na ang ilang dugay na kaayong gihambin nga balatian. Nakabalik na sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Gaan na ang ilang pamati sa ilang tagsa-tagsa ka mga panglawas. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mga palangga, muhinlo kini sa atong kolon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Manormal sa atong bowel movement, pupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor, asama sa mga cells na mupaligon sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab mo alkaline sa atong siliyula aron malikayan ang acidity nga mo resulta sa mga balatian. 30 minuto sa dili patamukaon pagaimnon ang Power 10. Onya walay angay kabalakan tungod kay dili kini siya maka-overdose, walay side effects. Power 10 Pro Bio Capsule alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ngayon man usap, mga palangga, ayaw ninyo kalimte. Nindot ni siyang atong i-partner, mga palangga, sa Power 10 Pro Bio Capsule Matag-Adlaw. Kining Collegial Mix Herbs Food Supplement, mga palangga, pwede ni imnon. Kung Power 10 buntag, pwede ni imnon. Unto, di ba kahapon? Usa kini kakapsula, mga palangga, nga muhatag og tibuok puwersa nga dipinsa sa atong lawas. Pinagi na sa paghiusa sa kusog sa alingatong, serpentina, tsanka piedra, black garlic ug sambag-sambag. Makatabang kinis pagtunaw sa mga ginagmay nga bato sa atong kidney ug makuha ang sobra nga uric acid ug nagpalig-on sa natural nga agianan sa pag-detox sa atong atay. Epektibo nga kapsula nga makapaubos sa atong kolesterol. Makatabang sab kini para mawala ang kangulngol sa atong lutahan. Makatabang ilabinas mga dunay bukol-bukol sa lawas. Kay mutabang ni siya para matunaw ang bukol-bukol sa atong lawas. Komplikadong balatian mawagtang. Collegial Mix Herbs Food Supplement dangpanan sa mga balatian. Nindot kay ni imnon mga palangga kanabitaw sa dili pa ta matulog panahon sa kagabihon. Nindot kaayo ang atong tulog ani mga palangga mao ni atong kining imnon. Ayaw ninyo kalimti ha, Collegial Mix Herbs Food Supplement. Ingaw man usap, ayaw ninyo kalimti ang atong pinakalami nga kape. Ang Collegial Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Mayo pagpaminaw di ay sa tanang nangapi karo orasa. Mayo pagkutaw-kutaw ninyo kape di ha. Labi na sa mga mahilig sa pagpangapi, kaya bisa pag-init ang panahon, bisa pag-adlawan. Gusto ni sila magkape magani sila. Apan kung mangapi na lang gani ta mga palangga, mas nindot ug mas maayo ug kanang mamili sabdag kape ha. Pilion sab nato tong kape nga makatabang sa atong lawas, makaayo sa atong lawas. Ining Collegial Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds moy kapihan ninyo. Dili gid mo magmahay kay pang international ang kalami ani. Lami nga makatagbaw sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Save kiniimnon sa tanan ka agigamit kapag matamis ani kining stevia. Mo cleansing usab kini sa atong lawas. dili lang ta basta nangapi mga palangga, kundili nangapi ka na, nakapanambal ka pa. Legal Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Dari na ta mga palangga sa inyong mga tubag. Dari ta mag-una sa mga tawag. Man sa mga pipila ka mga tawag, mga palangga, kundili gihapon insakto ang inyong mga tubag. Siyempre, ato ang taga-pagtagad ng mga mensahe, ha? Muhangyo lang ko sa mga mutawag na palayo mudaan sa iniwa mga monitor para sa pagtubag na ko, diritso-diritso na ta, ha? Kompleto ninyong pangalan, edad, address, o niya ang inyong mga tubag. Dito mag-una sa mga tawag, mga palangga. Unang tawag at tagapagtagad. Hello, maayong hapon. Hello, may hapon. Yes, ma'am, parayon.
1: Ako di ay si Anilin Galito, taga-Bakwag, Surigao del Norte, 32 anos. Akong tubag sa imong tigmo, Kitubal, kay Balana.
0: Aha, gikan di ha, sumay Surigao del Sorto, no?
1: Oh, Surigao. Surigao del Norte.
0: Surigao del Norte. Mayong hapon sa tanang taga Surigao del Norte. Kumusta man ang inyuhang kining panahon diha? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon. Hello? Dihang wala man katingog mga palangga, ha? Kato mga mutawag, paningkamuti ninyo nga makatingog dayon mo, ha? Hello, maayo nga hapon! Hello? Huwag ihapon. Kini daw, hello, maayo nga hapon!
2: Maayo nga hapon dito ba? Ako dahil si Roland Cuarto Cruz, nagpuyo sa payaw sa Buanga, Sibugay. Ang akong edad, 35. Ang akong tubag, luha, oras, o panahon.
0: Sige, salamat kayo. Yatugikan mga palanggas may payaw, Zamboanga, Sibugay. Ayo pagpaminaw sa tanan taga Zamboanga, Sibugay. Galanog-lanog diha ang 94.3. Nong Lading and Bennett Radio, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili lang gihapon. Insakto ang maong tubag. Laing tawag mga palangga atong tagaan og pagtagad. Hello, maayong hapon. Agoy. Wala man siya mga palangga, oy. Atubito mga mutawag mga palangga kay uban mangod dili sila makabantay ba kay nagpaduol sila sa ilang mga monitor. Palayo mo sa iniho mga monitor, ha? Para magkasinabot kita sa pag-ayo. Hello, maayong hapon.
3: Hello.
0: Tumalan
3: to na ito. Ang dali, mawag. Ako nga, pinpunta ito. Ako ang answer na tao nga nangutang sa tindahan.
0: Aha. Tao nga nangutang sa tindahan. Kining tubag, mga palangga nga tao nga nangutang daghan, nag-giyod kaayo ang nitubag ani. Dili ragihapon ni siya insakto mga palangga, ha? Hello, maayong hapon!
4: Hello, maayong hapon. Ako di ay si Amerilyn Mirantes Cabahog, taga Lapinigan, Purokdo, San Francisco, Agusan del Sur. Ang akong tubag, self-reflection.
0: Mm-hmm. Sige, salamat kayo! Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili lang gihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon. Hello? Agoy. Pero mag naglalis pag yung taon sila mga palangga. Ay, matod pa sa isa nga tubagan na okay. Pero mag-gitubag naman na siya. Oh! Sa ako nagkikaingaw, kinahanglan yun mag-inabtik mo diha. Ang inyong mga mata diha nag yung taon sa inyong cellphone nga gipanggamit. Para inyo ang mabantayan kung natubag na ba o wala o niyag inyong mabantayan diha nga natubag na nako. Diretso na mugtingog, kumpleto ninyong pangalan, edad, address unya ang inyong tubag mga palangga ha. Hello, maayong hapon. Hello?
5: Hello, maayong hapon.
0: Mm, sige ma, padayon.
5: Ako si Conchita Ipanag, nag 62 anyos. Nagpuyo sa Palilan, Trukdo, Sinis, Misamis, Occidental. Tagaan ko sa Tigmo.
0: Mm.
5: Hangin na habagat.
0: Hangin. Hangin nga habagat, mga palangga, ang iyan tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele, rege hapon. And sakto ang maong nga tubag. Hello, maayong hapon. Napalong lang gihapon. Sayang kayo itong mga mutawag, mga palangga nga. Na matubag na. Dari mga palangga, naunsa naman tawang puning ako ang gi. Hawid-hawiran, dari nga mutingog, maghihapong nana sa ubos. Ano kahanin, no? Mura po ni usahay, bitaw ning ako ang nasa atubangan. Dari mura po, makaingon ta, mura po ni babae, pagperti, kalukuran ko taon. O, bisag ipang paubos na, ne? O, nag-iingon nga, pagsulay, guni karon ha? Hello, maayong hapon!
6: Hello, maayong hapon. Ako diyan si Iyasar Colonia, taga Sumalig, Tambuleg. 65 akong tubag, ang akong, 65 akong tubag, ang akong tubag. Adto kita mag-abot sa korte.
0: Mhm. Adto kita mag-abot sa korte ang iyan tubag. Iya ba pong taong gibalik mga palangga kay 65 daw ang iyan tubag. Edad to yang bot pasabot. Oy. Ang pinaka importante nga iya pong taong nga gibalik. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele lagi hapon in sakto. Alas 3:27 nagyaw sa dagna sa hapon. Murag dili na gyud siya muundang siguro mga palangga og tingog ba. Ano gyud kaha ni siya no? Dati na gyud siguro pangluod ani siguro kinahanglan na gyud siguro nako ni palitan ni og unsa kay ipalit na ko ani. Ah, para dili lang gyud mangluod. Ya diri na ta sa mga mensahe mga palangga standby sa to mga mutawag ha. Diri sa tas mga nag-text town para po town makaingon ni sila nga dili ta kanabitaw na ipabor-pabor ba atog yung tagaag pagtagad ang tanan ha. Ito maayong hapon ni mo mutubag ko si Montigmo. Ako di ay si Anita Lumantas, si Tinta akong edad, nagpuyo sa may Santa Cruz Tangkob City. Ang akong tubag anak tito kay tao na siya tito nga Libakira Hilabtunon sa iyang isigatawo. Grabe gani mga Libakira ron mga palangga no, nila pa mga Marites. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele lang gihapon insakto. Dito maayong hapon, ako di ay si Ronald Añasco. Taga Purok 3, Barangay 1, San Francisco, Agusan del Sur. 42 ang akong edad, ang akong tubag anak ito kay referee na siya sa basketball. Kumananin nga tubag mga palangga, dili gihapon ni siya maoha. Ito ako di ay si Almera Undog. 20 anyos, nagpuyo sa may Purok 2, Upper Hinaplanon, Cabaro, Iligan City. Ang akong tubag anak ito kay sapatos na siya. Kumananin nga tubag mga palangga ning sapatos ha. Ito, maayong hapon, si Robilin Paalisbo de ini. 56 ang akong edad, taga Purok Binos, Colasian, San Pablo, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag, anak tito, kay mga Sugilano na siya tito sa handumanan sa akong kagahapon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon, ako di ay si Hasil Jubiliar, taga Purok City, Maningalaw, Las Nieves, Agusan del Norte. Ako tubag, anak tito, kay puso na siya sa saging, humanani nga tubag. Tito, maayong hapon, usahay tito, kung makadungog ko sa mga tubag, sa mga manubagay, mawala po ang akong kakapoy kay magkakatawa mangko. Pero og makadungog pod ko sa akong tubag tito nga dili mao, murag makaluya po tito. Kaya mo luya-luya diha mga palangga nga makadungog sa inyo mga tubag nga dili mao ha. Kaning kamuti lang yun na ninyo. Kailayo rin 20 katuig mga palangga. Inyo haramag yung matubag ng atong tigmo. Perte, regyoneng sa iyo na mga palangga. Mayo pagpaminaw sa tanang mga trabahante. Katong taga-adlaw, bitaw nga doon ay trabaho. Bugat kayong trabaho. Ilabi na sa itong mga tatay, nanay, sa mga padre de pamilya. Magmintayin mo sa pag-inom sa Jazzy Vitamin C Plus Zinc. Kining Jazzy Capsule, mga palangga, makatabang kinikanato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Isang pag-unsa kabugat ang atong trabaho. Basta nagka-Jazzy Capsule ta, dili gyud nato bation ang tumang kakapoy. Gana atong lawas ilihok-lihok sa mga buluhaton. Makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw. Dili-dali mubigay ang atong lawas. Ingon ana kanindot mga palangga, basta nagka-Jazzy Capsule ta ha. Pagana sab kini sa kaon og tulog, ilabi na bitaw sa mga na problema taon panahon si kagabhion kay dugay makatulog. Magmintayin mo sa pag-inom sa Jazzy Capsule para nindot ang inyong pagtulog panahon sa kagabhion. Nindot ang inyong kabuntagon, dili mo sa puton. Dili labad inyong ulo, kondisyon ang inyong lawas ilihok-lihok. 13 anyos patas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jazzy Capsule. Alas 3:31. Maminaw sa tagpipila ka mga pahinomdom ha. Kung balik na ko mga palangga atong tiwason sa pagbasa kining inyong mga tubag sa atong tigmo nga nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus-a nimo siyang ipaglaban. Unsa man.
7: Okay. Ikasakit. Ay. Ah, kasakit.
8: Naunsa man ka, tay? Nga nakita naman ka sa sahog.
7: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod. Pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyod tao. Tagha nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
9: Ayaw pag-antos sa imong sakit, tay. Niyaw. Ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
8: Unsa man na?
9: Nong Laring Essential Oil.
8: Nong Laring Essential Oil?
9: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dayo ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
10: Pa! Pa!
11: Oh, anak, nagdali ko manggod.
10: Naakoy surprise ni mo, pa.
11: Oh, perfect! Nagdali argo ni mo nakuha ang akong gitudlo.
10: Siyempre, pa! Tungod sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids.
11: GrowMate Multivitamin Syrup?
10: Oo, pa. Maong dali na kay kumitaas. Gana pagyud kayo akong kaon. Sayo kay kumakatulog. Nindot kayong GrowMate, pa. Unya, may ana among teacher nga na bright na kong samot.
11: Pastilan, pagkanindutas sa GrowMate Multivitamin Syrup, anak. Oh, asama ka?
10: Moinom na ko, GrowMate, pa.
12: GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients.
13: Uy, Dong, hamis naman ka ayaw pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
14: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
13: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
14: Dili day uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. Huwag kabalo ba ka nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
13: Aw, bantugra, naputi ka ayaw ka. Dayon, unsa may nahitabos imong bugas-bugas, nawala sa blagi.
14: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads ug ubang pang hugaw sa naong.
13: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
15: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscoma usa nga tus duha ka tulo og pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscoma Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tinaw o klaro nga pananaw. Viscomac Eye Drops.
8: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
16: Tito Val, pagiloki ko ba?
0: Alas 3.35 na giyod sa tagda sa hapon. Karirig hapon sa tupag panag-uban, lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val. Atong tiwason sa paghatag o kining pagtagad ng inyong mga tubag, mga palangga sa atong tigmo, ha? Ito, maayong hapon. Ako day si Saima Casemra, taga Daligdigan, Purokdo, Salvador, Lanao del Norte, 30 akong edad. Ang akong tubag, anang imong tigmo, Tito, kay Gugma na siya, Tito. Mananing tubag mga palangga, basta gugma na gani atong isgutan, daghan na kayo ng tubag, ani, dilig hapon ni Mao. Ito, maayong hapon, ako di si RJ Catalado Hilardes, taga Malaybalay City, Bukidnon, edad na ko, 39.

0: ba ang iyang tubag? Tito, maayo nga hapon akong tubag, anak, kay Lamigas. Managihapon ni mga palangga, ha? Biyain, nataw ninyo ng mga tubag, mga palangga, nga gabalik-balik na lang. Ito, ako ni ay si Alona Cuevas. 57, ako edad, purok size, binitinan, balingasag, misamis, oriental. Akong tubag, anang imong. Atig mo, tito, kay... Hangin na siya tito nga naa sa sulod sa tiyan. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Jacqueline Wabinga di ini. 57 ako edad, taga Kauswagan, Lanao del Norte. Ako tubag sa imong tigmo tito kay Samad na siya tito nga gitahi sa usa ka doktor. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Mary Grace Kaiban di ini. Taga Lintugop, Aurora. 36 ang akong edad, ang akong tubag, anak tito, kay Maritas. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Lourdes Abatayo di ini. 36 ang akong edad, nagpuyos, may mulabis, zambu. Buangga del Sur. Akong tubag, anang imong tigmo tito kay nagihapon eh. Ito ako ni ay si Arien Alubog, 20 anyos, taga Kapitan Juan, Lantapan, Bukidnon. Akong tubag, anak tito kay akong kaugalingon. Managihapon ni nga tubag, mga palangga, ha? Ito, maayo nga hapon ni mo di, ha? Matagabi ito kay mag-ulan-ulan manderes among lugar. Kanunay gyud pod ko naghaplas sa nung lading essential oil. Mao gyud na ang among ginagamit dere sa balay. O, sa mga kanabitang panuhutunon mga palangga, no? Ito mga hilig diha magpamasage, magpahilot. Doon ay mga pamaul, pamuhipoy sa lawas, arthritis, rayuma. Nung lading essential oil mao'y gamitan ninyo sa paghaplas. Kanindutas sa pamati, mga palangga, hala nga, bugnaw magunisya. Manutsuhot yun sa atong kaunuran o kaugatan o niyadili punta maulaw mga haplas sa daghan tao. Ha, sa publikong lugar kay dili inisya baho ng haplas, haplas nga humot makawagtang sa panuhot. Gamit mo sa iyang partner ang Nong Lading Turmeric Balm o ang Nong Lading Relaxing Oil para sabni sa mga kabuhiunon ilabi na taon sa mga kinibaitaong babae nga nag-agi nagpanganak. Bikil ni gamay, kabuhion dayon, gato mga edad-edara na, ha, gato mga magbiyahe, nga malipong, maglabad ang ulo, kailagi dagaton. Ihid-hid lang gamay diha sa inihuang mga kuto-kuto sa inihuang ilong, ha? Sigurado gyud ko nga wag tang inihuang kabuhi, ma-relax ang inyong pamate. Balik na dres, mga tawag, mga palangga, ato tagag pagtagad. Hello, maayong hapon!
1: Mayong hapon, sir. Magtubag ko sa inyong tigmo. Ako di ay si Annabel Di Vicente. 48 years old. Ang akong ataga diri di ay ko sa Makapari, Damulog.
0: Mm.
1: Ang akong tubag, mata, pananaw sa mata.
0: Pananaw sa mata ang iyan tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele, gihapon. Ensakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon. Hello?
2: Hello?
0: Yes, ma'am, padayon.
2: Ako si Marian Vidal, 40 years old, taga Las Navas, Prosperidad, Agusan, Del Sur. Ang akong tubag.
0: Mm.
2: Saging
0: gipusuan. Usa tayo mong tubag?
2: Saging gipusuan.
0: Saging gipusuan. Bot pa sa bot, yan ang saging. Naman ay puso, gikuha ang saging. Ay, gikuha ang saging. Ang puso may gikuha, oy, dili ang saging, oy. Bot pa sa bot, kung saging may gikuha na tito, dili na na saging gimusuan. Ang puso nga gisagingan na na. Kanabita ang saging, unya, mamuso man na, unya, kuhaan ni mo nagpuso, saging nga gimusuan. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dele, gihapon, insakto! Alas 3:43, nagyaw sa dagda sa hapon! Kato mga wala pa nag-maintain sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule, mga palangga. Ayaw mo paglangay, pagdugay, sulayin ninyo niha tungod

0: kay dako kaayo kini katabang sa atong lawas. Gani daghan na kaayo ang natabangan mga palangga sa Power 10 Probio Capsule. 30 minuto sa dili patamukaon pag-aimnon ang Power 10. Unya walay angay kabalakan tungod kay dili kini siya maka-overdose, walay side effects ha. Ato sa paminawon si Doc L. Alang na sa dugang kasayuran, akabahin na sa atong epektibo kaayo nga kapsula, ang atong Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Mga ka-Power 10, may kapagpabinaw na usab ka natong tanan. Ang Dr. Al Palma na usab, alang ining mga pipilang ka mga talambagan alang sa itong agalawas, anong maampingan yun nato sa naturopathic practitioner. O siyempre, kung mag-isgot ng natural lang, na gusto mo yung pasulod sa imuhang lawas, mas maayog yun na mga ka-Power 10. Kaya ang natural nga mga properties nga kung imong gamiton, wala siya side effect mga ka-Power 10. Mas maayog yun mga ka-Power 10 nga magamping sa itong lawas, pinaagig yun sa pagdisiplina sa tuang kagalingon, kunya paggamit yun sa natural nga pamaagi ang Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Atuag yun nga isalig mga ka-Power 10 ang atuang lawas sa align kaayo sa atuang bahin ng ining mga buta nga binuhat sa atong labaw nga mga gahom, mga tanom. Unya ato po lang gibutang sa tuwag kasaligan nga Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Gamit gid mo ni ana mga Power 10 ang kapsulang kasaligan gud siya mga Power 10 tungod sa nagklasi-klasi nga mga sangkap na pulo kagamhanan nga mga sangkap. Gipino siya mga Power 10 unya gibutang sa tuwang kapsula. Alon dali ra siyang ma-absorb, unya dali ra ang iyang epekto mga ka-Power 10 sa atuang lawas. May rason nga diin, nga ito ang mga katauhan nga nagagamit sa Power 10 Pro Bio Capsule, dali ra gyud kaayo nila nga ma-observe, nga dunay epekto gyud ug maayo ang feedback mga ka-Power 10 sa ilahang lawas kung mugamit sila sa Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Kalo mga Power 10, atong isgutan ha, usas mga delikado kaayo nga mga balatian, kanang pagbabag sa mga kaugatan o kanang gitawag nga clog arteries, kanang doon na lang mubabag bito mga Power 10 sa itong agianan, sa itong dugo. Ang pagbabag sa mga ugat mga Power 10, nga medical nga tawag mo, kanang gitawag nga atherosclerosis mga Power 10, usa ka sakit diin ang plaque o kanang gitawag bito mga Power 10 nga lagkit kaayo nga substance. Mabuo na mga Power 10 sulod diha sa imong ugat or sa imong artery mga Power 10. Unya ka ng mga ugat mo na agianan mga Power 10 sa tuang dugo nga nagdala o gitawag nga oxygen. Gikan sa kasing-kasing padulong na sa lawas, kinahanglan ba yun ng oxygen sa tuang cells alon makaproduce og energy mga Power 10 ng tuang cellula. Unya makalihok ta. Kung doon ay problema nga ito ang ugat mga Power 10, mahimo nang ikumpala na ito ha sa usa ka kanal bitaw, nga anam-anam nga natipon ang mga hugaw, unya especially mga Power 10, mga sibo, nagtapok na mga Power 10 sa tubo. Sa paglabay nga panahon mga Power 10, kung sa may mahitabo niya na muklag na siya, mawapun na mga Power 10, doon ay gitawag nga ginama sa mga tambok, kolesterol, calcium po diya sa ito ang mga ugat, uguban pang mga substance mga Power 10 nga mukuyog sa ito ang dugo, mutapot na mga Power 10 dito sa tuang ugat. Unya kinihinungdan mga Power 10 sa pagkagahi kun hardening. Unya maminhod mga Power 10 kun mugamay ang tuang ugat. Unya muuli na ngadto sa lisod na kaayo ang pag-agi sa dugo. Hangtod mga Power 10 ang tuang siyempre ang tuang kasing-kasing, i-force niya mga Power 10 nga makadaloy yun ang dugo sa tuang ugat. Munang bumbahon yun maayo sa tuang kasing-kasing ang dugo, unya mutas ang pressure mga Power 10. Unya ang mahitabo niya ng atuang heart mode is mahago siya, diha magsugod ang heart failure, unya pagdako sa kasing-kasing, unya stroke mga Power 10, pagtaas sa tuang blood pressure. Mao yun ay atuang likayan mga Power 10 ha? Munang nagkinahanglan yun ta, ug usa ka kasaligan nga Power 10 Pro Bio Capsule. Unsa may bakuha des Power 10 Pro Bio Capsule? Actually mga Power 10, number 1 niya nga matabangan is kanang mga gitawag nga hugaw diha sa tuang nga dugo. Ang atong dugo mga Power 10, ang normal nga dugo nga limpyo, oxygen og vitamins, mineral, sustansya, mo gyud na ihatod sa tuang nga dugo mga Power 10 ngadto sa tuang nga mga selula. Aron mapuslan sa atong cells unya makalihok ta. Apan problema kun duna nay gitawag nga impurities or hugaw sa tuang dugo, mukuyog na ang sobra nga sugar, mukuyog na ang sobra mga Power 10 nga cholesterol, mukuyog na mga Power 10 ang mga heavy toxic metal, ug uban pa nga mga toxins gagikan sa tuang tinai, mukos na siya og bugat ang tuang dugo, lapot siya, Unya ang uban mabilin pa diyan sa tuang mga ugat, unya maglisod nag-agi, lapot pa ang dugo. Unya ang atua pag yun nga mga ugat isikip na kaayo, kay dunay nagbabag na, usami mahitabo magka-power 10. Ang atua nga lawas, depiktado, kay dunay na stroke, dunay na cardiac arrest, atake sa kasing-kasing magka-power 10. Unya pagkamatay sa atua nga mga selula. Mauna, maggamit yun ta sa gitawag nga mupalimpyo sa tuang nga dugo. Di nyo nakabahaya ng Power 10 Probio Capsule, ha? And of course, baga kay nag-anti-inflammatory properties. Kaya mga paghubag, diha sa inyuhang nga gitawag nga ugat, pag buo sa gitawag nga makapasikip sa tuang nga mga ugat, iyahan ang anam-anam mo ukuha magka-Power 10, kaya doon naman ang gitawag nga inflammatory properties diha sa tuang nga lawas, nga posibleng maunay makatapok sa kolesterol o niya pinaagi sa anti-inflammatory nga Power 10 Probio Capsule tungod sa turmeric nga naaniini usab, buguban pa nga mga green powder nga nagisagol diha. Muna nga nipson ang dugo, limpyuhan ang dugo, o niya katong mga inflammation is ma-prevent or malikayan nato kay mugamit mata sa kasaligan nga Power 10 Probio Capsule. O niya ato pong likayan ang mga nagunang mga hinungdan nga makapadali sa pagbabag sa ugat. Sama sa gitawag nga taas nga kolesterol, labi na paggamit magka-Power 10 sa mga oily, ginisa, balik-balik nga mga oil, pagkaon og dunay mga kalgado mga margarine, mga bad fats magka-Power 10. Unya panigarilyo, sobrang sugar, kulang sa exercise magka-Power 10. Mauna nga magamit yung tag-Power 10 Probio Capsule kasaligan na yun kayo na. Napamatud-an na sa kanaghanan og daghan kaayo number 1 sa Clay's Angel Herbal Food Supplement. Dili na niya nagkakusog ha kung walay epekto ni sa tuang lawas. Meaning nga ng kusog kaayo, tungod na kay nindot kaayo ang response o nindot kay benepisyo sa Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Wala yun, mimbaba yun ang demand yun sa tuang Power 10 Probio Capsule. Kanunay nang gipangita, nagkadugang ang naggamit ni Ana. Unya daghan na kaayo ang natabangan sa Power 10 Probio Capsule. Wala kita yung olas pa alang sa pagpanayong sonahan. Dr. Al Palma mag-iingon ka ninyo, lawas may labang bahandil sa tanan. At ugabigan bilagi sa paggamit sa kasaligan kapsulang Power 10 Probio Capsule Food Supplement.
2: Lingaw-lingaw sa kapunon. Kauban si Tito Val.
3: Tito Val, lingaw ako, B.
0: Alas 3:51 na gyud sa dagda sa hapon. Power 10 Probio Capsule mga balangga ang atong mintinon ha. Dako kayo kinig katabang sa atong lawas mga balangga. Siyempre ayaw sab ninyo kalimti ang atong kining pinakalami nga kape. Ang atong kining collegial coffee mix with malunggay and chia seeds. Ito maayong hapon tubag ko sa imong tigmo. Ako tubag anang imong tigmo tito kay gugma na siya, kining gugma mga palangga, daghan na yung kaini ha. Nagbalik-balik na lang yun nga tubag mga palangga, dili gihapon ni siya mao. Ito maayong hapon. Ako di ay si Winston Ramos, taga Talisayan, Misamis Oriental. Ang akong tubag anak tito kay Koto. Managihapon nga tubag mga palangga ning Koto. Ito mayong hapon si Mostiola Gamulo di ini. 68 akong edad, nagpuyo sa may Talagitagom, Misamis Oriental. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay impeachment na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Ako di ay tito si Josephine Bulahan. Nagpuyo sa may Porok Dumalian, Lourdes, Pagadian City. Oy! Ayong pagpaminaw sa atong mga pinalangga diha sa may Porok Dumalian. Medyo bakilid na ba ni diha mga palangga? Diha sa may Dumalian, Lourdes. Akong tubag sa imong tigmo tito kay tao nga nagprito. Tao nga nagprito mga palangga ang iyan tubag. Atong pangutan-on si Mr. Computer kung insakto ba ni iyan tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. si Joel Malimbag Montecanas dini. 47 ako edad, nagpuyo sa may Purok Casais, Malalag, Davao del Sur. Akong tubag sa imong tigmo tito kay magtiayon na siya. Ang tubag nga magtiayon, mga balangga, daghan na kay nintubag ani dili gihapon mao. Ito maayong hapon. Ako di ay si Bibian Manlibiana. Baitiuna akong edad, Prokdos, Hawilian, Esperanza, Agosan del Sur. Akong tubag, anak tito, kay estatwa na siya. Managihapon ni nga tubag, mga palangga, dili gihapon ni siya mao. Saon mangyod, mga palangga, nga sa kadaghan ninyong tubag, halos nga tubag ninyo, kininga balik-balik na lang man. Daghan na kaayo ang nagbalik-balik nga tubag. O nga, paningkamuti ninyo mga palangga nga dili na mahimong magbalik-balik ang inyong mga tubag, ha? Okay, ang nahitabo, nagbalik-balik na lang yun, ha? Wala gihapoy nakatubag mga palangga sa atong tigmo karong hapon, ha? Ayaw mo kalimot sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Atong epektibo kaayo nga kapsula, Power 10 Probio Capsule, nga manusab ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ang atong pinakalami nga kape, Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Jassy Vitamin C Plus, Azaic Gromit Multivitamin Serum for Kids. Ang atong kining Nong Lading Essential Oil, Nong Lading Turmeric Balm, Nong Lading Relaxing Oil. Nga manusab mga palangga, ang atong Clay Gel Papaya Soap, ang iyang partner Clay Gel Brightening Lotion. Pinakahumot ka perfume, Kare Perfume. Og siyempre ang atong Biscomac Eye Drops alang sa tinaw o klarong pananaw. Wala na kong igong oras mga palangga para mo padayon pasaunahan. Kini ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong tito Val Magingon. Higugmaa ang inyohang amahan o ginahan. Aron kamo mabulahan og magkaangkon og taas nga kinabuhi diri sa kalibutan. Nagasalamat sa inyong pagpaminaw og maayong hapon.
4: Ang lawas bililhon maong angayang ampingan. Matud pa, health is wealth. Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Karon magadalit ka ninyo nining 5 minutos nga tulumanon nga maghatag og impormasyon, tambag og mga giya alang sa mas maayong panglawas. Kape sa maayong kahimsog. Tulumanong kakuha og impormasyon. Pinaluyuhan kini sa kaping ikahugupan sa tanan, ang Clay Gel Coffee Mix. Kape sa maayong kahimsog. Ug karon, ato nang sugdan ang atong tulumanon. Kape sa mas maayong kahimsog.
5: Hello mga kakape, usa ka maayong adlaw kaninyo ug welcome again sa ato ang 5-minute nga programa. Atud kini kanato sa maayong kabubuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo ug tigapod-apod sa ato ang nindutan, lamian ug usab makatabang nga kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Sa mga kaigsoonan nato diha nakaron nga mahiligon sa pagkape timani kanunay nga adunay pagtabang kini nga klase nga kape sa ato ang kalawasan, gumikan kay ang kunini ang mga sangkap nga napamatud-an nga maayo ang pagkakumbi para sa mga paghatag ka nato sa satisfaction sa kape, gumikan kay lami na kinikaayo, and of course, matilawan pa nimo ang kahimsog, gumikan kung kanunay ng kanagakape na ini, mabati nimo ang maayong panglawas, no? Mas healthier, mas energetic, mas nindot ang imuhang paminsar, mas nindot ang imuhang pamati. Ang Clay Gel Coffee Mix, mapalit na karon sa mga butika, pagkita lamang ang tinuod nga makatabang sa atong lawas, nga doon na insaktong timplada, lamian na, insakto pa sa katamis ang ato ang Clay Gel Coffee Mix. Sa mga kaigsoonan nato diha karon nga adunay mga problema sila mga panglawas ni mani kanunay, nga adunay pagtabang ang ato ang ginatawag nga Clay Gel Coffee Mix, labi na sa kato mga kaigsoonan nato nga adunay taas nga kolesterol sa lawas. Ang atong lawas mga igala kaigsoon nag-consist man kini og duha ka mga klase sa mga kolesterol. Una niini kani ginatawag natong LDL kon low density lipoprotein. O kini ang ginatawag nga bad cholesterol. O kini maghatag ka nato og problema sa atong kalawasan gubikan kay pinaagi niini kita og high blood pressure. O baka pag-angko na to og problema sa ato ang ginlihokon kada adlaw. Ang ato apon nga ikaduha nga ginatawag natong cholesterol kani ginatawag natong HDL kon high density lipoprotein. Mao kini sab ang ato ang klase sa cholesterol nga makatabang sa atong kalawasan gumikan kay ginahimo niyang enerhiya nga gina-burn niya isip fuel para mamahimo kitang himsog ug usab adunay maayo nga panglawas. O kabala ba kay galang igsuon nagtaas na karon ang mga kaigsuon nato nga biktima sa high cholesterol nga diin makahatag na inon kini og delikado kanato. para ka sa itong mga kaigsunan diyan nga dunay taas nga kolesterol, timani kanun ay likayi ang mga saturated fats, kanang mga pagkaon nga gikan sa red meat, kanang mga ginatawag na itong mga tropical oils, kanang mapalit nato sa mga groceries, no, kanang mga oil, mga edible oil nga ginagamit nato, ilabi na kung mga tropical oils or like coconut oil or mga palm oil, taas ka na og amount sa ginatawag nga saturated fat or fats nga makatabang sa pagpalambo hinuon sa bad cholesterol sa itong lawas. Likayi po ang mga fried o mga proseso ng mga pagkaon. Ilabi na ka ng mga naasa fast food kay delikado sa nga pinaagi ni anak mo, taas gyapon ang cholesterol nato sa itong lawas. And of course, kiniginatawag na itong mga baked goods, no, mga sweets like cookies, cakes, pastries, and donuts. Nga usually mga igalay iso, nag-aangkon ka na siya o extra and added sugar nga makahatag yapon ka na o problema sa itong mayong panglawas. Kanunaya lang mga igalag igsuon sa pagkaon sa mga whole grains, fruits and vegetables, mga beans o mga legumes, and of course mga healthy fats, no, tama sa olive oil, avocado, nuts o guban pa. Ugusab pangita o kanang mga fish nga taas sa omega-3. And of course, alang po sa pagtabang sa atong mas maayong kalawasan, aduna po'y kay kape nga makatabang ang clay gel coffee mix. Gumikan kay angkunini ang mga sangkap, herbal, prutas o mga vitamins and minerals nga makatabang kanimo. Unang batasan na pag-inom kini, halos kada adlaw, mahimong pang 3 times every day, no? Gumikan kay wakman sa dikani siya'y overdose o side effects. Ang tuyo o tumong nini, pagtabang lamang sa mas mayo ni mong kahimso. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds.
4: Inyo nabati ang atong tulumanon. Kape sa mas maayong kahimsog. Hatod ka nato sa maayong kabubuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo og tigapunapun sa Clay Gel Coffee Mix. Ang kaping gikahugupan sa tanan, gumikan kay puno sa bitamina, minerales, ug mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Kape sa mas maayong kahimsog. At ang ilang gihapon kini sa sunod ng higayon sa samang takna og samang istasyon. Hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Kape sa mas maayong kahimsog.
6: Paibalo sa tanan, usa kini kabinairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
7: Ang musunod nga sibya usa kabinairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala o baruganan niining sibyahanan.

0: oras, alas 4:01 na sa hapon. Ang eksonan gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapugngan ug ang baruganan nga dili pud matayo. Ayong hapon tibuok nasod. Usa ka oras na ang tulumanon nga magtuki kini sa labing init, labing dako ug labing mabulukon nga isyu sa atong katilingban karon. Kini ang public opinion and point of view. Welcome sa atong pagpanag-uban karong adlaw. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing labas nga balita. Mga impormasyon tingog sa katawhan ug panglantaw. Na dunay dakong kalambigita sa nag-unang isyu sa katawhan. Sa ngalan sa serbisyo publiko, kini inyong anchorman George Leones Cahigas Jr. makig-uban kaninyo sulod sa usa ka oras. Nga punog diskusyon ug katinawan. Uban ka na to ang technical side, Sir Kevin William, 5G ng IT personnel. Og ang tibuok si Biyahan sa 96.1, Infinite og 90.9 Light FM. Kita mapasigarbuhon nga miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Apan sa dili pagkita mo padayon mga eksonan o sa kinika mahinungdanong pahibalo. Kini nga programa ang public opinion and point of view. Gihimo ni aron nga maghatag kaninyo og impormasyon ug personal nga pagtuki. Ang mga opinion ug punto nga malitok dinhi mga eksonan, iya ramang kini sa inyong anchorman ug walay labot gyud ang mismong management nining maong sibyahan. Sa bisan pag unsa nga baruganan, mao na nga kami nagdasig lamang sa tanan. Sa gingon na tong magpabilin usab nga critical og mabinantayon sa mga sa proseso, sa pagproseso sa maong impormasyon kay sonan. Ada nga madunggan lamang kita alas 4 ko tubala 5 ang takna sa hapon gikan sa Lunes hantod sa adlawng Biyernes. Una nga mayong hapon, tibuok yod nasod, tibuok yod rehiyon, tibuok probinsya, siyudad o lungsod o barangay, mayong hapon. O tibuok po nga mga public vendors, mga drivers, mga trabahanti, mga negosyante, mga estudyante, mayong hapon. Inga masa, bato ang mga avid listeners, mga ka-exona na kanunay ni Subaybay sa itong programa. Mayong hapon yung tanan. Og niya na ang programa matag adlaw Lunes hantod sa adlawng Biyernes. Ang atong tulumanon o programang public opinion and point of view. Ang tingog sa katauhan o panglantaw. Ana mga eksonan, mayong hapon adlaw karon nga Miyerkules. Pizza 15 man yata karon na o 14. Bas pati ang pizza ni nang tagabalos pizza ba ining kasamtangan nga tuig 20 size Agosto 12 kay 11 gapon 12 karon ana ang atoa karon nga adlaw Miyerkules o gumusta man atoa karon nga dagan sa panginabuyan diri atoa nga syudad atong rehiyon, asa taman ning madungog atong programa, magkaisunan, kumusta? Sukat-sukat manggod, kulang tagpangumusta manggod sa tuwang programa sa kahanginan. Tungod kay niniang usahay, kanilang katiguangon na siguro. Unang, ato na nang ipanubay kagahapong adlaw, ang ato karon nga mga gihisgutan, nga mga balitag impormasyon. Nga dunay dakong kalambigitan ng krisa tua karon na isip lungsuranon, isip katawhang Pilipino na ito na natuki karon. O kagahapong adlaw doon na tayo na interview nga dugay na kuno siyang kinabuhi hantod ko nung natiguang nalang siya nga kananaapang kahimtang silang inoon, wala mo na sila kayo tanto naglisod. So nga so lang, doon naghapon, karong pag niyag ipamati, tungkol kay bago lang po may nagkuhan, nagkaila-ila po gamay. Regarding aning ang ihang mulo, inoon, kabahin man sa itong programang public opinion and point of view mag-aisonan. Ang ilahang mga opinion o mga panglantaw ato lang gidala sa kanginan, aron lamang kini na matagan kini o kananaang katinawan sa tuwang nasod Pilipinas. Sabi na karoon nga namunuan ang mismo giyon nga nagdala o kingunato nga nagahimo o ganang mga transaksyon sa kumpanya na diin na nakatabang po sa atong lungsuranon na kabahin gihapon ni Mekaisonan. O niya to karoon nga pagatanawon ang unsaman karoon ang kuhan, posible ang ato ang sigutan karoon nga impeachment trial o masin na itong may sigutan Mekaisonan niya ato lang karoon nga atagan o gamay nga pagtagad ang usa sa mga kanang naang lungsuranon katauhan karon mahitungod karon sa iyang karon nga kanaron nga iyang karon nga mga panglantaw ba mga pangunahuna niya nga natiguang naman daw siya antod gihapon karon nag-graduate naman niya mga anak o kulhiyo. Pero hantod karon dibati gyapon niya karon ang nun nato nga kananaang kalisod. Wala ko siyang gihatagan o pagpanubay kung unsa man niya karon nga gibati nga unta daw nga mahitabo nga kananaang unsa ni kananaang dili unta angay daw kuno ni angay adili daw kuno angay unta ni nga ipahibalo pero ngalan nga katawhang Pilipino ug may dakong kalimbigitan sa ato nga nasud Pilipinas labi na ang lugar sa rehiyon o di ba lugar karon sa probinsya o lokal nga katilingban molgi nga sama sa giingon. Apan ako sa iyang istoryahan nga ato banggod nga programang public opinion, national issues lang, national level. Pero usag yapon ni siya nga dako gyapon ni siyang bahin nga angay pod nga masayran sa katawhang Pilipino. Anong pod nga kananaang mahayagan ba kung unsa iyang bitaw nga gibati? Natural magina nga dunay gibati sa katawhan. Diba? Na manaiging una ito nga gibati nga kanang kahiubos sa nasod na ito. Ano ba? Ang iya manggunggipuntos nga angay ko ng masayran sa katawhang Pilipino, makaisunan. Nangutan na siya, kabahin niya po sa itong programang public opinion o ang point of view. Nangutan na lang siya ngano ko nung ang bill ko sa kuryente, hantod daw karon dili gidaw masabtan nano kuno nga daghan kuno nga mga laray kanang gutay sa billing antod gyapon karon natiguwang na daw siya gikan sa iyang ginikanan wala daw gyapon do niya nasabtan. So, ngano kuno daghan man kuno og deduction ang maong bill o billing sa maong kuryente. Tungod kay namatikdan man gud nga nagsakan na karon ang kuryente matod pa. So, mao na karon atoa karon hatagan kuno og gamay nga kanang pagtagad makaigsoonan na siguro tako kayo ni siya og kanang lugar dako pagayo ni siya og kananaang oras minutos atong tulumanon kining usa lamang ka segment usa lamang ka issues nga angay po natong masayran nga mahibaw pod ang katawhang Pilipino sa giingon sa usa ka katawhan lungsuranong kabos Ngano ko nung kananaang dili ko nung masabtan ang billing sa kuryente. Siguro, kayong uban, dili mangutan na. Pero, angay ginanato gihapon, ang hatagan gihapon o pagtagad makaigsunan. Ang bill manggod, ato lang hatagan nga gibugaton ha. Kumusta ninyo diha? Tadan? Ang ato lang na kinitibukan lang isyo, mamatang hisgot o individual, mamatang nag-mensyon o kunsa at si ano, ang ato ani, ang ato ang responsibilidad isip konsumenter o konsumante. Ano bang tigabayad sa kuryente? O naman niya ito ang tahas o obligasyon ngadto sa mga naglalay mga kumpanya, kung diin manggaling kang kumpanya, responsable gina ito mabayad kung pila man galing nakabutang sa itong biling magkaisonan. Pero kaso lang, subo paminaw sa dunduhan, kasing-kasing sa lungsunan ng kabos, antod gyapon karon, nagpabiling gyapon ni siya nga wala gyapon sa ikasayuran, mara gyapon naglibog, lisod, unsaon pagpasabot nga ito siyang isig katao, kining biling o suga sa kuryente. Aron, ato akin ang hinanayon paghagpat magkaisunan. Kini magong biling, alang sa katong naghatag na toog kakananaang mga pangutana na unta ko no, mapasibaw si kanginan. Usama gini siya, responsibilidad magyut po no, na kananang kahimtang. May kalambigitan magitana, bisag kinsa pa diha. Bisag gani ang dagong kumpanya na, mohalangan man. Gani kumpanya, bato kumpanya, halang po. Gani bisag asa ka, bisag residente, halang niya po, eh nagdako na magkuryente. Ato na sa rong panubayon, ang biling mangod sa kuryente, bugat gituod. Og labihan kalibog sabton tungod kay dili lang ang mismo yung kuryente ang imong gigamit. Ang imong gibayran, atong gibayran, o atong inyong gibayran. Kondili appeal gyud ang tibuok proseso sa pagdala niini sa imong balay o mga buhis sa gobyerno. At least nakita nimong introduction kay Jonan. Ani atong hatagan kini og pagpalalom, kining billing basuga. Atong magini siyang listen mo po kayo, gadi na ito'y pasibaw sa kanginan, ang mulo sa katawan, nagidala na ito sa itong programang Public Opinion and Point of View in General. Hindi lang sa ito ang lugar, kundi asa mo abot kining mato ang atingong sa sibiyahanan regarding anini ang dakong kalimbigitan nining kuryente. Kini manggod, una, gibahin-bahin magyud ni. Gibahin-bahin ang mga bayranan yun nga gitawag na unbundling. Gitawag na unbundling. Tawag ana. Ana, gimando karon sa balaod magkaigsoonan. Klaruhon nato ni. Nagikinanglan yun, detalyado yun, unta. Ha? Gimando gina sa balaod. Gitawag ito nga ipiralo. Nagkinanglan yun, idetalye sa mga kumpanya sa kuryente. Kung asa paingon ang mismong kwarta nga gilakit ni ini. Halige na, nagatukod lang tuod o kuhan. Ambot lang, wata kabalo. Una, kumutanaw kasi yung billing, kung doon na kay billing diha. Tanawar ko ng billing, di ba, naadiha. Gamay ramani, pero sa tuo ko, iligin na to mahuman karong adlawa, antod sa Birnes, kung kinimang galing isgutan ning bahin sa billing sa kuryente sa itong nasod Pilipinas. Na ako, magsugod kong tuki, tuki on ginato ni ba? Karon tanaw na ito ni, kaya dako magkalambigitan ang katawang Pilipino, dako manis naghatag kini siya o dugang implisyon sa itong kalisod sa nasod sa Pilipinas. Mauna nga nakita ninyong billing niya, nga doon ay general charges. Doon na niya kitawag na itong transmission charges. Diba, tanawan yung billing. Diba, doon ay general o generation charge. Doon ay transmission charge. Doon ay distribution charge. O niya, doon na pag yung system loss. Karon, ato ka lang i-specific, i-specify yun na mga egzonan. Ang inyong billing niya, nakita niyo nga doon ay generation charge. diha sa Generation Charles magkaisunan, itagya po yung mubayad na bayad na sa planta. Itawag na sa Generation Charles, bayad na sa planta nga naghimo sa kuryente. Kini ang pinakadako kayo magkaisunan. Kunay bayad na to sa planta nga naghimo sa kuryente. Kini ang pinakadako. Ikaduha, kining itawag na to nga transmission charge. Bayad gyapon nato ni nga mao'y kini nagdala og kuryente gikan sa planta paingon sa inyong probinsya pinaagi sa dagkong mga tore. Sunod, ikatulo, kining itawag na to nga distribution charge. Kining distribution charge may kaigsonan alang sa inyong kasayuran, bayad nato ni sa lokal nga kumpanya. Pananglitan unsang klaseng kumpanya nga mao'y gisubayan sa kuryente nga nagdala kini kuryente gikan kana sa substation paingon kana sa atong panimalay. Kanang gigamit nato nga kuryente mo na gitawag nato na siya nga distribution charge. Karon lain pa gitawag kana nila og system loss. Unsa man ang system loss magkaigsoonan? Kana bayad na sa kuryente nga nawala, ha? System loss, kita gyapon nagbayad ana magkaigsoonan kanang system loss tanawas inyong billing. Diba na nakabutang diyang system loss. Bayad na sa kuryente nga nawala sa o nausik na tungod kana sa technical nga problema sa mga wire, tungod kana sa mga kawat sa kuryente. Manang ikasubo gyud. Gipasa kini sa mga konsumante. Kanang mga jumper ba? Kanang bayad sa kuryente nga nawala ba nausik sa kumpanya, kita ang nagbayad ana. Gitawag na siya system loss. Karon tungod kay naa man na siya, nag-ungong na yun ang patong-patong nga added, gitawag nga value added tax. 19 minutos na kalabay, mubalik ang public opinion o ang point of view, human lamang nini.
1: Nagsigi ka bobo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsot na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo ang matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herb Suturcutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pa-premyo sa EXL!
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Introducing K's Fragrances, paraniis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
6: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
7: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
6: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
7: Cutis Mestiza lang yan.
6: Cutis Mestiza?
7: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
8: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
9: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sulayi ang 12-in-1 na kape na yaman sa antioxidants og superfood. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ginawa sa purple corn, mangosteen extract, guyabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee og stevia. Sugdi na ang healthy lifestyle kauban ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 sa inyong mga suking tindahan o butika dool sa inyong lugar.
10: Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.? O di ka ha, Mrs., kulang ang imong performance kay Mister.
11: Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule.
12: TerraMax Herbal Capsule.
11: Ang pinakakusgan o pinaka-epektibong adult supplement capsule for men and women. Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sa goal nga, maca root, horny goat weed, cinnamon, ginseng, tongkat ali, ginger, ginkgo biloba, o saw palmetto. Kung asa da kong tabang, aron ayuhon ang may erectile dysfunction o prostate cancer.
12: TerraMax Herbal Capsule.
13: TerraMax Herbal Capsule.
11: Diri na ta sa orihinal. Kun asa, siguradong Terra to the max. Mapalit sa mga butika.
0: Okay, 25 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigzonan. Balik ta sa tong ikaduhang hugna sa tong programang Public Opinion and Point of View mga kaigzonan. O gani, ato na nang ipanubay karon at least masayod ta. Wa maningon nga ni supak ta kun dili ta ko gitag kalimbigita na ni nga mangutana tungod kay san masartoy kay ngon katawhan ta nga nagamit pud og konsumo sa kuryente. Kaso lang masakitan og madak-an lang tungod kana sa dako kayo og dili masabtan ang billing hantod gapon karon gani ang testimony sa kung na interview ko gahapon nga naniguwang na madako no yang ginikanan hantod siya gani. Tiguwang naman daw siya basi yung mga anak pero hantod japon karon wag ipon sa kasabot nining nalisdan nga billing. Una ato kining hinahinayan pagpasabot siguro kinini kung ato ning tima hisugutan di gini mahuman na tugtulok adlaw kay sonan pero hatagan na itong gibug ato ni at least mamani siya ang demand sa katawhang Pilipino. Pero mato pa sa tugi kayo nga gibahin-bahin ang mga bayranan ang gitawag na sa unbundling mga kaisonan. Mauna nga gimando lagi karon sa ipiralo na kinahanglan ko i-detalye sa mga kumpanya sa kuryente kung asa paingon ang mismong kwarta kini ang naglakip sa giingon natong generation charge, transmission charge, distribution charge, o kanang system loss. Ato naman ang gihinahinayag kaganina nga kining generation charge kita gyapon nagbayad. Tanawa inyong billing, di ba na generation charge dia? Bayad na sa planta nga naghimo sa kuryente. Kini ang pinakadako. Sunod ang transmission charge, bayad kini nga maoy nagdala og kuryente gikan sa planta paingon sa inyong probinsya, paingon kana sa ingon natong syudad, lungsod, pinagi sa dagkong mga tore. Anya, sunod kining distribution charge. Kinibayad nato ni sa lokal na kumpanya, pananglitan kung unsang klaseng kumpanya ang nagdalag kuryente. Nga nagdalag kini kuryente ha, gikan kana sa substation, paingon na sa tuang panimalay. Mao na gina atoa karon nga kwenta ang distribution charge. Unta ko na namatikdan. Sunod, kiningingo na itong system loss. Bayad ni sa kurente nga nawala, nausik, tungod ka na sa technical nga problema sa mga wire o tungod ba ka sa kawat ma na jumperan ang kurente. No? Ikasubog yun nga kita ang nagbayad. O di, nakitaan na wami, o nikasuko na kay nakitaan man. Dugang pa ni Ana magaisuna sa itong billing kung imong tanaw ng billing diha. Samtang nga naghisgot na sa ito nga public opinion o point of view, nawain yung billing na, pangitaan daan o bago, aron mamonitor po nimo ang atong gisulti. Karon, ikanoa ang ang value-added tax kung ba't mag-usap na ang pinakabukat nga rason nga nung adako ang bill. Gani, naghisgot kaya itong pipila ka bulan nga excise tax nga appeal unta ana nga mawala na o hinoon ma-reduce o gamay pila ka porsyento. Karon ato ng tanahon panubayon ta na magaisunan ang gitawan to nga value-added tax kuryente. Ang value-added tax mo na usa ka pinakabugat lagi nga rason nga nung adako ang bill. Una, dili lang kausa ginakompute ang BAT. Dili lang kausa ginakompute ang valid at value added tax makaisunan. Adunay value added tax nga generation BAT, transmission BAT, og distribution BAT. Natong hinganlan kaganina na adan na sa value added tax na nakarga diha makaigsunan. O gani, okay lang siguro distribution charges lang kanang ang kanang nagamit atong kuryente. O dili appeal man diay na sa atong pagbayad sa transmission o generation BAT. Kini tungod kay ang matag proseso manggod sa paghimo o pagpadala og kuryente na ay buhis. Nga gipahamtang ka na sa gobyerno. Ug ang tanan niini gipasa ka na sa katapusan nga konsumante. Ikaw gyud mismo. So at least hinahina na nato ni kaabli ang atong damdamin. Mauna ang ikatulo, ato ni panubayon kanang giingon natong universal charges of subsidy. Kini yung madugang kusing apan kon tinghuaon yun, tingubon yun, tapukon yun, madako yun kayo ang bill sa kuryente. Kaya nga naman, tanawan yung billing niya, di ba na gitang universal charge. Igamit ni alang kini sa proyekto sa kinatibukan, pagkakuryente sa mga layong dapit, itawag ka na og missionary electrification o uban pa, kita gyapoy nagbayad, itawag ka nag universal charge. Dugang pa, doon ay gitawag na lifeline subsidy. Kining lifeline subsidy magkaisunan, ang mga konsumanti ani, kita nga nagbayad kurente, nga dako o gamit, nga ginasubsuban o ginakuhaan o gamay nga kantidad aron idiskwento kini sa mga kabos nga pamilya nga may gamay ra kaayog konsumo. Tungod nining maong komplikado kayo nga sistema kaisunan, imbis nga usalang kapresyo ang atong makita, mapuno nas nagkalain-lain mga linya sa kalkulasyon ang imong bill. Butang ka na nga makapalipog yun, makapabugat yun bulsa sa katawang kabos. May lagdato ta kay okay ram billing dab sa pila pero nun. Aron matabangan yun na to ni unsa man yun ang ngalan, madin na lang ta maghisgot kay ato ay general man. Ato ni tanaw ni panubayon, ang presyo kares kuryente, misaka na ngadto sa murag 30 naman siguro pisos. Murag 30 na. Ah, murag 30 na ang kada kilowatt hour na mga isonan. Alang kini sa billing karon nga unsa ba July ro, July August ya, August naman ron. Kini usa kini ka pinakataas karon nga record sa milabay nga mga bulan hinungdan nga labihan gyud kabugat sa bulsa sa katawhan. Aron masabtan po nato ni ngano nga dako kayo ang deduction o kanang value added tax sa maong kumpanya sa mga bill. Ato na yung panubayon. Ano yung mga rason nga nung sa maong pagsaka kung giunsa yun pagbahin ang mismong bayranan. Ang naguna maghinungdan ani sa pagsaka sa presyo, maugyod ang gitawag itong generation charge. Tungod ka na sa pagsaka sa presyos kuryente, ang gitawag ka ng wholesale electricity spot market. Gumikan ka na sa mga outage o ka ng pagkapalong sa pipila ka mga planta, ano lagi unta dili kaayo mabugatan ang mga tao, nag-implementar o deferment o pag-installment sa uban nga generation charges sulod sa 5 ka bulan. Kay kun wala kini, gihimo posibleng nilapas na 14 ka pesos ang kilowatt hour ang bayranan. Kay gani kay 13 pa lang. O na karon, atong panubayon, unsaon man pagbasa ang bill component ani magaisonan. Isa kita gani karon magliso pagyapon tagbasa kay nagabutang sa bilim ng puro sa maguna diha presyo wala may detalye. O ganina ang ato kining hatagan og gibugaton ang pagdetalye ani dili tanan bayad sa bill moadto gyud sa maong kumpanya, gibahin kini sa upat ka mga dagkong grupo. At least nakabalot nga dunay mga dagkong grupo di ay gigibahin-bahin sa inyong billing. Atong una kaganina, atong mantong gitanaw, pindu na yung specification. Di pa ginato ni Mahuman doong adlawa hasta ni Ugma. Posibleng, wala naman tayong impeachment trial o mga adlawa. At ang gipon ni Panubayo, at least, nakabalo ang lungsuranon, dili lang sa atong lugar, kundi na tibok rehiyon. Ano yung magod ang tibuok nga bill? Atong istorya ganina, ang generation and transmission charge. Pinakadako gining mapuntag yod sa planta. Kanana ang generation and transmission charge, mga kaisonan. Ikaduha, ito nang istorya, gabalik-balik na ito, ganda na kayo, pero kikinhanglan lagi. Ang distribution charge, maurat kiniunta ang mapunta-unta sa maong kumpanya. Kanang distribution charge. Sunod, dunay ikatulo na government taxes. na diha ang buhis nga mapuntas gobyerno. Itawag ka na siya value added tax. Kasi magbayad katanghang kapatid.

0: Kung maplasin ni ma'am, maghato na ko ang tanan ako mga amigo na ilabi pa ang mga mag-uuma sa paggamit sa paghaplas sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron maayo sa bang ilang panakit-sakit sa ilang kalawasan, pagpamanhot o pagpamuypoy. Sama na ko. Sige na, arin ako!
1: Ay, kadiyot, manak ko, kadiyot lang! Inuuna ini-o!
0: Kung sama ni asawa ko!
1: Maone, isabay ni Paragis Bilabila Herbal Coffee aron energy permanente kaysa Paragis Bilabila
0: dili na ko mag-agwanta pa.

0: Ang pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsot na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
1: Don, schedule biya nato karon dong.
2: Kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
1: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max Capsule with a macaroid, so palmito, horny goat wheat, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, guyabano extract, og cinnamon. Kung asa muhatag og saktong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max Capsule. Isara ka kapsula 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sa sigurado nga Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
2: Day, schedule ba ito karon day?
1: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
2: Tira mo lang.
3: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

DJ Darcy on the mix. Activate. DJ.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala, adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904, o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so
6: wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapaabtik ug makapabright pa. Makatabang pa kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, atuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
3: Uy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were
7: high and we were so introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
8: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
7: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
9: Power 10 Pro Bio Capsule, alak sa mga niyambing balatian.
10: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
11: Chia seeds!
12: Chia seeds!
13: Chia seeds!
11: Sodium Ascorbate Plus Z.
14: Norilay, Quiring, taga Sinusa, Osami City.
15: Unsa may imong gagi pamati, ma'am?
14: Kung liog bitaw nga nag naba murag dai mucus ba nga yung sabod. Gayon ang akong binhod moabot sa paa. Ana, inom jud ko anang Tanjasi, Powertin, Coffee Mix. Muna na ang ako yung sulayan. Yung sulay jud ko are dire sir kay tulo ka bulan. Naayo jud ko ni ninyo sir. Ana, pero ako ginagimintin hantud karon.
9: Powertin, Probio Capsule. Alak sa mga gihang pinbalatiya.
10: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
12: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
13: Nahadlok ka ba sa cancer? High blood, diabetes, myoma, UTI, udikhatrang kaso, insomnia, mga bukol-bukol sa imong lawas. Ayaw nagkabala ka? Inom na sa Mega Pure Herbal Capsule. FDA approved o aprobado sa mga eksperto. Mega Pure Herbal Capsule.
16: Mega Pure Herbal Capsule.
13: Napamatud-an ng epektibo, batok sa bisan unsang balatian. Kaya mo fight back sa mga viruses sama sa COVID-19. Mega Pure Herbal Capsule. Sigurado, ang alibyo. Ang Mega Pure Herbal Capsule, adunay siyam ka mga naturally powerful ingredients nga dunay healing properties sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangosteen extract ug guyabano extract. Mapalit na sa inyong mga suking butika.
17: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
18: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
17: Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang mag-alala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa vitamina at minerals.
18: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
17: Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap.
18: Mangosteen,
17: purple corn,
18: guyabano,
17: malunggay,
18: ginseng,
17: turmeric,
18: barley,
17: agaricus mushroom,
18: grapeseed,
17: robusta,
18: coffee at stevia.
17: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
18: Ito ay anti-high blood,
17: anti-cancer,
18: anti-diabetes,
17: anti-insomnia,
18: anti-constipation,
17: no sugar added,
18: no palpitation effect,
17: non-acidic.
18: Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.
19: Memories, it makes you smile, but sometimes it makes you cry. Feel the inspiration, the love, the songs of your life. Let music say what words could never express.

0: The greatest hits. The best love songs. On Night Express.
1: Night Express. Igala, kumusta og mayong gabi eh, kanatong tanan. It is now 7:11 in the evening. Magumanuban ta, sulod sa duha ka-oras nga tulumanon ang programa ng Night Express. Together with your DJ, it's me, or DJ Trexie. So nga na lang sa kinatibukang puwersa nga naglangkob na ining maong sibiana na sa upat yung mga istasyonan nga inyong gipaminawan. Nanuka din sa 90.9 na Light FM Panabul City. Madungugusab kita sa 96.1 Infinite Radio Mawab Davao de Oro. O nga nga ito ang 99.3 Infinite Radio Claver Surigao. O nga nga ito ang 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Inubanan sa kong mga piloto on air sa katugbang na kuspikas lawak sa ito ang IT personnel Kevin William. And of course, all the way from 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon, kang Tatay Paing, and kang Sir Chris Tendero, and kang Sir Gary Tapia, all the way from 99.3 Infinite Radio Claver. Ayan, kumusta? Hinawat nga naamos tagsas kapiskay sa panglawas karong mga orasa while nanikaisikay sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga gimbohaton. While inyohang gihimo ang background ang ato ang programa karong mga orasa. So lahi ra gid ning nasa ako ang atbang disturbance special. All right. Manay pagaignon nga bahala og busy ta karong mga orasa. Bal. Bahala og bisita, ang importante nga maayo ang ato ang lawas. And of course, inubanan sa pag-ampo o pagsalig, no? Ayaw mo kalimot nga kaninga programa, atod ka na to sa JK's Marketing, ang tigamog tigapod-apod sa mga produkto, sama sa Mega Pure Herbal Capsule, Mega Pure 12-in-1 Coffee Mix, and ang ato ang Hagunoy Liniment Oil, Kutis Mistisa, Carrot Papaya Soap, and Kutis Mistisa, Glutathione Soap. At lang po diha ang ato ang Case Fragrances. And the last but not the least, ang ato ang Terramax Adult Food Supplement. Basta Terramax, Terra to the max. Ayan. Agin na sa ngalan na niya, DJ Arian. Kung na nyo makauban ka ron kay Kuan man siya, busy kaayo siya sa iyahang life as of this moment. So, money pag-aignan na. Kana ang bala og busy again. Basta dili kalimtan ang pagkaon, dili kalimtan ang kaniang pag-alaga sa to ang lawas. Ayan. Ngayon na para sa inyo mga greetings and dedication, so pwede nyong isend sa ito ang text line 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. O diyan ninyo isend ang inyong mga mensahe as well as your request. And of course, live na live po tayong mapapanood at mapapakinggan po sa ating Facebook Live. Just search Bulfa Amit Maria Marie Char. Okay. It is now 15 minutes past the hour of 7. Alas 7:15 na sa kagabihan, and I will be right back after this song. The song from Martin Rivera, Be My Lady. Yeah, stay tuned. Gapon na lang sa programang Night Express.

Express. Alright, it is now 7:19 in the evening. Again, para sa inyo mga greetings and dedications, so pwede nyo isend sa taong text line 0912-175-1291 and then butangin ninyo kung asa mo dapitan na mina o inyong address o pangalan. Ayan. Mayong gabi di ay sa tanan niya kani ang naminaw karon din sa Panabos City. 40 ka mga barangay nga naglangkob na ining siyudad sa Panabo, and of course adya sa may Kibawi, bukid ng tanan na lang ha nga maabtan sa ato ang labyog sa signal karong gabi una. Agwanta ra gid ninyo nga ako ang inyong ikauban at least duhara ang pagkaoras DJ. Ayo ka bala ka DJ, duhara ka oras. Dali ra pod kayo ang oras, no? Dali ra kayo magdagan. Nagdagan ang oras. Murag siya, dali ra pod ang inyong relasyon na human. Alisod yun kayo. Ang uban, may nag... Pwede sumpayan na lang katong mga... Sumpayan ang mga sweet moments. Sweet moments. Ayun na lang sa itong mga kaigsunan, yung mga ang problema, oh, doon yung mga problema sa kalawasan, panuot, sakit ang luta-lutahan. Ayun, magsakit ang ulo, mga kabukugan diha. Na kailangan na og massage, gamitin niyo sa ito ang Hagonoy Liniment Oil, available na sa 60 and 30 ml, mapalit sa mga butika nga nadol sa inyong mga lugar. And ayaw mo kalimot na every Saturday natay free consultation at din sa taong impilan sa 90.9 na Light FM. Ayan, ang inyong makita diha either si Ma'am Dean and of course ako, makita ko ninyo diha every Saturday. Again, 0912-175-1291. Unya-unya, taod-taod, atong isgutan ng mga kuman. Kuman yung mga sakit na kanaang ginabati sa toong mga kaigsuunan. Especially katong mga dili kayo hilig mo kaon o malipasan, permis sa kaon. And then, mali ang lifestyle. At ang isgutan niya, taod-taod, ang kaning ginatawag na toog, peptic ulcers. Ang sumayon ang peptic ulcer, unsay rason kung anong ang tao magka-peptic ulcer man. Unsay makapatrigger ng mga pagkaon sa mga dunay peptic ulcers. At niya, taod-taod, ito nang i-discuss, ha? Hinaot nga sa ito ang mga programa. Dili lang tayo mag-focus regarding ng gugma-gugma, no? Kayo ang DJ, ang pag-gugma. Sa na lang, bahina na nga ito ang oras. Natay, love life. And kaniyang health topics. Ayan. Again, 0912-175.

0: for watching kang Sir John Caliado. Uy, mayang gabi sa imo, Sir John. Ayan, ang ako amining kuan. Silingan na mo ni before. Ada sa may Kabanglasan, Bukidnon. Ako mo sa imo, ada Sir John. Lahi na gid Sir John karon. Sana so, maramo kasabay pamagani siguro may ani man ano magma. Bitaw na yung gabi sa imo, Sir John. Ino ba nun sa imo ang tibuok banay ug pamilya? And then kang boss chess ng Panabo, shout out ko my dear diri sa DICT. Kauban na mo si Samani Raul Villaverde, ang taong nga oo. Ayan ako ingon. Again, 0912175-1291. Mayong gabi kay Tatay Paing di ay. O, di ay sa ito, 94.3. Kasi may toka ninyo karon di haron. Mas okay ni sila dito kay Duha Kabuok. Magkuan rin ni sila ka na ang magpinulihay rin ni sila sa ilahang mga duty. Kamarag yung magkasinabot di ha, ha? Kamong Duha. Muragi na magkasinabot diha, love, love. Ay, kami diri kay magkasinabot raman. Oh, pero loay lang ning isa diri kay kung wala ko. So, iyahan ni tanan. Duha Kabuok. So, Duha Kabuok iyang i-koan. Duha Kabuok ang iyang i-operate. So, okay rin na ka. Madala rin mag-smile. Ang delikado, ani ka na ang mahurot na gini. Iyahabit ang mga buhok. Ay, ako na may agining kuan ay nakauna-una na ko nga ihapon na nang na lang nako kung pila ka buhok ang iyang buhok na nahabilin. Ay. Arang-arang pa mong duha dias kay Bawi o di apod sa kay Sir Gary. Arang-arang ragid mo dia kay mga baga pamangid mo mga buhok. Pero diri sa mo sa Panabo, wala na lumbanay na lang may ani og kana ang kaupaw. Oo, kompleto naman mi dire na naginahinay nagkapangalagas ang buhok, kunya nagapangatras na pud ang buhok. So naguna nang ag. Ay. And may gabi sa mga dear Sir Gary. Kang Sir Gary Tapia all the way diha sa may Claver. Kumusta diha Sir, naka-adjust na ba ikaw? Kamusta diha ang imuang kuan? Imuang lingwahe. Kaya ba siya niya, paabot ni mo diri na jaon jaan. Ay! Jaon jari. And busy ta hapit na ang exam, my dear. Ayaw kalimot pag-study ha. Ay, kuyawan ang study. Kinsa man itong mga master diha o kaniyang accounting. Andam kong mutapa. Ay! And of course, kang Ivan Rabago, all the way from Bukidnon, Lumbo, Valencia City, Bukidnon, na makayong gabi sa iyong tanan. And kang Ninongbong Algabre, all the way from Ilang. Ay, DJ, mayong gabi, tinuod na tumba daw ang poste diha sa flyover Panabo. Wala man, natumba. Nabanggaan. Tinood to siya, natumba ang poste sa kuan flyover. Nabanggaan siya. So, expected yun na to ni karon ang traffic sa baba. I don't know kung pasakaan pa ba sa ibaba. O pa magyukagi dito ni Nong? Nakita lang yun na mo ba sa kaniyang post sa mga kaubanan. Pero unya, maagi man ko dito, I will update you. Ay, eh na mayong gabi sa pinaka guwapa, sexy butan nga DJ sa Tibok Universe. Parungin mo. Anagyod Sir Gar. Apaya ko sunta kong song sa aking puso para sa, ano sa mani, special someone nga gipitik sa akong adipose station. Ay! Samukag yun, oy. Seryoso kayo kunimo sama ka seryoso sa pagpadala nimog mga pagkaon na ako ra gihapon ang magbayad. Ingon pagani sa kanta maging sa bawat bukas ikaw ang sasalubungin pero hinaot dili na si Ryder ang musalubong nako kada buntag ha, bitaw. Ikaw ra gyapon ang mamahalin ni ini akong kasing-kasing. Salamat, Deja.
1: Ayaw!
0: Ang hugot ang Sir Gary. Mo na lagi. Ayaw yung magkumpiyansa ka na magpadala sa inyo ang pagkaon. Ayaw mo magkumpiyansa na kay pag-abot sa inyo ha ng pagkaon. Kamu ra gyapon ipabayron.
1: Ayaw!
0: Alright, it is now 28 minutes past the hour of 7:28 na in the evening. At Sir, at si Kwado, si Christine Dero, sip-sip.
1: Ayaw!
0: Kinsa na. And again, sa inyo mga greetings and dedications, send lang ninyo 0912-175-1291. And I will be right back, filled a bit of your favorite love songs collection only right here sa programang Night Express.

0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Ako di ay si Freddy Hilario. Nakon dira sa may Champaka kung narkadulasan. Naka-try magukuan ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami ikin kayo sa panglawas. Kaya naka, dati, di ikin po makatulog o ganang makamata ko tungang gabi eh, walas 12. Pero sa kanya naka-take ko ani, ah, makatulog na dahil ko balik. Dili para dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, lami ikin sa panglawas. Tanani mong ginabati. Murao, kung unsa to'y ginabati ni maliban sa kanang di kakatulog. Pagdala na sa tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kaya bisan ganig ako na amang ko'y sintom sa UTI, naobserbahan ako nga, lami na akong pag-ihi.
0: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
3: Terramax Capsule. Lumalabas. Ang lakas. Sigurado. Terra. To the max.
4: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan. FDA approved.

is now 39 minutes past the hour of 7:39 in the evening. Again ha, sa mga wala pa nakakuha sa to ang text line, again, pwede nyong i-text ay inyong mga mensahe as well as your request 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Shoutout day kang Ma'am Rian Mieza Vega. Ayan, yung shoutout DJ Trexy, good evening. Ayan, may gabi sa imo, di ha? Uy, akong classmate sa una. Kamusta? Kamusta sa inyo mga tagsa-tagsa ka mga nahimutangan karon kay ang uban, gibaha na. Nakita diri, kami diri, init pa kaya. Ay, doon na sa ating mga lugar, ha? Kay murag kay kanina murag dito dapita south kay ulan-ulan na pero kami diri puyabuyag wala pa. Kailangan na siya bisbisan, kailangan na bisbisan kay abog na kayo. Ayan na mayong pagpaminaw sa mga broken hearted karon nga nasamutan sa mga love songs ni mo DJ Ble? Nga nung na-inter. Baga nila siya pag-aignono ko. Nga nung na-inter man good. Nga nung nag-apilapil man. Mano siya pag-aignono kung musulod na ka sa kanang ginatawag na to. Ang sana, matang sa gugma. Ayawan. Pag musulod na daw ka sa ginatawag gugma, dapat andam na kang masakitan.

Ano bitong padulong bulag? Dili, di ko mabuhi kung wala ka. Hey, kuyawan. Mamatay gid ko kung wala ka. Pero nagkita mo ko at pila ka years buhi pa siya. So dili tinuod nga mamatay siya ang wala ka. Pero kung gusto niya nga mabuhi na sa imong halap, buhiin na siya. Ayaw na na siya gikti. Mano siya pagayag nun nga pasagdai nga kaniya bang malipay siya sa kuan sa lain. Kung liligaya ka sa piling ng iba. Diba? Okay, amot kung tinood na kung saan ka masaya, susuportahan kita. Tinood daw ni mo siyang kuan, gigugma, suportahin na lang siya. Bahalag ikaw ang masakitan mo. Diba, unfair? Alright, it is now 7:43 na in the evening and gikan kang 4:72. Hi DJ Trixie, kumusta ka na? Request kong song kahit isang saglit by Martin Nivera from Kian J. Perez ng Busaon, Tagum City. Ayan, itong i-play niya taod-taod ha. Ano sa mani? Kahit isang saglit. Mayakap ka? Sila itong kano na i-play na to karon taod-taod. Then nagikan ka nga 4 to 9. Ayan, nagikan ka nga 4 to 9. Good PM, DJ. Shoutout ko sa family Ponce. Request ko og song, Iniibig Kita from Nanay Gina of Porok Tres Galagala. Ay, maayong gabi sa mga diyan, Nanay. Ayan, salamat sa pagpaminaw, always. Again, ang mayang gabi is ay mada kay Nanay Gina. Ano, ito i-play on niya ang Iniibig Kita by Ruel Cortez. Ayan. Ang grabe, no? Kagabi, kay mga English-English man to halos, ha? Na, karon kay Tagalog na po. Wala gina siya pag-aig nun, eh. Kana ang sugod na lang gina, DJ. Wa kay mahimo. Pwede rapod na mag-play yung Bisaya. Ayaw! Kung gusto ninyo. And mayong pag nalibog lagi ko ani sa man ni naka-paste. Ayan, good evening and thank you for joining kang Sir Jerome Lumances. Ayan na mayong gabi sa ima diha Sir Jerome and kang Rica May yes, all the way from Taguluan, Miss Amis Oriental. Kumusta? Uy, sa mga 40-year college student karon. Grabe ka busy, no? Kahit

kung bati paningkamot kay ang kalisod ganon ragid na siya ang inyohang mahuman ang inyohang kaniyang matun ano lagi makailog ana even ang imohang igsuon di gid kakawat ana imong natun so maragid na siya kay importante gihapon ang education. And a good evening, thank you for joining kang Sir Genesio Lumigid Amores Dalahay Jr. Ayan DJ, shout out naman dyan. Ayan, shout out sa imo ha. Si Junjun Daini. I forgot. And kang Ronnie Di Castillo, shout out DJ. Good evening. Good evening sa imo ha, di Ronnie Di Castillo. Asa mo karon dapita nagpuyo. And then kang Ma'am Vilma Bernaniza Bulfa. Good evening. And kang Sir Jackie Boy Dulsali. This ma shout out. I from Cagayan de Oro City. Kay Kuya Jack Jack Diha. Good evening. And thank you for watching sa taong live. Pag-inan yung mga request ako sa ning pangitaon ha. Hinahinayon sana ko nag-ukay din sa to ang playlist. Kay ang uban mang good is nangawala. And good evening di ay sa kuang kinakusgan nga classmate diha kang Geraldine.

0: Jose. Grabe ra ba ginaniya ka busy, oy. Grabe ginaniya ka busy bantay sa iyang negosyo ba na kung ana gid na. Oh, bantayan unayan gid ang negosyo og bantay. What for kung nag-BSBA no niya? Pasagdara ni mo na yung negosyo diha. Bitaw, ay, good evening sa imo ha, Geraldine Sarabosi. Again, 09-1217-5-1291. Nagikan ka ng 812. Mayong gabi, DJ. Pwede ko mag-request of song kanang sigaw. Sigaw sa kasing-kasing. O sigaw ng puso siguro ni from Jeff Rocks. Ayan, mayong gabi is ay moha diha. Jeff Rocks. Ayan! Alright, from Ronnie de Castillo, maramag DJ. Ah, oh, okay, nara din magmaramag. Doldo lang na naipunta diha, no? Happy tragid na magsilingan. Happy.
1: Ayan!
0: Seven forty-eight na in the evening. This time she is brought to us by Taramax Adult Food Supplement. Alang sa mga kalalakihan, yola na igana kami sis, makiloving-loving. Ayan, doon ay problema sa prostate gland. Ang ato ang Taramax Adult Food Supplement na kukayo ka nagikatabang sa inyo ang gihambin nga problema karong panahon na. Ayan, dili lang na siya ingon na pang lalaki but also para po dahil siya sa mga kababaihan yan ang suffer of dysmenorrhea. Walay angin kabalakan, kaya nga to ang Taramax. Purong herbal at walang halong chemical po pwede sa mga diabetic person o sa mga taas o blood pressure. Walagi, angay kabalakan, mainom na kaana, 1 hour before meal. Ayan. 1 hour before loving. Basta Tero Max, tara, to the max.
1: Ayan!
0: Ito dyan ako sa JK's Marketing. Mapalit sa mga butika nga naadolo sa inyong mga lugar o sa mga estasyonan nga inyong gipaminawan. Feel the beat of your favorite love songs? Only right here sa programang Night Express. Balik lang ko, Tad Taon. I will be

Nagikan kang 140, song na ko all by myself. And nagikan kang 429 na DJ. Shoutout ko sa apo na ko, kang Adam, Kata, Keta, Ken, Christina, Mary Ann, Fatima, Jovelyn. Request ko DJ through the years from Purok 13, Magdad, Jen Bato. Ayan, mayang gabi sa mga taga Magdad. Salamat sa inyo nga pagpamina. Ang uban na lang ato na lang ipalusot karong taon-taon na. Ang uban ninyo nga mga kuan na request. Na ako'y mga gipangita pero wala na ko nakitaan. Pero ito pagyapong kisay singer ni Just Tell Me You Love Me. Kay sa mangod kay nasi Englandan, naapod si Piolo Pascual, naapod si Chris Lawrence, si Englandan na lang kay siya may original. Just tell me you love me. And thank you for watching, Kang John Rubs. Dalaga pa ka, ma'am. Shout out watching from Kawayanan, Lumbu, Valencia City, si Toto ni Dai. Oy, kumusta diha? Igagaw na ko diha. Igagaw na yun ako ni Dalaga pa ka, ma'am. Magsumbagay kita karon. Okay na tawala na kita, no? Igagaw na ko diha sa may Valencia City. Especially kang Toto, kang Janjan.

Again ha, ang ito mga produkto sa JK's Marketing, mapalit sa nagkadaiyang mga butika o syempre sa mga istasyon na niya inyong gipaminawan. And this coming Saturday, doon na tayo free consultation together with Ma'am Dean, 8 a.m. until 12 p.m. every Saturday po. O yan ang magkita-kita, tanin nyo every Saturday. Again, 0912175-1291. Nagigan kang 395. Mayong gabi sa mga DJ Trexy, ang mega pure nga kape po ba DJ? Pwede siya sa mga dunay OCS. Walay problema ha. Atong mega pure herbal coffee, atong mega pure herbal capsule, mas maayo na siya sa mga dunay ulcer. Kaya gibutang di ang mga ingredients, gulay o prutas na siya. Gipili, gid na siya. O nakadisenyo na siya para sa mga dunay mga peptic ulcer. So katong mga dunay acid reflux, peptic ulcer, sa pamanaka na ang gastro, esophageal, mga ina na mga GERD problem. Ayan na nga to ang Mega Pure Herbal Coffee 12-in-1 Herbal Coffee o Mega Pure Herbal Capsule. Dako kayo ka na. Ikatabang no. Mientras nga wala pa mo nag-check up, pwede pa na ninyong inumon as of this moment. Pero mas maayo gid na magpa-check up. Gid mo daan na aron mahatag na to ang insakto nga prescription sa mga food supplement.

Sige na, ipalusot na lang ako niya. Tawad-tawad, dagin niyo ang mga... Dagin niyo ang mga request. It is now 10 minutes before 9 o'clock in the evening. And, Ugmapuhon, again, magwanuban gapon tanin niyo, Ugmapuhon, sa programang Night Express. Kung busy pa gapon na nga to ang uban ng mga kaubanan, of course, ako gihapon ng inyo ang ikaw. I will be playing this song.

we only have 4 minutes before 9 o'clock in the evening and wala na ko yung oras. Pagpalayon sa unahan. Salamat kayo sa inyong makanunayan na pagpaminaw, pagsuporta sa taong mga radio station na inyong gipaminawan. Sa ngala na lang sa kinatibukang pwersa, naglangkob na ining maong mga sibianan, ibanan sa at ako ang mga katugbang sa Pikas Lawak, ano ka din sa 90.9 na Light FM Panabos sa Tim. Ingon man sa 96.1, Infinite Radio Mawab, Davao de Oro. 99.3 Infinite Radio Clavero Surigao o ang ato ang 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Again, salamat kayo. Diha nila ni Tatay Paing kay Cristindero, kang Sir Gary Tapia and of course sa kuang katugbang sa Pikas Lawa kang ato ang IT personnel Kevin William. Ang tod sa

0: Siguro na naka-answer no, di asay mong una-una atong sutaon higala kung tama ba gyud. Ang atong isgutan karon sa ato ang spiritual part sa kaayuhan sa kinabuhi. Mahitungod kini sa usa ka tawo nga paralisado or gibansagan ni siya the paralyzed man. Sinatay kahigalaan karon no nga naminaw nga paralisado. So kining nga balati ano common kaayo ni sa Pilipinas kining mga tao nga na paralyze no. Most common ani mga higala no kining mga kahigalaan nato nga na-stroke. Pero kining ato ang story karon sa balaang kasulatan, wala ni siya na-stroke. Kumbaga, ato ang i-acknowledge no, ang ato mga kahigalaan karon nga ang ilang kahimtang stroke sila. Stroke patient, no? Diha mga higala sa stroke nga balatian kung kana ni atake na diha sa imuha na stroke ka kung may hinungdan sa imong pagka-paralyze ang imog yung kahimtang lisod gyud ano man kay katunga mangod sa imong lawas ana higala di gyud makalihok no. Ligid na makahimo na sa paglakaw. Paralisado, no? So, mo na higala nga dili lalim ang kahimtang sa mga kahigalaan nato nga paralyzed, no? Or na stroke. So, bag-o na siya higala no nga niabot. Doon ay mga hinungdan na siya, no? Doon ay mga hinungdan na siya. Nang una, kung taas kag blood pressure, no? Taas kag BPE mo lang ginapasagdan. Taas yung chance ana nga ma-stroke ka or ma-paralyze. Ay, ang stroke, mga kudigala, no? Doon ay mga classification ana nga naay portion diha sa imuhang utok no nga or diha sa imong ugat naay blockage once manggod magkabara na sa higala no tapos doon ay portion sa atong kaugatan nga masarado ma-block ang artery no dili na makasupply og dugo dili na makasupply og oxygen og nutrients mo na nga ma-paralyze yun ang region na matamaan anak nga blockage, barado, kaugat. No? So muna, ang atong mga kahigalaan, nakasinati yun ni anak. No? Ang kamot, dili na dayon makumkum, dili na dayon maalsa, ang tiil, dili na dayon malihok, no? Guyuro na. Lisod kaayo na siya nga kahimtang. Kung ikaw higala, no? O saka ka stroke patient, ang paminawan ning ato ang programa o ang atong ginarecommend nga pamaagi, sulay, kay tinuod ning nga makatabang niya kanimo. Labi na higala, paspas ang recovery rate sa mga kahigalaan nato nga bago pa lang na stroke. Paspas gina siya sa recovery, no? Kaysa kanabitawong dugay na ka na stroke. Inay ang progress tungod na sa dugay na nga panahon nga wala gid na suplayan og dugo ang imuhang mga pikas parte sa imong lawas. namoy mga kaila higala no nga kapag ulang na paralyze, i-recommend ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, no? Ipainom sa iya every morning tulo ka baso dayon magkuan siyag inuras. Magset siyag mga alas 7 sa kabaso na pod. Alas 11 isa kabaso, alas 3 na pod isa kabaso. Alas 8 na pod isa kabaso. Ihinubig higala no, paspas kaayo ang healing anak. Dako kay na siya higala nga tabang no. Kanila nga naa ni anak kakahimta. Pero sa mga kahigalaan po nato nga taod-taod na nga stroke, ayaw pod kawalag paglaong higala. No? Mabitaw na nga ato ang procedure no sa atong kaayuhan sa kinabuhi. Holistic Healing Program, tulo hangtod sa unom ka bulan. Pinaagi sa imong pagtuo, pagsalig sa makagagahom, o consistency, disiplina sa kaugalingon. Mo na ang imuhang i-incorporate higala o exercise. Kaya nga naman, ang exercise higala, dako na siya o tabang, no? Ilabi na kung mo-undergo ka sa ato ang kayuhan sa kinabuhi Holistic Healing Program. Kay ang body manggod nato higala, no? Nag-agad na po na siya sa distribution nato sa mga oxygen, sa mga nutrients, o elimination sa mga toxins no sa atong body. Nag-circulate mago na atong dugo. So sa kaso sa mga kahigalaan nato nga na stroke, so ang blood circulation ana sa pikas bahin sa lawas hinay. Amo na higala nga batio nimo binhod no. Binhod uban pati og bikog no, pero kasagaran gyud ana binhod no, na murag walay pakiramdam ang imong kamot or ang imong tiil. Sign manguna siya ang binhod nga dili normal ang blood flow, ang blood circulation diha nga region no, diha nga bahin no sa imong lawas. Og balik ta sa ato ang hiskutanan dinhi sa spiritual part no. So kining usa ka paralyzed nga tao, dili ni siya stroke. Akong balikon ni gala ha. Kining usa ka tao nga the paralyzed man, dili ni siya stroke, no. Mo gini ang iyahang sitwasyon nga pagkatao ni ang ana nang iyang kahimtang. Di siya makalakaw. O dependent yun siya sa tabang sa uban. No? Kumbaga, na kinahanglan yun na ay muagak sa iya. Na iyahang ginikanan o iyahang mga igsoon o diha sa iyang pamilya. No? Muna'y struggle no, sa usa ka tao nga paralyzed. Siyempre, dili ni mo mabuhat ang gusto ni mo buhaton, kinahanglan ka mga yung tabang dito sa uban. Sa sitwasyon aning usa ka tao nga paralyzed, grabe ang yang struggle kay mag-uol gyud baya ka nga dili ka kalakaw, dili ka katindog. Gusto ka mangihi, gusto ka magbawas, hindi mo mahimo, kinahanglan pa ni mo ang tabang sa uban. So, kumbaga, inutil. No? Sa lain nga pagkasulti. So, ang kana nga sitwasyon ni Gala, no? Wag yung kay mahimo para sa imong kaugalingon. Muna nga, kining tawhana, kining paralyzed man, sigigid siyang kaguol, no? Malaka. Isa po na higala, no? Maibog siya ng mga tao nga maayo ang lakaw. No? Maayo ang kahimtang. Makabuhat unsay gusto buhaton. Kay muna'y pangandoy nining usa ka tao nga paralyzed. Muna higala, no? Kung ikaw usa ka pasyente nga naakay gibati pero makahimo pa ka sa paglakaw. Makahimo pa ka sa gusto ni mo himuon. makatindog ka, makalakaw ka, makalihok kung normal imong kamot, pasalamatan na nimo sa makagagamit. Ano man, kanang imong sitwasyon karon higala, no, pangandoy na niining usa ka tawo nga paralisado. Una, guol ka ayos siya, kayong uban, makahimo, kalsahon pagani siya. Ibog ka siya mga higala sa tahimtang sa uban. Naluoy siya sa iyang sitwasyon, naguol siya sa iyang kahimtang, kaya ingon ana man ang iyang sitwasyon. Apan, kini nga struggle niya higala, no? Kini nga kabalaka niya. Ihimong instrumento ang iyang mga higala na dalon siya dito kay Jesus. Siya sa iyang kaugalingon, apektado ang iyang pagtuo. Baga wala na siya mutuo, nga maayo pa siya. No? Pero ang naay pagtuo, katong iyahang mga higala. Tungod sa pagtuo sa iyang mga higala, ilang gibit-bit katong ilang higala nga paralyzed. No? Kay aron ilang dalon kay Jesus, ug aron nga ayuhon siya. Sa may nahitabo higala, tungod sa pagtuo sa iyang mga higala, naangko niya ang kaayuhan. E namo ko yung anak ng mga kahimtang higala nga natay mga kahigalaan nga naminaw karon, na hopeless na sila sa ilang kahimtang. Wala na sila ituuhan ba? Una nga saludo ko sa atong mga kahigalaan nga ilang silingan, ilang ginadala sa istasyon. Kay sila mismo naka-witness kung giyon sa pagtabang ang ilang panglawas. Giyon sa pag-improve ang ilang mga panglawas. No? Ilag yung gikumbinsi ang ilang mga higala. No? Adto sa istasyon. I-avail ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program ang 100 drops, no, ng water therapy. So, muna, sa inga na gihapon nga proseso mga higala, no, ang imong, kung ikaw nga nag-undergo sa ato ang kayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, natabangan nimo katong mga kahigalaan nimo na nag-improve ang ilang health, no, naayo na sila pinagi sa imong pagtuo. Nagtuo ka nga, kini nga pamaagi, makatabang kanila, kay nakatabang kanimo. Muna higala, no, salamat sa imuhang kadasig. Salamat sa imuhang pag-share sa mga kahigalaan nato nga wala makabalo aning atong programa. Ay pinaagi ka nimo, nahimo kang tulay instrumento na sila pod nakaangkon og kaayuhan. No, sama nini usa ka paralyzed nga tao nga gidala nila kay Jesus aron nga ayuhon. Bisan to o dili personal nga nasayod or nakaila or nituon ning tawhana, pero tungod kay nakaila ning ihang mga higala nga si Jesus makaayo og balatian, ilang giduol, ilang giubanan. So muna nga ato mga kahigalaan nga nagaanhi nagabalik-balik sa atong istasyon nga ginadala nilang ilang mga kahigalaan, ilang silingan. Saludo ko sa inyo ha mga higala. Salamat nga nahimo mong instrumento nga kini nga paglao maabot pod sa inyong mga silingan. Isang dili nato mga listener good. So at least sa ingana nga pamaagi nakatabang ta ngadto kanila. Nahimo mong part sa mission sa kaayuhan sa kinabuhi nga sa pag provide, no? Og aid, no? Tabang niadtong mga tao nga nagkinahanglan og affordable nga pamaagi, no? Aron maangkon ang kaayuhan sa kinabuhi. O munay giingon higala, no, nga diha sa healing ang pagtuo og pagsalig, no, diha sa makagagahom kinahanglano na sa pagbaton og maayong panglawas. Ikaw nga ni convince, no, ang kanang imong pagtuo munay gihimong instrumento sa makagagahom nga kanang imong silingan nga wala pa kaayo nito, o murag na shoulder siya diha sa imong pagtuo. Tungod kay di mo po nato ma-blame kung usahay mga higala nga naay mga kahigalaan nato nga kanang wala na gyud, hopeless na. Kay kana bitong nagkadiin din na kag patambal, nagkadiin din na kag pangita og solusyon. Pero nahurot na lang imong kwarta, wala gihapon. Mamog na isa nga hinungdan nga naputay makahigalaan nga makaingon nga awa, di wala ko'y tuuhan anang mga ingana. Kay daghan akong natistingan. Pero kanilang gyud nga pamaagi ang wala pa niya na try mo na nga ang ako lang po encouragement diha kaninyo. Ayo lang po ninyo pugsa ang inyong mga kahigalaan kung dili gyud sila. Hindi na lang nga sulay lang. Kaya kung daghan na kag netistingan, kani wala pa, sulay lang. Ano naman, unang una, barato lang ang ato ang pamaagi. Gikan ulo hangtod lapalapan ni mga problema sa imong kinabuhi, makatabang siya. Una higala, no, ako yung i-highlight, no, kining pagtuo. Dako gini siya o role diri sa ato ang recovery. Iya sa atong healing. Muna, ikaw nga naigibati sa imong panglawas, ikaw gyud dapat ang maningkamot. Kung naamay ni agak sa imuha higala nga makaabot ka sa atong istasyon, makaabil ka sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, Holistic Healing Program, pinaagi sa pag-avail ni mo sa kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. Ikaw gyud mismo, maningkamot ka sa pagbarug. Nga mutuo ka ani nga procedure, maminaw ka sa mga pamaagi, unsaon, na makabaton ka o kinaiyang malahutayon, no? Makanunayon o kining duna kay disiplina sa imong kaugalingon. Kung sa itong mga pagkaon nga dili ang ayan imong kaunon, likayan nimo na higala. No? Dapat responsable pug ka diha sa imuhang panglawas. Naghanatag mga kahigalaan nga naadiha sa paralyzed nga status, na natabangan, no, nining atong kayuhan sa kinabuhi, water therapy. Muna nga kung naakay mahal sa kinabuhi, naakay silingan, o ikaw mismo naakan niining nga kahimtang sama niining paralyzed man, basin mo na ni ang tubag sa dugay na ni mga pag-ampo. So karong Sabado higala, ani sa atong istasyon, i-avail, pangita nga to ang CMD caregiver. Pamutan na siya ang saan pag-avail ang ato ang kayuhan sa kinabuhi water therapy. Ang 100 drops, 200 pesos lang ang imuhang mabayad. So ang good news ani, naa siya'y programa after aning atong program. Ang CMD Care Program, no? Ang atong CMD caregiver, no, muhatag siyang contact number. Pwede ninyo siya tawagan, i-text. Mangutana mo kung asa ang location sa atong istasyon. O kung namo yung mga additional nga mga question, pangutana lang. Wag ako lang po ipahibalo kaninyo higala, no, kining ato ang kinabutang sa ato ang 6 liters, kining 100 drops, FDA approved ni siya. Na tubig, no? O halal certified. Pwede po ni sa ato makahigalaan nga Muslim, no? Kining atong kaayuhan sa kinabuhi para ni sa tanang mga kababayan nato nga nangandoy og kausaban, kabaguhan diha sa ilang mga panglawas. Bisan unsa man ang imong status, kwartahan man ka, middle class man ka, pobre man ka, kini nga programa, kini nga pamaagi ang atong kaayuhan sa kinabuhi, Holistic Healing Program para ni sa tanan. Walay gipili. So mo na higala, no, nga ang akong ikatambag diha kanimo, aksyon ni dayon. Kay basin diha nakamulihok higala kung iwit na ang tanan. Mientras dako pag tsansa nga makarecover ka sa imong panglawas, sulay ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, no? I-avail, no? Ayaw hulata, ayaw kinaiyaha nga moingon ka, naa pa man sa sunod. Basin maulahi ang tanan. Basin wala na kay mahimo, no? Una nga, ang akong advice sa imuha, i-grab ang opportunity grab ang kahigayunan, akay kantidad nga gamay, sugdi, no? Ayo pagduha-duha. Imuig aksyon ang imong desisyon. Kay diha pud nakasalalay ang imuhang kaugmaon. Ang ako dinhi sa kayuhan sa kinabuhi, mga higala, igo lang ko mo-encourage diha kaninyo. Aduna pay paglaom, bisan imposible imong panglantaw nga makaangkon pa kag kabag-uhan diha sa imong panglawas. Mga higala, simple desisyon ni karon. Para masugdan nimo na nga desisyon, kontaka ang ato ang CMD caregiver after ani nga program. Pwede ka mo text, mangutana. Kung nagduha-duha ka, tapos tagaida yung higayon. No? Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga higala. Daghang salamat sa inyong pagsubaybay. To God be the glory.
1: Kanunay ako mag-ayon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Kini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandria Jr. CNP ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

noon paggamit ang ato ang milagrosong tubig. So sa mga adunay pangutana, message or text lang gid mo no karong buntaga, karong adlaw sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag, mutext sa tuang numero sa 0912-7189-028. Okay, ako magkalimot ha, nga karong Sabado na at ay libre nga konsultasyon, magsugod da alas 8 sa buntag o daman rapod da no alas 12 sa udto. Og salamat kaayo no sa inyong pag-uban kanako karong adlaw, karong buntaga, og maayong buntag kaninyong tanan. Pag-amping mo ha sa inyong lawas. O na nga, ayaw na mo paglangan, ayaw na mo pagduha-duha. Visit na mo, bisitahan nga tong estasyon karong Sabado. Aron nga matabangan mo, diha sa inyong dugay na nga pag-antos sa inyong balatian.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, utaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas. Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhi sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8908.

0: testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Ay sige, kana, palit ko. Asa man ko makapalit ana? Pero si MD, patulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si MD makatabang din na sa akong mata. Daghan magugog problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah, sakto ka yun sa si MD. Kana si MD all-in-one mana. Tanan ni mong problema sa lawas, makatabang siya.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sige lang. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Just see! Vitamin C plus zinc.
4: Just see!
5: Just see!
6: Oh, good evening, nung lading ni?
7: Yes, sir. Nung lading. Kisingalan na to, sir.
6: At si Kuali, sir. Si Diyoskuro de Hilo, taga-diplahan, sir.
7: At taga-diplahan. Unsa itong testimonies product, sir?
6: So, pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Powerten, sir. Okay na kaya akong lawas.
7: Katong wala pa ka nagamit sa Powerten o Jassy. Unsa ito yung gibati, sona?
6: Ang gibati na po, sona, sir. Kanang mo, so, tungas ko, ang akong ko. Dahil, pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung gabing magabi eh.
7: Mm.
6: Ako isulayan. Isulayan akong pawirtin ng Ganyase.
7: Mm.
6: Alam, lindot kayo akong pamati. Karoon muna nga akong karoon nga testimony sa inyo nga pagkanduta dyan sa pawirtin ng Ganyase. Wala nila ang pangtambal akong ayan. Okay na kayo akong lawas. Yung kuro ni Hilo, taga-diplahan, sir.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Just see. Vitamin C plus zinc.
8: Uy, Mare, asa man ka paingon?
9: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita, ana?
8: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa? Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa? Naa po si Cesar, ana.
9: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
8: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
10: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster, o guban pa. Busa, giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high, we were so
11: bad. Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
12: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out suits decent asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
4: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
12: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
13: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi po nun. Usahay mo yung unta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa Himsud na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Ako si Rona May, tamba 24 anyos, taga mabuhay. Kadtong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon. O kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom, inihikap na ko sa akong puson, ana ay bukol ko mahikapan.
4: Pila ka capsule imong giinom, ma'am? Ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Capsule?
3: Sukad pag-inom na ko sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga, ana ay mga tibugol nga ningawa sa akong menstruation, wala na ko gibati nga sakit o normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
5: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Si Nanay Teresita, 73 anyos, pabalik-balik ang ubo. Kanunay ang pagpanakit sa lawas ug nag-antos usab siya sa putol-putol nga pagkatulog. Apan karon, dako ang iyang pagpasalamat kay nawagtang na ang tanan sa tabang sa Mega Pure Herbal Capsule ug Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: Teresita, 73 anyos, nagpuyo sa Pungol Basag, Pag-asa Alabel, Sarangani Province. Daghan ang akong mga gibating sakit sama sa ubo, sakit ang likod ug dili usab makatulog sa gabi. Tulog manok ang akong nabatyagan, pero sukat lang ako sa migasing o ginukunan usab sa migat yung capsule na wagtang ang tanan kung gibati.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Electric Avenue.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
2: Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sa masasipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang pakini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
3: Okay, ikasakit. Okay. Kasakit.
4: Naunsa mang katay? Nga nakikita naman ka sa sahog.
3: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyurtaoy. Daghan nagyurtag batiun sa itong kalawasan.
5: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyaw. Ihaplas dahil ni sa imong tatay palangga.
4: Unsa man na?
5: Nong Laring Essential Oil.
4: Nong Laring Essential Oil?
5: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayon ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
6: Ani ana sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit ug pekas nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok ug tiil nga di kapugngan. Sakit sa panit sama sa buni, up-up makapawala sa blackheads, whiteheads ug makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples nga problema sa mga kabatan-unan, mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw. Hayahay
7: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
8: Hi.
4: Hello.
8: Nahibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kay imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon ug labi nang dili dayon kita masakit?
4: Og pirming lig-on ang atong kalawasan ug mao kini ang mubo sa atong immune system.
8: Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Power 10 Pro Bio Capsule.
8: Tinuod ka na mga higala. Ilabi na namo mga artista sa radyo ug sa entablado nagkinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
4: Power 10 Pro Bio Capsule.
8: Og dako kay nig ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa o, sakit sa tiyan. Ug mopagana pagini sa kaon. Ayaw paglangay kung balati ang isgutan. Sulayin o ginom ang Power 10 Pro Bio Capsule.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: Ang Mega C Plus dakuntabang batok sa mga free radicals aron malikayan ang ubo ug sipon nga usa sa sintomas sa COVID-19. Sumala pa sa mga pagtuon ang sodium ascorbate ug zinc nga naa sa Mega C Plus. Nitabang sa mga pasyente nga makarecover 3 times faster sa kalintura, ubo ug sipon. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: Ang Mega C Plus nagatabang usab alang sa healthy growth sa mga bata, pagkontrola sa blood sugar, nagawagtang sa oxidative stress o inflammation, nagatabang sa pag-ubos sa age-related diseases sama sa pneumonia.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: Ang Mega C Plus mapalit na sa inyong mga suking butika.

0: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-antos sa insomnia ug lisod nga pagpagawa sa hugaw. Ug usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos niini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule, nawagtang na ang iyang insomnia ug constipation.
2: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Barangay Province, 49 years old. Ang akong basalte sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ko nakatake niini. Tanang ay ko problema sa akong bowel movement ko, nako problema niya. Tapos sa country sa akong pagtulog. Pero after ko naka-take sa Mega Pure Capsule, okay na kayo akong bowel movement na ako. Ang akong pagtulog, okay na gid kayo siya. Kasi sa katong wala pa nagka-try ni ini, ilan na yung i-try para pwede na mag-experience ang akong na-experience.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkakita, ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah,
5: yeah. We were high, we were so nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usakay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsog na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
6: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala! Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa tong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
7: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Masakiton ba o kanunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sa masasipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
2: Uyab ang imong problema? Tungod kay bisan kinsay imong panguyaban, balibaran ra ka? Gamita ni o, Karit Perfume.
3: Karit Perfume! Adunay 25% concentrated high quality oil-based perfume. No water content and hypoallergenic. Magpabilin ang kahumot hangtod 24 oras. Kari Perfume. Kari Perfume. For men, only yours black. An art in a bottle blue. For women, final touch yellow. And sweet revelation pink. Kari Perfume.
4: Yes! Nakauyab na gyud ko! Salamat, Kari Perfume.
3: Kari Perfume.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almoranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-antos sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
3: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, sa Rangani Province. Ang akong gibati sa wako ko makainom ang Mega Pure Capsule, dili ko halos makabawas. Sa nakainom na ko Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hay katulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang magalala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa bitamina at minerals.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap.
4: Mangosteen,
1: purple corn,
4: guyabano,
1: malunggay,
4: ginseng,
1: turmeric,
4: barley,
1: agaricus mushroom,
4: grapeseed,
1: robusta
4: coffee at stevia.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ito ay anti-high blood,
1: anti-cancer,
4: anti-diabetes,
1: anti-insomnia,
4: anti-constipation,
1: no sugar added,
4: no palpitation effect,
1: non-acidic.
4: Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.
5: Ako dahil si Ryan Gudinis, nagpuyo sa Midsayap, North Cotabato. Isa ko ka sika driver nga nagabiyahe adlaw-adlaw. Nga ka nang inig mauli ko sa balay, wala na ko'y time sa kong asawa, kay tungod kay kapoy na kayo. Sa diha nga na'y nakarecommend sa kuha aning Tiramax capsule, nga nindot daw kayo ni inig mo, inom ka ani, mabalik kita ang performance ni mo sa imuang asawa. So, kaning paggamit na ko ani na iba na yun kay sa performance na ko sa kong asawa, nindot na yun kayo, nalipay yun akong asawa sa tungod aning Tiramax capsule. Kay ang time nga nawala ni balik na tungod sa Tiramax capsule.
4: Tiramax capsule,
1: mapalit sa mga butika.
6: You're tuned in to the best, the frequency
7: 90.9,
6: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

pa kay ko lamang na ikay pangitiin. Ito'y aking lambing. Subok na.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang atus duha katulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tinaw o klaro nga pananaw, Viscomac Eye Drops.

Power Dam Pro Bio Capsule. Alang sa mga nihambing balatian. Tumak sa Power Dam Pro Bio Capsule. Kung ang kuna ang tahumpayan sa dugay mo nang iangkos na balatian. Power Dam Pro Bio Capsule. Buhatan kalaksik sa imong panglawas.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
1: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
0: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
1: Cutis Mestiza lang yan.
0: Cutis Mestiza?
1: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
2: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
7: high, we were so bad. Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
8: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: ang inyong paboritong kape nga kompleto sa superfood o antioxidants, anaala sa kapsula. Mega Pure Herbal Capsule.
1: Mega Pure Herbal Capsule.
0: Kung ikaw nag-anto sama sa cancer, hypertension, diabetes, insomnia, constipation, myoma, trangkaso o kung sa pangmatang sa sakit, inom og duha ka kapsula matag adlaw sa Mega Pure Herbal Capsule. Ang Mega Pure Herbal Capsule adunay siyam ka mga piling sagol sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangosteen extract o guyabano extract. Mega Pure Herbal Capsule.
1: Mega Pure Herbal Capsule.
0: Kalusugan ay alagaan, sakit ay tuldukan. Mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og antioxidant. Puno sa bitamina og minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang 12-in-1 coffee nga 100% organic. Ginama sa purple corn, mangosteen extract, guyabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee, og stevia. Kini ang kape na perpekto ala sa mga healthy conscious coffee lover. Puno sa sustansya, garantisado nga makahatag og saktong enerhiya ug proteksyon alang sa stress. Sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, siguradong protektado ka sa bisan unsang mga sakit. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, non-acidic nga kape, no palpitation effect, sugar-free ug purong herbal. Unsa pa inyong gihulat? Sulay na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og yaman sa antioxidants. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, exclusively distributed by JK's Marketing.
3: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.